0: song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Nana!

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-bangan aga! sa pulmo, baby!
14: Extend, Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
20: Pag naasiman ka, akin ka.
19: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift.
25: OT.
24: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
1: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Let's go! Go with the flow!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
3: go with the flow!
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salunpas.

0: For a loan and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kabon.
2: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mayong aga, oras sa Pilipinas, alas 9.04. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sa Klinika D3 Bio.
2: K5 News FM, top of the hour.
13: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit ng mga balita sa sininga oras. Sa mga balita nga ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup, subong man sang Klinika D3 Bio kag DTX 500 Capsule. Mangin mangalumon ang kalangitan sa pila ka mga lugar sa Negros Island Region o kon NIR sininga Domingo Agosto 30 bangod sang Southwest Monsoon o kon habagat. Base sa 24 oras nga forecast sang PAGASA, maeksperyensyahan man ang mga pagpanaguob sa nasambit nga rehiyon nga mahimo sundan sang mga pagbubo sang ulan. Magluwas sa NIR, maeksperyensyahan man ang kaangay nga lakat sang panahon sa Western Visayas Region bangod sang nasambit nga weather disturbance. Nagpaandam na ang PAGASA sa mga residente sa mga lugar nga apektado sang habagat kag localized thunderstorms nga maghalong sa mga pagbaha kag landslides. Sa iban pa nga mga balita, may mataas nga posibilidad nga mangin bagyo ang low pressure area o kon LPA sininga Domingo Agosto 30 nga ginamonitor sang PAGASA sa nasilangan nga bahin sang Pilipinas. Last tres ang kaagahon nakita ng LPA sa kalayoon nga 1,340 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Suno kay PAGASA weather specialist Obet Badrina, hingadlan bilang si Bagyo Pilandok ang masunod nga bagyo sa sulod sang FAR. Nagpaandam na ang Weather Bureau nga magabaskog ang habagat sa Pilipinas samta nagagiho ang nasambit nga weather disturbance padulong sa land mass o kon kadutaan nga sakop sang pungsod. Para sa dugang pa nga mga balita, naglabot na sa 5,486 ang kaso sang leptospirosis sa bilog ng Pilipinas. Apang nagpaandam ang Department of Health o kung DOH nga posible magsaka pa ang kaso sa masunod nga mga senimana bangod sa nagapadayon nga pagbubos ang ulan kag mga pagbaha sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Suno kay DOH o kung suno sa DOH na record ang nasambit nga kaso sang leptospirosis Pumalinsang Enero 4, tubtob Agosto 26, sini nga tuig 20.

0: 2026. Sang tinalikdan nga tuig naglabot sa 70,163 ang kadamuon sa mga individual nga nagpositibo sa leptospirosis sa bilog nga Pilipinas sa pareho man nga petsa. Mas manubo ini sang 23% kung ikumparar sa kaso sang tuig 2025. Ang leptospirosis isa ka impeksyon nga tuga sang kagaw nga leptospira. Makuha ang leptospira sa ihi sang ilaga o kon iban pa nga sapat. Ginpanugyan sang DOH nga likawan ang paghubog sa baha agud malikawan ang nasambit nga bakterya. Ang leptospirosis amo ang ginatunaan sang pagkaguba sang mga kidneys kag kamatayon sang masobra 200 na ka mga persona sa bilog nga Pilipinas sini nga tuig. Amuyag to ang mga mainit nga mga balida sa sini nga oras, mga balida nga ginadulungan sa inyo sang DTX Beauty Soap, subong man sang Clinicas Pore Biotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ako si Pimpinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo at ang akong sugar.
8: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend!
12: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
12: Extend! Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: 101.5 K5 News.
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: is FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Dr. Pinoy, Squalling Capsule.
3: Squalling Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalling Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalling Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
2: Dr. Pinoy, Squalling Capsule.
4: Squalling Capsule.
2: Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalling Capsule.
5: D3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro. May araw ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
8: let's go with the flow.
18: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, glycerol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Magulo.

0: bakman sa presyo sang gasolina nga posible maglabot sa 25 tubtob 75 sentimos kada litro. Sini nga Lunes, release na sa Department of Energy o kung DOE ang estimated price adjustments para sa presyo sang produktong petrolyo sa Pilipinas. Ginaumpisahan ang implementasyon sang price adjustments sa adlaw sang Martes. Sa iban pa nga mga balita padayon nga ginapangita sa pungsod ni Paul, ang linibo ka mga persona nga gindeklarar missing kasunod sang tuman kadako nga landslides nga nagluntad sa border sang Nepal kag China sang tinalikdan nga Miyerkules, Agosto 25. Sunod sa mga otoridad sa Nepal, malapit na sa 3,000 ang kadamuon sa mga individual nga missing kasunod sang trahedya. Nagsaka naman sa 682 ang kadamuon sa mga na-recover nga mga bangkay. Sunod sa US Geological Survey, isa ka glacial collapse ang nagluntad sa border sang Nepal kag Tibet nga nagresulta sang hinalilang nga pagbaskog sang daludo sang tubig sa mga suba sa Nepal kag naglubong sa madamo nga mga komunidad sa Luna. Nakita man ang pagkalaanod sang madamo nga mga salakyan sa Nepal bangod sang flash floods. Nagalao man mga otoridad sa Nepal nga ma-rescue ang ginatos ka mga trabahador nga na-trapped sa tunnel sang nagluntad ang kalamidad sang tinalikdan nga Miyerkules. Para sa dugang pa nga mga balita, nagsaka na sa 32 ka mga persona ang kadamuon sang mga nagkalamatay sa Pilipinas bangod sang bagyo nga si Maymay Luis kag Neneng subungman sang habagat. Gin-release ang Office of the Civil Defense o kon OCD ang nasambit nga sa datos Sabado nga adlaw, Agosto 29. Na-record ang pinakamadamo nga fatalities sa probinsya sang Benguet sa diin nagluntad ang landslides kasunod sang halos wala untat nga pagbuubo sang ulan. Isa man ang na-record nga nabawian sang kabuhi sa Negros Occidental bangod sang pagkalumos. Amuyag to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, Klinika Spore Biotics, MyDC Capsule, kag MyDC Serum. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
11: Moderna Max.
12: Ramiro Brito.
13: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong.
12: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
13: Ang una, pila.
12: 35 kilo. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog.
14: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
21: 101.5 K5 News.
22: This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Subong nga adlaw tunan pa kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? Sa pag-inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Mm-hmm. Pero kung ang D3 Bio ya ginosar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
5: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na. Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
4: Tatlo, apat na dahil na ako niya, kita ko, duga karat-karat na. Tatlo, apat na ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
5: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
6: Correct, nan mo pa pamilya mo.
4: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go-obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
4: Pagkadto sa Chando Kamil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
5: Pagkadto sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
4: Wow!
5: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kosang gitawag hyperacidity. Kay mostly kosang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
4: Wow!
5: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
4: Wow!
5: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus may probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
4: Wow!
5: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
4: Ketones,
5: no? Para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang gitawag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature. Nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3-bio, halin sa baba, pakadto sa imonga atay, pakadto sa imonga core temperature.
6: D3-bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3-bio. Health News K5 News FM Philippines proudly

0: CIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapekana, nakadetox kapa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Mayong aga, oras sa Pilipinas, alas 11.04 ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sa DTX Coffee Mix.
0: K5 News FM, top of the hour.
3: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule, subong man sa Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sa Mighty C Capsule. Ginigadlan na bilang si Bagyo Pilandok ang low pressure area kun LPA sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas matapos nga nagmaskog sini nga aga Domingo kag nanginisa ka tropical depression. Alas 8 sang aga nakit-an ang mahina nga bagyo sa kalayoon nga 1245 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Naglabot sa 45 tubtob 75 kilometros per ora ang kabaskugon sang hangin nga ginadala ni Pilandok. Padayon nini nga nagagiyo padulong sa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Base sa forecast sang pag-asa, si Pilandok ang magapabaskog sa habagat nga tunaan sang mga pagbuubo sang ulan sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita, aminado si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, Chairman sang House Committee on Public Order and Security, nga masarangan pa sang mga pulis ang magserbisyo sa publiko tubtob sa edad nga 60 anyos. Bangod sini ginahatagan na sang konsiderasyon sang House of Representatives ang pagpasaka sang retirement age sang mga pulis sa 60 anyos gikan sa edad nga 56 anyos. Pabor naman sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa proposal sa diin ginpalayag sang DILG Secretary nga produktibo pa ang edad nga 56 anyos bangod nagalabot sa tubtob 70 anyos ang kabuhi sang kalabanan nga mga Filipino sa pungso. Para sa dugang pa nga mga balita, natala na nga ipresentar sang prosecution panel ang duha ka mga opisyal sang Armed Forces of the Philippines ukon AFP, subong man si Michael Poa sa pagpadayon sang impeachment trial. Giningadlan ang mga AFP officials bilang Sanday Colonel Manaros Buransing II kag Colonel Magtanggol Panopio. Nagalaw mang prosekusyon nga mahatagan na sang kasanagan ang mga aligasyon angot sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds sa Department of Education o kon DepEd. Natala na man nga ipresentar sang prosekusyon si Attorney Michael Poa bilang hostile witness. Si Poa amo ang defense counsel kag spokesperson para sa depensa o kon kampo ni Vice President Sara Duterte. Si Poa ang naging Assistant Chief of Staff sa Department of Education sang nagaserbisyo pa bilang DepEd Secretary ang BC Presidente. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bio DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule, subong man sang Mighty C Syrup kag DTX Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan.

0: Negros, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
11: Ako galete, Junre, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
2: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. 101.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso,
0: hinana, sipo, kagubo,
1: tugas ang virus, kagbiklobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid,
1: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
0: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na bala,
0: kag medyo lipato na,
1: ibalik kag protektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
0: nga isa ka sahi nga brain food,
1: kag gantinlo man san aton uto,
0: rason
1: nga gandami ang memorya.
0: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
0: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
1: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
0: Mag DTX 500 na.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
0: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
1: Likawan ang komplikasyon
0: kag balatian.
1: Mag DTX 500,
0: ang pinakakampyon
1: ng antioxidant.
0: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamo sang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: garantisado,
4: epektibo,
3: ara mismo.
4: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
6: Actually may cleansing pa Sir GP. Apang bago ko na sabton Sir GP, remind us lanay nga syempre inom kamo DTX 500, may TC kada adlaw agod, protektado kamo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko ana ikon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
5: At least klaro. Inibangod, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
6: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
5: Bukana,
6: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya ka na sa imong 14
5: of
6: pesos.
5: Of course.
6: Nga kapsula nga health investment.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
7: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
6: Ginaparis naton ang iningitwag May Tisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na sang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
5: Amo na.
6: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler ni sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo ipares ang alkaline nga vitamin C ning mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, na ginapares ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, dutay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
8: DTX 500.
9: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka magin
11: sa DTX 500.
9: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
13: Mayong agabanwa, mayong ugto, Negros Occidental, kagsubong man sa atong mga tagpalamati, mayong ugto, welcome kita sa atong pagunga palatuntunan nga ginatiguluhan. Ido kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatian last 12 tutubalaw na sa ngapon, Domingo ng adlaw. Inyong alagad ka K5 Ed Sayusa kag siyempre upod si ka K5 Erjoy Abelardo. Ka K5 Erjoy, kumusta?
14: Sa aton nga mga ka-K5, sa aton nga mga dear parents, teachers, and of course, our fellow students, it's a rainy Sunday today, no? And I hope nga tanan kita maghalonggid. And despite the weather, we're truly grateful man sa sininga tiyon nga makashare luat kita sa new knowledge, inspiration, and education man to everyone. So, to those nga naga-live stream nanda, ga-view sa aton nga K5 News FM, Bacolod nga FB live stream nang kindly comment man sa inyo nga mga insights kag mga suggestions or any opinions man. Good morning.
13: Wow, kanami doka nami gid sang tingog subong sang aton nga kaupod ri ka K5 Joy, no. Anyway, matuod na nga mainunlanon subong ang aton nga adlaw.

0: para masanagan kag mabuligan ang aton mga ginikanan sa pagpadako sang ilang mga kabataan. Sige, pro ante si nanay, shout out gali dira sa Negros Island Region Philippine Basketball Team playing in Thailand this coming December 17 sa World Youth Championship sa Thailand, no? May ara sila try out buwas aga alas 9 tubtob alas 12 sang ugto dito sa may barangay Alangilan kag subong man pagkahapon alas 2 tubtob alas 4 sa barangay Alegria Morsia. Ini nga pa shout out ginadulong sa inyo sang DTX 500. Silingganin ni Doc Ramel, silingan stay healthy and live happily. Mag DTX 500 every day. So, kakipag Erjoy, can you do the favor in introducing our guest speaker sa Siningaw to?
1: Okay, joining us today to share man and knowledge and insights man for the topic digital parenting, guiding children in the age of social media. He is the SPTA President, Iluminado Misaya ng Elementary School, SPTA President, MG Medalla Integrated School, Federated Parent Teacher Association, elected as Secretary from Barangay Salvation Morsia, a father of three children, and a graduate of BS Mass Communication at UNOR Reculetos. He is also a licensed professional teacher. Joining us today, Mr. Dennis Liboon Lachica. So, good morning, sir.
2: Okay. Good morning.
0: Sir Dennis, mayong aga. Sige, abe, Sir Dennis, pagpangtamyaw, anay sa aton mga tagpalamati, bala. Kaya, subong damo sa aton nagapamati, kag mayugid kay ikaw ang aton guest speaker. Sige, sige Sir Dennis, go.
2: Okay, good morning, Doc Ed. Thank you sa pag-invite sa akon and thank you sa introduction, or Earl Joy. So, again, to our dear parents, teachers, school leaders, learners, and everyone who is listening to Edukalidad. So it's my honor. So kanami, nga subo nga Sunday. So happy Sunday sa tanan, no? Sa akon nga family, sa Deca Homes.
0: Uh-huh.
2: Sa La Chica family, of course, sa Barangay Salvacion Morsia, sa San Roque. Okay. Tapos sa akon nga, may utod ko. Taga patamyaw sa Doc Ed.
0: So may sige, pa. Sige.
2: Kag sa tanan, of course, sa mga family and friends sa online tasubong. So this is a very timely topic ang aton nga i-discuss subong, yes. Digital parenting, guiding children in the age of social media. Mm-hmm. So damo gidi maka-relate ang aton mga parents and hopefully iban maka-join sa aton nga conversation.
0: Mm-hmm. Sige, sino ganitong utod mga kapatamyaw, Sir Dennis?
2: Si Charilo Palyasa.
0: Oo, so therefore, taga din siya?
2: Sa Antique.
0: Wow, hasta subong ara siya sa may Antique. So meaning to say, ang mga taga-Antique naga-pamati. So may pamilya kami dira sa Bugasong. I will be visiting this coming November sa Bugasong Antique. So mga magbanwa dira, mga parinti naton. Sige, mabisita kita dira. Sige, Erjoy, may ara ka nga dapat pagin itamyaw o kuni. Sige.
1: So, ma-start na lang to sir sa aton nga ng topic, digital parenting. So, let's start sir sa pinaka-bigger. What does digital parenting means, good bala sir, sa para sa aton nga mga listeners and viewers?
0: Man. Oo, sige, after sinada yon, siguro tagaanta na time si sir sa pag-explain kung ano gid bi ang digital parenting. Okay. Sige, go ahead sir, go.
2: Okay, so digital parenting. So, mahambal taguro nga it's not about technology. Bilang isa ka ginikanan, hindi mo kinandan maging technology expert para maghatag sang advice or ang ginatawag daw kisa makontrol,
1: yes,
2: ang mga kabataan sa paggamit sang example sa social media. So lain nga mga digital platform pagid. So kinanlan kung ano ang mga kinanlanon sang ginikanan para magiyahan, mag-guide ang mga kabataan sa paggamit, sang husto nga paggamit bala sang mga gadgets naton, mm-hmm, especially nga, di ba, nag-aeliskwela pang mga bata at mga underage, pero hindi siling i-control ta sila or maging digital police ka sa mga kabataan mo. Kaya matawag mo na guro nga you are controlling instead sang word guro nga controlling, dapat monitoring, i-monitor mo, i-guide mo ang imo nga kabataan sa paggamit sang

0: social media, different platforms ng social media. Subong, di ba, may mga Facebook, Messenger, pinakauso subong TikTok, di ba?
1: Yes.
0: So, dapat i-guide or ma-monitor takon ano ang gakalatabo sa ilang screen time sa mga kabataan. Nga, hindi maapektuhan, siyempre, ang ilang pag-eskwela, bala,
2: oo.
0: Amo na pinaka-importante sa nanan.
2: Sige, controlling, akag monitoring, so in what way naton makontrol kay subong ang mga kabataan daan na basta makalagaw lang pag gusto na lang dayon uyat cellphone. Okay, tapos maski din lang most of the time ang ginauyatan nila hindi libro, cellphone mo. So how do we control or monitor, buligi bikami sir, kon bilang ginikanan, kung paano naton mamonitor ang aton mga kabataan especially sa pag-browse ang ila cellphone.
0: Oh.
2: Okay, sige, go ahead, sir.
0: So, bali ang pinaka-importante sa tanan, may kada ginikanan, may kanya-kanya or may different style kung paano nila disiplinahon ng mga kabataan, di ba? So, if kung hindi sa ng matawag ko bingay, kung ang pag-implement ko sa akong kabataan, it may not be applicable sa imo yung kabataan. So, kung ano ang gakaangay nga pwede mo sa implement sa kabataan mo, then i-pursue mo na siya. Ang pinaka-importante, Arabala Doc, ang pinaka-siguro, ang importante subong sa how to control, ay doon ako nang maginikanan ta, kabalos ang ginatawag, kakon mahambal ko ni, base yung mga subong ang mga kapamatanon, nga pamati, mas balaan-bala nila kung anong style sa parents. Pero may ara ta ginatawag nga parental control.
2: O oh, sige, ano na sabi?
0: Actually, isa na sa, may application na sa application man sa cellphone, pwede na sa ma-download sa mga ginikanan, parental control. Nga pwede nila makontrol kung ano ang gakatabo, kung anong ma-download, anong ginalantaw sang ilang mga kabataan sa cellphone. So, dra na daibutang na nila ang, kumbaga, di ba mag-download ka sang isang application, especially let's say, ang Facebook. So, ginagamitan na sa isang email address. So, butang mo ng email address. So, every time nga may mga kung ano activities sa screen sang kabataan, so, mamonitor na sang ginikanan. So, gaka-notify na sa kumbaga ikaw ang daw head sang amo na nga i-control mo be. So, mag-download sang example kung ano man da nga lain nga mga site, so ma-notify na sa basta 18 below 18 years old, so hindi na sa pwede ma-download sang kabataan. At the same time, screen time, so matawag pwede mo da sa ma-set how many hours lang pwede ma-access ang kabataan ang ila cellphone.
2: Okay.
0: Tapos automatic, let's say kung gusto mo yung ma-cut off 8 PM kay gusto mo mag-stop na dayon browse ang kabataan mo, ang mga bata makibutan na sila nga ang screen nila totally ma-block na siya or ma-turn off or hindi na sila kagamit, so makibot na sila ano nang gakatabo. So amo na sang ginatawag nga parental control.
2: Oo,
0: so we are controlling and at the same time monitoring kung ano ang ginahimo o mga browsing sites bala nga ano sa mga kabataan. So it's one way nga magiyahan ta at the same time mahatagan ta man disiplina kung pila lang ka oras ang pwede nga i-access ang kabataan ta sa paggamit ng cellphone.
1: Okay, so meaning to say, sir, nang ang parenting control, it is not just one ingredient para sa tanan nga tao, or hindi lang niya siya amo niya ang formula para sa tanan ng bali sa kada parents, lain-lain man ang ilang pag-discipline, but for you, sir, amo tong app nga parenting
0: parental control. Ay,
1: parental control. So,
0: it's an application.
1: I would like to ask lang, sir, for you, sir, ano ayan ang pinaka-right nga age for the children to use gadget or ano man nga time sang ilang nga life nga okay na sila nga mag-use ang cellphone nila or sang gadgets?
2: Oh, okay, may mga pungsod subong nga ginapangdilian na ang mga kabataan nga mga minor de edad sa pag-usar sang ano no sang cellphone mo, dugang lang na kun nga ang hindi ini nagakahulugan ang parental control, hindi ini nagakahulugan nga bawalan naton ng aton mga kabataan.
1: Yes.
2: But rather kung ginabawalan naton ng aton mga kabataan sa paggamit sang mga bag-o nga teknolohiya. Ang importante sini ang mga dapat may guidance, Dapat may boundaries kag always open communication sa aton bilang isa ka pamilya. Sige sir, padayon sir kung anong pamangkot ni sir ni Kaki 5 Erjoy, right age sang bata nga mag-ausar sang mga bag-o nga teknolohiya.
0: Actually wala man sa siguro gid sila nga right age, no, depende man sa pagpadako bisang isa ka ginikanan. Kabalo ka ta siguro, di ba? Sometimes, bata pa lang gani, ginapa mga kokomelon. Kaya dra ang, instead of magmaoy bilang bata, ginapalantaw lang sa, di ba? Kung kisa, makita nyo naman na siguro sa iban nga mga videos nga kung kuwaon mong cellphone, mas mahibi sila.
1: Yes.
0: Pero kung ang learners or kabataan ta siguro nag-eskwela na, I would say, let's put in the context nga social media is not actually bad. It's sakto on how we use it properly with the proper guidance ng aton nga mga ginikanan. So sa pamangkot kung edad, siguro hindi man sa wala sa restriction sa edad, pero kung sa legal guro nga sistema, siguro dapat pwede sila maka-access ang cellphone or may ara na sila dapat nga cellphone nga ila pag ara na sila sa age. Ako lang yung personally at 12, kay di ba daw may ara na sila, example buot. Mga may buot na sila 12 daw, grade 6 na sila or mga incoming high school na. So kumbaga may pwede mo na sila mahambalan. Okay, your responsibility sa pag-access mo sang social media or different platforms like Facebook, so dapat limitahan mo lang, hindi lang mag-focus ka lang sa amo na nga gapagamit lang.
2: Correct yet, kaya importante ni kaya ang online world bala sir, may mga ara nga mga risgo. Una, may mga cyberbullying, may mga fake informations, may scams, kag may mga content dira nga hindi pang bata. Exactly. Kag may mga tao gidira iya nga ang mga ginatuyo nila iya hindi nami.
1: Yes.
2: So dapat kita nga mga ginikanan monitorong naton, i-monitor naton kun nga importante gid katama sa ginikanan ang aktibo nga pag-monitor sang digital life sang aton mga kabataan. Is that because ang aton mga kabataan hindi safe? Kung impabayan lang sila naton. Kaya kung kisa, ang kalabanan ng mga problema sa mga eskulahan, sa sulod sa eskulahan, daw wala lang problema. Pero all of the sadness, matingala ka lang may nag-alalaway. Kaya prior sinagali, nag-chatay sila kung gabi. Ibang gani, nag-bullying, nag-pang-bully, dira. Sang gabi, doon pagkaga, kita na sila sa eskulahan, doon mo nabla na tabo. Kaya may isang ambal ni sir, nga wala man dapat restrictions ang edad. Ang proper lang is dapat i-monitor lang. Okay, sige, continue sir. Sir, kakipaper dyan?
0: Tapos may idugang ko guro, Doc Ed. No,
2: sige, sir.
0: I have this like formula nga pwede man or himuon sang ginikanan. So, 5 things I want every parent to teach.
2: Mm-hmm.
0: So, first, think. Second, protect. Then, third, check. Fourth, respect. And last, balance. Maghambal ka, think. Before our children post, comment, share, or send something, teach them to stop and think. So, dapat, okay. Diba, meron tanong ganyan, kisa nga, think before you click, diba?
2: Ah.
0: So, dapat, i-think anay nila, ang i-share ko, is it true, diba? Para at least mag-guide naman sila para ang malimit na bala or ma-avoid ang mga fake news. So, is it true? Is it kind? Is it necessary? Kung i-post ko ni may masakitan ayhan, di ba? Kung isa wala ito na naginapan mong domo, kung arata sa aton, at the peak of our emotions, ano ito na i-post na dahil niya kung ginkigan ka ni nanay, di ba? Ang mga kabataan subong, maranta na sa dason, ginkigan ka ni nanay, tapos mambal sila dason. Okay, may anxiety attack ko or na-depress ko na yun kaya ginigigan sila mo. So, dapat i-guide na sila nga, okay, think, anay, kung i-post mo na, base ibalik na kay ako yung ginikanan mo, mambal na sila karoon yung ginapabayaan ta ka, di ba?
2: Direct.
0: Next, protect. Amun sa dreaman sa Doc, masulod ang ginambal mo kagina nga, i-protect na sila, especially sa, di ba, madama mga scammers mo?
2: Yes. Correct.
0: So, teach
2: correct,
0: our children correct. To protect their personal information. Ano na siya nga mga information? So, di ba, phone number, address, password. So, dapat hindi na nila pag-share sa kung sino-sino lang. 'di ba, mga OTP, OTP na wala, mm-hmm. 'di ba? Especially ang location and private mga picture na, so iprotekta na sila, so hindi dapat ipag-share ang personal information. Mayara na ganun kasi kung mag-post ka, especially kitabi nga ginikanan kasi ng excited tabla sa mga certificate sa mga bata, tay i-post na lang dayon, wala tagi na blur bala ang mga important information, signature kung sino-sino man da, especially kung may mga phone number na dapat i-guide. Next,
2: okay.
0: Respect, we teach our children to respect people in the classroom. 'Di ba? We teach them kisa ganaga ginateach sa sila how to say please, how to say thank you, pinakadako na sa nga ano mo importante na sa nga i-guide sila every time nga ano bala kay para kung ginahimo ta na sa personally how to say thank you and please, then might as well himuon ta sa online para ang harmonious relationship lang bala online, hindi yung makakita tapos may mga harsh words, di ba? Mga bata, subong mabatian mo na yung may mga FU na sila nga mga ginahambal, sorry for the lack of a better word, basta amo na sa ang mabatian mo mga bata, do ka normal lang sila kay wala guro may nag-guide sa ila, so kung wala may ga-guide sa ila, wala gahambal sila, stop saying that, abi nila chakto lang. Abi nila okay lang. Pero right there and then, kung ginhambalan mo sila, don't say that or bad words na. So, stop na nila dayon. Next, would be balance. Technology should be part of our children's lives, not their entire lives. So, i-balance na lang. Kinalaman nila ang sleep mo, tulog. That's why amo tong ginhambal ko kagina, ang parental control, mag-guide ng mga bata nga hindi na sila ka-access sa mga sites na bala, especially below 18 years old nga mga sites, hindi na sila maka-access. It's very helpful. Kaya biskan anon anila kung gusto nila mga lantaw sa amo na mga sites, hindi na sila ka-access. Kaya naka-block na siya basta may parental control.
2: Wow, nami, no? So, balance dapat.
0: Oo, balance. Kaya pinaka-importante. So, ang sa pag-balance mo, so, i-monitor mo ba? Tapos, pamangkutan mo man ang bata mo kisa hindi lang house school.
2: Okay.
0: Diba usually amo na mo kay para ano ta mga bata kung ano gakalatabo sa school. Dapat pamangkuton taman sila nga kamusta ang online, ang pag-access ang online. Kaya para mismo sila open communication is very important. So correct. Every time nga ipamangkot mo na sa so, ma-share na nila ay may nakita ko to galay may nakita ko to galay nga very helpful nga site nakatudlo gid sa akon sa mga assignments ko. So every time nga we do it on a regular basis, kumbaga magiging habit na. So sila na mismo ang ma-share nga may ginkagtuan ko nga site nga mo niho. Let's say sa Facebook magin message ko, magin post ko. So always check our learners, mga children every time sa pag-abot nila sa balay, at the same time on paano nila ginagamit ang social media.
2: Indeed, nami gid, no? So kakipay Borjoy, anong mahambal mo kayo ka nami sa hambal ni Sir Dennis, no? Una gid to ang respect,
1: yes.
2: No, pwede kita gali makabulig sa aton mga kabataan even in a digital way,
1: yes.
2: No, kag i-correct naton ng aton mga kabataan kung kisa nagapost da sila nga nablang daga express bala sila sang mga hinanakit, kung kisa mga words nga ginausar nila hindi manami, ti damo ang nagabasa, damo ang nakakita, so ina sa dapat gali i-correct. Okay, sige. Kakipay Borjoy, okay. Go.
1: So, ang parents, ginawalakot-dako, kitang responsibilities ang mga parents on how they can really help their children man nga maging mayo as a citizen man kagang bilang sa digital world man natin. So, with all the things nga gakatabo sa atin, nga kalibutan, wala sir, may mga sudyante, nga gapaniro, gapangbuli, and all the things. Do you think, sir, ang social media may ara man da impact on how it can influence man sa behavior sa mga bata, sa ilang decision making, sa ilang values, and what way?
0: Yeah, very timely, kay di ba amo na nagakalatabo na subong. Mm-hmm. So ako I'm speaking on behalf of myself, no, as a parent.
2: Okay, sige,
0: so,
2: sir.
0: So, ang mahambal ko gidya siguro, dako, yes, dako nga impact and dako nga influence ang social media sa nagakalatabo.
2: Mm-hmm.
0: Even, di ba, may mga discussion na or may mga ginakandak nga mga hearing na sa Senate gani, 'di ba? Kag may ginatudlo sila, may gina-point out sila nga a specific application nga naga-affect or naga-influence sa mga kabataan nga ginahimo na nila ang amo nang mabuta. Example amo to sa shooting incident bala, wow. Sir, no? So dako gisa nga influence or impact kung anong ginalantaw sa mga kabataan. Ta kay di ba kalaban ng mga kabataan ta ginasunod nila mo the I don't know what exactly the word. Basta ka hapos sila magsunod kag the more nga sa social media ako be personal ano ko lang personal opinion ko gina daw ka gaka normalay daka naging normal na kay ginapatronize ta siguro kay ang mga kabataan okay, be for example dito sa Tacloban the more nga ginahimo na nila the more nga daw ang balikbla sila okay gaka glorify sila oh nagdako ang views ko diba
2: oh, okay, once okay.
0: Nga ginahimo
2: so,
0: mo na
2: okay.
0: Ginaglorify ta sila kay kumbaga it's a validation for them nga effective ang ginhimo ko, 'di ba? Kay naging viral
1: attention.
0: 'Di ba? May amo namang kabataan, subong mo thank you. Eksakto na nga attention seeker sila. The more nga gusto nila ma-catch ang attention, kag drama na da sa ibalik taman sa mga ginikanan nga naging attention seeker mga bata mo. But silingon, wala mo ginatagan sang
2: attention
0: sa balay pa lang.
2: Kung may ara man kulang.
0: Kung may ara man pagkukulang.
2: Uh-huh.
0: So hindi ko man gina-generalize ang mga ginikanan. No, kami may iban man yung ginapawalaan lang man ng mga kabataan. Uh-huh. Ang muna wala nila ginapamangkot. Oh, kamusta to ang school sa pag-abot pa lang, di ba? So kung gina-ignore mo na, the students or ang mga kabataan, sila yung mangita sang validation sa iban, sa gwa. Kay wala man paki si oo wala man paki si mama si papa sa akon so ang i-validate na nila ang attention kuha unto nila sa piya, sa gwa.
1: Mm-hmm.
0: So amo nang ginambal ko nga daw gina glorify pa kay na nahimo gani sa social media naging viral pa so naging sikat ko amo nang balik sila mo once nga ma-validate ang action nila so duga ka boost pag ng confidence nila
2: oo siguro gadugang noon sakto git no Sir, do you think it's okay nga, shall we say, pag-abot sa takna nga alas 10 ang gabi, kwaon ang cellphone sang aton mga kabataan? Example lang man, just only asking, alimbawa, it's okay for a parent nga, pagpatak sang alas 10, matulog, kwaon ang cellphone? Kasi kung kisa hindi ta-control, no? Hindi ta-control pagpatak sang alas 10 ang gabi, ang bata, okay, nagsulod sa kwarto. Then, without our knowing, nag-open siya gyapon cellphone kan kung kis aganing dra sila naga communicate dra sila naga away dra sila naga bullying po ang pamangkot gani di sir it's okay for our students nga kwaan sila cellphone pagpatak sang alas 10 what do you think sir
0: it's okay and sometimes it's not okay.
2: Do okay, sige ko.
0: Amo na kay ma ang gatawag ang ginabal ko ginangad we should not be like a police to our to our children nabla. Kay ako gani mismo basi mabalik man nga oh why ko gani gaka monitor o wala ko gani ga control kay mga bata. Okay, kay ako doc I'm working
2: okay.
0: All night kumbaga graveyard shift ko so kumbaga ara og focus sa monitor so sila man mismo naga may kanya-kanya man sila mga gadget so dra na da masulod ang pag amutang ang balko gani ang parental control siguro no kay para kun once ma discipline mo na nga okay or do ka part bala sa inyo arrangement na lang open communication okay sa bata mo okay pagpatak kay dapat gani sa mo muna nga mga edad especially sa elementary 8 hours sleep na sila mo so
2: correct.
0: Kung 10 o'clock mo sila so usually ang pinaka early schedule subong nga makagto sa eskwelahan 6
2: so, or 6:30
0: nubo nang ilang sleeping time
2: mm-hmm.
0: Di ba so dapat gani 8 o'clock gani wala nag dapat gadget
2: dapat magapahuway na sila
0: magapahuway
2: no
0: na sila magamit lang nila siguro ang gadget dapat ang kagamuni sa ando ka mahambal tabi ando ka nami nga discipline kun may mga assignment sila di ba kun gamito nila in a proper way kun
1: educational
0: approach bala ma-browse sila sa mga kinanlano nila sa eskwelahan mga review pero kun daw mga witty-witty lang man na di ba mga browsing lang man hindi na siguro mas i-practice ta siguro nga, mas okay siguro nga mauyat ka libro, basahon mo da mga notes mo da, instead of using cellphone sa wala man sa hindi man sa importante gid ba nato.
2: Kung dapat matyagan sang parents nga daw hindi nami subong, o pwede ya ma-confiscate ang cellphone. Na example, amo na mingin cost sang mga halimbawa, amo na gin cost sang na-involve sa gamo. So, as parents, you will take an actions for that. Pero kung pamatsyagan mo, nga daw ginausar ya ang cellphone sa manami. Katulad sang ginmensyon ni sir, nga nag-research siya para sa iyang mga assignment. Nag-research siya para sa iyang madugang ang kaalam niya. Then, hindi na pagkwaon. Hindi na pag-confiscate ang cellphone. Kidako ng mabulig. So, it's the parents or the parents amo ang may control. So, panilagan niyang bata. Kung do you take kakinalanon, gid, then do it. Okay, si Kaki 5 or Joy. Sige.
1: Ay, by the way, lang gali. Sarang aton nga FB live stream is ara sa K5 News FM Negros Island.
2: Okay, oh, correct. Yeah. Ara sa K5 News FM Negros Island.
1: And ano, sir, nang as a child man ba, sir, bilang mga bata, may mga times man nga the more nga kung kis ama feel bisang bata nga the more nga ginahigpitan sila or the more sila ginabawalan sa something, the more nga dumasga ka curious sila nga mag-ubra sa mga bagay. So, as a parent, sir, how can you make the child feel nga safe sila without feeling nga do gina-restrict sila sa mga bagay? Paano mo sila istoryahon or paano mo sila i-guide without making them feel nga do bawal sa iya nga munang ang mga bagay, sir?
0: Mambal kuguro, do ka positive reinforcement, mm-hmm, ang pinaka-importante para wala sang wala lainay buot ba lang ang bata. At the same time, as a parent, we must model good digital behavior. Although kisa daw ka ano daw ka guilty man ko da, kaya ba lang isa nga pagbawalan mo during meal time, di ba during dinner time sa pagkaon dapat bawal ang cellphones. But sometimes we parents gagamit man ta
1: tapos sa work.
0: Sa work. Or kung ano-ano malang da. Tapos kisa makibot ka lang na ginabalan ka sa bata mo nga ikaw gani gagamit ka man cellphone, mm-hmm, tapos kami ginabawal. So dapat amo na, we should must model good digital behavior sa aton mga kabataan. So itong ang ginambal ko nga positive reinforcement. So pwede mo na siya magamit sa mga bata mo. Okay, so if you do good in school, kung ma-perfect mo ang imong exam, so taganta ka instead of 2 hours spending time sa cellphone mo, so i-4 hours ta. Oh, diba? At least okay. may motivation ang bata.
2: Motivations. Motivated ang bata, no?
0: Oo, so kung natagan mo ko sang, kung maubra mo ang pagpanghugas ng pinggan, pagpanlimpyo, o okay, pinugangan ta, one hour, ah, diba ka, amo na. So may positive reinforcement sa para at least kung, two-way, bala kang hindi lang siya impose mo lang kay gusto, mm-hmm, mo lang as a parent, di ba? So, hindi man na sa guro, gid, importante, gid. Although, generally, dapat sa to ng decision mo, but since kabataan, tasubong digitally involved na sila or ginagamit na nila. So, ara na na, hindi na, di ba? In digital age na. So, amo na, positive reinforcement lang. Kung may ginubra ka nga nami or sa aton nga arrangement sa dugangan ti imo nga screen time or imo nga phone time, ah.
2: Oo, kung makahimo nga aton bla mga kabataan sang manami man nga ginhimo o kon ano, i-recognize taman. So amo na nang isa ang positive reinforcement, no? Sa nami. Sige, kakipay mo, Joy. So go.
1: So it is a matter of proper communication.
2: Communication is important.
1: And speaking naman, sir, sa mga right nga mga information, how can you help nan ang mga kabataan or ang mga bata, how can you help them distinguish what is the right man nga mga information nga i-absorb or right nga mga sites nga panglantawon to avoid man sang something nga makapalain pagid sa ila?
0: Very difficult question siguro. Kay biskan kita gani nga dalagko na sometimes we cannot identify kung what is true, what is not. That's why may ara tagani subong fact check, di ba, mamo na ng mga fake news, mamo na we cannot discern everything. Kay ara na tanan mo, especially subong ida advent of AI, artificial intelligence. So
2: okay,
0: abi mo kisa pagkakita mo ano mo, may superficial tanga ano nga approach pagkakita mo, 'di ba, kaysa sa mga news, kay may logo, masasang K5, abi mo valid na, abi mo ng ano tawagan ni legit na. Kay pwede lang sa makapi sumong sang AI amo na. So dapat tuluan ta mga bata how to fact check man siguro. So dapat i-double check amo to, mabalik ko sang akon nga humble kagina nga dapat kabalo kita think before we click. So dapat naton bago naton i-check on insakto magid ang information nga gina-share ta. So i-double check ta, i-counter check ta na kun sa mga ano bala valid source of information. So may ara daw kisa di baga ang ginahulat sa mga ginikanan kisa mag-ulan-ulan ang announcement ni Mayor. Pero damo subong mga post dayon sa social media bala nga walang pasok, di ba mo na. Pagkakita sang iba nga pati sila gina-share nila dayon. So dapat ang himuon ta i-fact check ta na like ako personally ang ginabantayan ko yang announcement ni Mayor mo. So hindi mo kuya matuntok kung may klase or wala. Kay gina-check ko yang ang page ni ang, di ba? Kag verified dapat, di ba? Kay Mayor, di ba? May ara na sa naka blue check amo na sa tawag nga verified. But sila nga nga mo nga page is legit, okay. Kay verified sa mo ni Meta, di ba mo na. So kung hindi sa verified, especially kung giving information or important information, dapat ma-question ka na tuod ni sa i-double check ko anay kung tuod ang information bago ko sa i-share. So dapat aware man mo na mga bata. So correct. Sa mga walang pasok or sa mga announcement, so dapat sa mga legit nga mga sites or sa Facebook page ni Mayor, sa mga news ano naton eh mga different news channel pwede rin sa Bacolod bala. So muna ang pinaka importante git fact check.
2: Okay, kay Fiber Jay.
1: Okay, so bilang parents sir, mamangkot na lang ko what ano ang mga personal experiences nga na abot sa inyo nga life nga na feel mo nga importante gid ningali ang digital nga awareness, digital nga pag-guide sa mga bata, anong mga personal experiences nga do naka-learn gid kamo something sa amo nga bagay?
0: Siguro isa gid especially communication, i-reach out mo bala mga bata, mo example mag-reach out ka, di ba, hindi ta mapahamtang as a parent kung nakasulod na ang bata ta sa school. So like ako, ang bata kong grade 6 sa Medalia Integrated School, so ginaalaw na sa naman nga may cellphone kaysa na lang nag-travel from sa balay naman going to school. So gaka monitor naman kung diin siya. At the same time, so amo na ng matawgan bala anytime ao. Sa Facebook, so mahambal ko siguro ng personally effective siya kay gaka monitor dako ang kag mapamtang kang nakaabot ng bata mo sa school. At the same time, kung dismissal na nila or anytime if galain ang pamatsag or kung ano mang gid ang gakalatabo sa school, gaka notify kada yon right there and then. So hindi naman guro manigar sa inyo last time, 'di ba, may like a set ko nga example ang 'di ba may bomb threat. Oo. Sa may Medalia before last month lang to siguro if I'm not mistaken. So sa da pa lang ano mo na dayon, mabasahan mo na dayon o makabaton ka dayon sang message from even kay sa ila school, ginatagan man sila sang ano mo, gina-confiscate na na ila nga kumbaga gina-collect ang tanan nila nga
2: cellphone
0: sa isa ka box
2: for that particular hour, no? Halimbawa 7 to 11, 1 to 4. Okay.
0: Pero kung may mga kalatabo, so ginahatag balik para at least ma-communicate ba dayon balasang bata sa ilang mga ginikanan. Kay kung mabatian mo lang to or makita mo sa Facebook live nga may bomb threat sa ano, syempre ikaw nga ginikanan, gapanik ka na dayon mo. 'Di ba? Ang first mo gidaya nga panumdumon ang safety sa bata mo. So kung na-inform ka dayon ahead of time, so makalma ka. So amo na pinakadako nga siyempre importante gid nga may cellphone maka-communicate dayon. So sa mga sites naman, so amo na sa parental control, kay ako yaga ka notify ko dayon. So mahambal ko nga pahamtang ako nga buot nga okay. Oo, gaka monitor ang phone time or screen time sang akon bata.
3: Sige sir, may ari diri nga mga pamangkot no. should parents monitor their children's social media accounts? Why or why not? So, dan sirang tanong siya.
2: May pamangkot din, no? Should parents monitor their children's social media account? So, nasabat tanan siya. Then, how can we parent teach children to distinguish real information from fake news or misleading? Nansiran na naman sa aring pamangkot niya, oh. Sir, what should parents do when their children encounter cyberbullying? Oh, doon namin, no? Sige, bilang PTA. Si sir, PTA man siya, mo. General PTA Secretary. Di ba? Sir?
0: Federated Parent Teacher Association, sige. Elected as secretary.
2: Sinya muna ang pamangkot niya. What should parents do when their children encounter in cyberbullying? So ano ba yung unang steps ng himuon sa parents? Example lang.
0: Okay, may ari ko di ano naman apat ka formula. So stop,
2: sige.
0: Save, report and support.
2: So that is stop,
0: save,
2: okay,
0: report, continue, and support. So, but sa lingon sang stop engaging with the bully. Ang mga pinaka-importante, 'di ba? Tapos save guro, idugangan to na lang stop engaging with the bully. Hindi mo man kiss ang actually kada school sa medalya kag sa
2: same with the other school, no?
0: Oo, kag sa tanan, may ginakandak na silang anti-bullying campaign, actually.
2: Correct. Every Monday,
0: may piece na silang ginaano para at least daw gina-recite or gina-memorize
2: sa mga bata.
0: Para at least sila aware sila nga hindi ko na siya dapat ubrahon. Kag kisa, hindi tama, misconception man sang ginikanan, kisa, magambal tanga bully, dapat repetitive sa mo. Pero kung ginambalan ka lang man sang doka isa pa malang, hindi mo sa pag-i-sugarcoat ay naging bully ka.
2: Naging bully.
0: Kay ang bully ang ginatawag, amo na, repetitive, kag ikaw mismo, permi, ang
2: ginasulit-sulit. Ginasulit-sulit, abi, ang ginahimo. Ginahimo,
0: yes, ginasunlog ka, daw ikaw na lang tanan, nakitaan. So, muna. Tapos, next, save. Save screenshots and evidence. Amo na po importante, hindi nagsisinungaling evidence. Kung mo, so, kung, siyempre, online guro mga bullying mo na kung ma-save mong screenshots. Example, kung ginpang chat ka dabi or may mga conversation. Kaya kisa ang mga kabataan, subong, kung sa eskwelahan, ginabully ka, tapos hindi na nila paguntatan, ginabully ka pag nila, kaya may group chat pag gina sila.
2: Correct.
0: Kabalo na sila.
2: May GC na sila.
0: So, dapat i-check amo na sabat man to sa isa nga pwede ta ma-check. Yes, we all have the right as check. Parent to check sa mga cellphone, sa mga kabataan. Base bala may mga GC-GC da sila blahaw nga hindi ta ma-monitor or ma-control. Tapos, report the account and content when appropriate. So, pinaka-importante man na kung may banda nga gabuli lang man na sila kay gatago sila sa alias nila or di ba anonymous sila. Amo na. So ang iba na muna mo pagkakita mo ng ano na sila
2: sometimes go fake account.
0: Isog na sila kay hindi na nila real account, hindi na nila personal account, okay. Di ba? Then support your child emotionally.
2: Correct.
0: Pinakaimportante support mo, ipaghambal sang bata mo nga ginbully sa, i-validate mo dayon, hindi mo sa pag-invalidate or hindi mo pag pawalaan na balaaw. Kay once hindi mo sa pag-invalidate or pawalaan mo, hindi ka na napagsugiran sa bata mo.
2: Oo.
0: Diba? Correct. So, pag ano, i-comfort mo na yun, dra nga na masugo din pamangkot, ano na tabo, diba? So, hindi ka man dayon mag-overreact.
2: Oo.
0: May mga ginikanan dayon, ga-overreact, ga-rant man dayon sa GC.
2: Oo.
0: Diba? May kanya-kanya nga GC. Mga,
2: so, relax ka lang niya bilang nanay,
0: relax,
2: no?
0: Relax dapat. Tapos nagsulong.
2: Diba, ano sige, makita sa kabataan mo lang nga nangaway ka. Nangaway gani si nanay, ako pa. O, sige, continue, sir.
0: Pero, nami man na balang approach nga doka isog bala dayon sa parent. Ah, okay, makita na dayon sa bata nga
1: secured
0: ko.
2: Siya.
0: Nga wala ko yaging paiwalaan ni nanay kag ni tatay. Pero amo na, as parent man, support, we be a good model man. Hindi ka to yung magsulong dayon sa guidance or sa ano, nga wala kakabalo kung ano natabo. So, amo to, hi-highlight ko liwat, stop mo ang engaging ano para hindi na sa masulit kay ang bullying sulit-sulit dapat mo sa so, pag isa pa lang stop mo na dayon para hindi na sa matawag dayon nga bullying. Tapos i-save mo kung anto mga
2: evidence.
0: Pero kung personal siya, syempre ipamangkot mo gid ng bata mo kanang okay. Kasi may gin evidence man sa mo, picturean mo dayon kung may lagob sa, kung kay ginabala, naging tampa, di ba? Mm-hmm. Or ginsumbag sa, kung may lagob da, picturean mo dayon para may i-present may ka nga, may proof kay nga actual o ginsumbag sa ari.
2: Oh, right, or go to doctor, yan, no? Pwede man nga. Oh,
0: medical legal, di ba? Mm-hmm.
2: Pa-check up mo siya.
0: Pero siyempre, ano na eh, nang doka, kumbaga doka mambal ka nga, seryoso na kung may mga mm-hmm. amuna sa nga, ano, may physical na bilang nga approach. Tapos i-report mo, siyempre, ma-report ka guro sa advisor, anay, mm-hmm. proper channel, anay, sa advisor. Hindi ka to magrikta sa principal to. Kay, di ba, baloon mo, anay, kung ara ang teacher mo, kung natabo, mag-edbi ang bullying, bala sa classroom. So, i-validate mo, anay, or i-check mo, anay, sa classroom advisor. Kung hindi, masettle sa classroom advisor, kagto ka sa guidance.
2: Mm-hmm.
0: Kung hindi masettle sa guidance, kay hindi, pag-idya ka gusto mo, gaibwal, pag-idya ang ginikanan or ikaw big makagta ka sa principal,
2: okay,
0: para matagan sa balasang proper resolution. Then the sir, last
2: sir, if in case before the last, if in case ang bullying happen outside the school, what should the parents do?
0: Sometimes, di ba ma'am, ang iban, ano na sila, ng smart, may mga smart kids na tasubong,
2: so anong,
0: para hindi sila maakigan, ginahimo nila outside sa school.
2: Oo,
0: diba meron tong isang basta within the perimeter or premises or mga pila na ka meters, ano, still makonsider na sa responsibility Japan sa ano, isang school.
2: School.
0: Pero amo na gani, gaka-outsmart kisa sa mga bata nga dito kayo nila sa plaza, bantayan, do ka muna. So still part bullying behavior sa Japan, kay siyempre, kung repetitive, naging bantayan ka, so dito sa school, hindi yan maubra kay...
2: Sa sagway, ginimo, be.
0: Oo. Sa, di, ay, kung sa school, be, guardado, be, or ginabantayan sa school, yan lang to. So, kung repetitive na, pattern na, so, bullying mo sa Japan.
2: Bullying,
0: so, draguro, may... Ang sagwa guro, ang intervention guro, ang sa...
2: Barangay
0: na nga level. Oo. Diba, para at least may record man sa para at least mabalaan tanga safe Japan, and syempre ginapangabay ta ginapangamuyo tanga hindi dapat any kind of bullying may kun sa cyber sabi sa world or digital world or online or even personal, so dapat wala saya gani room for bullying gani,
2: correct,
0: especially sa mga bata ta kay kita nga mga like kay Miss Urge, you know, kami nga mang ginikanan, big deal na mo basta may gin-report ang bata na.
2: Correct.
0: Gaano na dayon?
2: Gaibwalta, no?
0: Gaibwalta na dayon niya, ga-overreact. Pero siyempre, amo na ipakita ta sa kabataan, i-validate ta dayon nga okay, valid ang imo gin sugid sa kon, oo, situation mo, then ma-take action ta.
2: So, pwede gid pagsasagwa na tabo, meaning i-refer natin sa barangay. Pero it is good also to the parents nga makadto sa advisor informing what happened outside.
0: Mm-hmm. Pag nami subong Doc Ed,
2: sige,
0: kay may ano na may police visibility na
2: correct,
0: nila, makita mo, di ba? Kay kung like kita gani sa una, mga sansimpo tawag kita, polisya, dahil kakurog ta dahil mo, di ba?
2: Correct.
0: Oo, so nami na isa na sa kaway, aside from Arabi, may mga bag inspection on the daily basis, be. Ako gani personally gakagtogid ko na before 7 o'clock sa Medalia. Ako ginagakandak part sa
2: Nga
0: initiative sa SPTA. Ga-check kami sa mga bag. Kung may mga gunting na doc, kinapabili na namin.
2: Correct, Ged. Sa isa ka school na nakantuan ko, ang mga lagba nga gunting, even ano, belt, event belt, ginakuha nila. Dapat,
0: kaya may metal detector mo, basta mag-beep na siya, i-check mo gina dayon. Iban kung ano-ano na lang.
2: Nami, no?
0: So, amo tong ginambal ko, nang kung may intervention, especially sa drop pa lang, may police visibility, ma-stop na bala dayon na kung may ginatuyo mga isalabi, kaya makita
2: correct,
0: nila
2: nga. Tungkol sa presensya sa police.
0: Kaya kung wala yan, siyempre makita mo, daw ka easy way out, kung niya, okay, daw wala mo lang, diba? Subong niya, siyempre, thank you sa support sa ato nga local LGU,
2: okay,
0: nga may mga police, ano na sila, nang
2: deploy nila sa mga eskwelahan, no. Sa Banwasang Murcia mo man, from time to time maskito jutay ang aton mga kapulisan sa Banwasang Murcia, pero nagabisita sila sa mga high school kay kalabanan binga doka nagakatabo nga doka dalagko gidya nga gamo ara sa mga secondary school kay tilagko na sila mo
0: kag mas nami pagidguro kon kada school gid ang CCTV gid ako gid sa nga ano
2: correct dako gid sa nga bulig no
0: especially kun kada classroom may ara man CCTV kay kun dra pa lang mismo sa classroom
2: makita na
0: nila mo kay kun kisa mga CCTV tabi ara lang man sa mga daka designated area lami sa exit entrance
2: correct
0: oo
2: pero so dapat as suggested by the PTA nga ang classroom butangan sang
0: kay CCTV. Pagdra pa lang na CCTV ka na so kun may ginaubra ka may makita. may ginapaminsal ka na as ikaw bi bully be makita na dayon ma-stop na dayon like pareho bala sa may Tacloban kun na control na to dayon mo kun may CCTV malang mismo sa sulod.
2: Okay, sa aton mga tagpalamati kanami isang discussion naton no upod sa aton siningadlaw si Sir Dines. Apang may ara na lang kita sa 6 minutos para magtako pang aton programa. Siguro may mga pamangkot na lang isa na lang gigka pamangkot okay. Si Kaki 5 RJ go.
1: So what are your advice na lang sir so to those parents man nga do hindi pa siya do ka very tight man ang ila relationship towards their children on how to handle man sa ano digital world. What are your advices man and of course sa mga children man nga gaano sa social media and sa gadgets Manila sir.
2: Oo, ang mga parents nga do medyo kapabaya bilang no. O sige sir.
0: Okay, hindi ko man mabasol ang iban nga mga parents. At the same time, ang inay, though, sorry to say, may iban man yung parents being hindi sila ya digitally inclined or iban niya daw, wala man sila gani gadgets, gakabuhi man sila. Kay mas prefer gani nila ya personal one-on-one face-to-face conversation with their kids. Amuna. So, ang ma-advise ko lang, so amon to gani mambal ko, hindi ta maging police sa aton nga mga kabataan nga i-control tagid. So, aside from control, so monitor lang ang activities sa mga kabataan ta. So, we won't be beside them when we, kumbaga kung i-pressure sila sang outside sang aton nga, ano, mga balay, kisa wala na ta control mo, kung ano to yung gakalatabo sa classroom, amo na balao. Pero kung i-nurture mo or dra pa lang yung mismo sa inyo balay, naka-plastar na nga every time nga may something feeling mo hindi nami, i-report mo sa akon or i-report mo sa advisor mo kung wala ang sa parent mo. Dra pa lang, ma-practice na nila nga if there is something wrong, so dapat may sugiran sila dason para ma-stop ng amo ng mga behavior.
2: Correct.
0: Tapos, digital parenting hindi sa kumbaga nagasunod na lang tayo subong sa technology eh.
2: hindi diba? Ta naman i-adapt pagunta ton no
0: so, hindi ta sa pagunta ton instead we use it positively constructively kag para effective ang aton niya pag guide sa aton nga mga kabataan
2: indeed kanami gid no sige okay sir may ara na lang kita mga 3 minutos sige sir a quick one na lang siguro
1: recap summary.
2: Sige sir.
0: So ang ma-highlight ko siguro ang pinaka-importante sa tanan nga let us raise our children who are not only digitally smart but also digitally responsible. Dapat responsible sila. Tapos compassionate, respectful, kag value-centered ikon nami ang pagpadako ta sa aton kabataan.
2: Indeed,
0: sa
2: kanamigin.
0: Sulod sang panimalay ta kumbaga himos taya nga kun sagwa sila ya respectful sila Japon. Compassionate sila Japon kag kind kay there's no cost of ano kung pagiging kind no? Mo mayong tao wala na saya sang presyo. So kung ano ang ginaubra mo bilang mayo ka nga ang bata sagwa mabalik na si mo mayo man
2: correct yes.
0: Di ba so ano na amo na sa ang nature subong mo kun anong ano ang itinanim ganun din yung
2: ani may teacher ko gani gambal so na maski hindi ka maalam pero kung maayo ka kag very compassionate ka nga bata alam na sige go ahead
0: mas sir. Malipay kaya gani nga most behave ang bata mo sang
2: correct.
0: Ano ka to sang ano na gani ila
1: honors.
0: So may mga with honors ka to di ba but silingon okay ang pagpadako mo sa bata mo
2: sige sorry gid time is up so madamo gid salamat no tapos na isa naton ka episode gani sa rason mamati kita liwat dire sa K5 News FM sa Ido Kalidad dinhi si K5 Ed sa yosan nga nagasilang magpamati sa K5 News FM magpamati sa Ido Kalidad.
1: And thank you so much for this episode nga nakahatag naman taliwat education and inspiration for everyone. This is RJP Abelardo nga daghambal. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. From Proverbs 22 verse 6.
2: Mayong hapon.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na lamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabali

0: kaon.
1: Spore Biotics naging ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Bacolod. Kag sa tanan managatanaw sa Facebook Live sa K5 News FM Bacolod, kagamuman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa kaman Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao.
1: Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong.
0: Kaga syempre sa amon maalam nga Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo.
1: Kag sa very active nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit nga si Police Major Wilfredo Benuman Jr.
0: Kaga syempre no, hindi namon pagkalipatan ang amon nga Snappy kag maalam nga Chief sa PIO Police Major Judicis Catalogo. Yes, mayang hapon mga K5 no, kay sa tanan nga nagapamati no sa aton mga pilang palangga nga taga Palamati dira no. Sa malabutan sang aton na programa subong adlaw Agosto 30, 2026 kag welcome na naman si sa kadisyon sang aton na programa Nukpo sa radyo. Kung sa diin kita naman maghahatag sang impormasyon, inspirasyon, kag serbisyo, halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag syempre, ini si Police Staff Sergeant Jean Talatala.
1: Kag Patrolman Juan Miguel Escamilla, maging kaupod ninyo sa isa ka oras nga pagpangalagad sa kahanginan. Kag sa subong hapon, amon i-share sa inyo ang mga K5 no. Ang bag-ulang gid natapos kag naging madinalagon nga pag-celebrate sang 52nd founding anniversary sang Negros Occidental Police Provincial Office.
0: Yes no, tanan-tanan dito nga naghakadto no, nagasinadya upod sa ato no. Kaga syempre no, ang Negros Occidental Police Provincial Office kadamo gisang activities kaga programa no nga ginhimo nato no. May ara kitang medical mission, larong Pinoy. Ang aton mga LGU nagsupport man no, nakita ninyo dira no. Halin sang Agosto 25, 26 kag 27 ang Negros Occidental Police Provincial Office may ara nga kiosko nga ginpamutang sa sulod kung sa diin ang aton mga kauturan nga gusto nagmaglagaw no. Nakalagaw sila kag nakapamakal sila sa mga produkto no nga ginabaligya kag ginapabugal sang nagkalain-lain nga bahin sang habanwa kag syudad sang Negros Occidental no. Kag syempre hindi lang dira no, damo pang aktibidad sang ginhimo nato. May ara kitang birit behind the bars no kung sa diin no ang akon nga partner diriho nang kabahin sa kamo sina nga activity no hipos-hipos ni si Patrolman Escamilla pero isa ni sa mga treasure dira no sa Negros Occidental Police Provincial Office kay pertigi ja ka talented nga pagkabata

0: No, syempre no sa aton sina nga programa no gin showcase ang aton mga kapulisan NUP nga sakop kung diin naga-duty sila sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ilang nga mangginatago-tago nga mga talento.
1: Yes, and congratulations gali sa mga nagdinaog kag sa mga nagpakita sang ila abilidad sa Biret behind the badge during sang 52nd founding anniversary sang Negros Occidental Police Provincial Office kag mga K5 ang anniversary nga ini hindi lang amang ini isa ka selebrasyon isa ini ka tion para magbaliktan aw kita sa kasaysayan kag magpasalamat kag maglantaw sa mga palabuton pang mga accomplishments kag pagpanirbisyo sang Negros Occidental Police Provincial Office. So during sang 52nd founding anniversary gina-honor naton ang aton nga police service sa Negros Occidental Police Provincial Office gani no, and ginapangunahan ang opening ceremony sang aton nga provincial director nga si Police Colonel Dennis Wenceslao. Nagasugod ang mga aktibidad paagi sa Thanksgiving Mass nga gina-officiate ni Police Captain Alexander R. Repaso, ang aton nga pastoral officer sa Negros Island Region. Kag madamo pa gid nga mga aktibidades.
0: Yes, syempre no, syempre pagkatapos na sa ngamon nga mass, may ara kami nga na activity nga retlaying no, ceremony bilang paghatag no sang pasidungog sa aton nga late Alfredo M. Montelveno Sr. nga kung sa diin ang yangalan no amon gindala dira sa kampo no, ini nagapakita nga importante sa aton organisasyon ang pagrespeto kag pagdumdum sa mga tawo nga may dako nga kontribusyon sa aton probinsya.
1: Yes, and aside from that, isa sa mga celebration, I mean, isa sa mga highlights ng celebration, amo ang pagbasa sang historical background sang NOCPO. Kundi in bala naghalin ang Negros Occidental Police Provincial Office nga nagahatag sang serbisyo subong sa aton nga mga kasimanwa nga nigrense. And importante nga mahibaluan naton ang kasaysayan kay diri naton makita kung paano nag-uswag ang organisasyon kag kung paano ni nakakontribute sa peace and order sa Negros Occidental. Ang aton kasaysayan nagapahanumdom ni sa aton nga serbisyo publiko hindi lamang sa trabaho, hindi lamang isa ka responsibilidad kag pagsalig nga ginahatag sa mga katawhan naton.
0: Yes no, sa sulod sumadugay nang matio na ka partner no, nagbag-o man no ang mga problema kag challenge nga ginaatubang no sang syempre nagkalinlae nang provincial director da partner no ang nag-agi sa aton sa NOCPO no. Nagkalinlae man nga problema kag challenges ang ilang ginatubang no bilang provincial director kag syempre sa nakaagi man nga mga personnel no. Isa lang kay Japon nga butang ang magapabili no partner no ang dedikasyon na sa serbisyo kaga pagprotekta sa komunidad no amo ginaya ang always gidya nga ginauna sang aton mga kapulisan nga bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office.
1: Yes, itsakto gid na ma'am. As time goes by, naga-evolve ang criminality, but then makapasalig kita sa publiko nga as the criminality evolves, maga-evolve man ang aton pagpanirbisyo para makahatag kita sang nagakadapat nga nagakadapat para sa ano, para makuha na ton, ma-maintain naton ang peace and order sa aton nga probinsya.
0: Yes no, kaga syempre no hindi ina ya malabot sang NOCPO no kung wala bulig man sang aton yung mga stakeholders no sa aton yung mga activities kaga programs no kaga tungod sina ano partner no kita no nagapasalamat gyud no sa tanan yung mga stakeholders nga nag-support sa aton program no, isa na dira no si Doc Ramil Oy no, thank you gyud Doc no sa untiring support no kag wala untat nga pagsalig no sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office kung kung sa diino tanan nga programa kag activities nato niya si Doc Ramil wala gid yan nga absent no always sa nga ara kag syempre sa tanan-tanan nga stakeholders nato no nga nagbulig nga mangina successful ini ang aton nga program ang ining aton nga 52nd of founding anniversary.
1: Yes, partner. So speaking of the support coming from private sectors, no. Isa sa mga naging activity naton during the 52nd founding anniversary is the appreciation day sa aton nga Provincial Advisory Council. We have new members gani no. Isa na da si Police Colonel William Sinyuron, ang retired naton nga provincial director. Kag madamo pagid nga iban. Isa sa mga pinakaimportante gani nga naging bahin sang aton nga 52nd founding anniversary is the ribbon cutting. So during the ribbon cutting gin officially open naton ang kiosk for public and also gin-open naton ang camp sa publiko para makabakal sila sang mga nanerisari nga ginapabugal nga produkto sang aton nga kada municipality and city diri sa Negros Occidental. And ang kiosk ginapadigayon sang aton nga mga local government units nga wala ginakapoy sang pagsuporta sa aton nga provincial office. And ang katukuyan sini amo ang pag-promote kag pag-display kag pagbaligya sa mga local products and delicacies.
0: Yes, partner no. Kami no nagapasalamat gid sa tanan ng mga mayors kag kabahin no sa mga LGU no. Thank you gid no kay nakita nato no nag pangontes-kontes kasi sa nami sa ngila mga kiosko, you know?
1: Yes.
0: Kag, syempre, dito nato nakita, no, nga ang aton mga LGU, no, wala man sila nag-kapoy, no, sa pagsuporta sa aton programa. Kay sila mismo, no, nagpakita sila sa ngila kooperasyon kag nakita man aton ano ka kanami sa ngila nga mga kiosko nga gin-display dito sa aton nga camp. Kaga syempre no ang aton makautura no nga naglagaw dito ka nagpamakal no. Thank you man no kay syempre ang ini ang aton nga founding 52nd founding anniversary hindi ni siya mang successful kung hindi tungod sa inyo no. Ini isa ka maayo nga halimbawa sang partnership no. Hindi lamang sa peace and security no ang ginhatag sang kapulisan kundi nagasuporta man kita sa mga inisyatibo mga nga nagapabaskog sang komunidad kag lokal nga ekonomiya no paagi sa pag mo sa mga local products, mas madamo nga tao ang makakilala kag makasuporta sa mga produkto nga ginhimo mismo sa aton mga kasimanwa.
1: And not only the LGUs no. There are private businesses nga nagbulig kag nag display man sa aton nga mga kiosk.
0: Mm-hmm.
1: Ara dira ang Dito, ang ano
0: Toyota,
1: BYD,
0: oo, no?
1: Mitsubishi.
0: Abi ko nang partner no pag gwa nila to do abi ko ibilin to nilang ilang destinator to.
1: Oo, ga expect mako gani nga manghatag ban sila sa lakyan.
0: Pero na thank you gid no sa Toyota kag sa Mitsubishi kag sa BYD no kung sa diino nagsuporta man kamo kag inangina party man kamo sang amo na kadalagaan sa pag-celebrate sang amon 52nd founding anniversary.
1: Yes, and also hindi man naton pagkalipatan there are also non-government organizations nga nag-support sa aton especially the Lions Club of Bacolod. Yes, nagbulig sila sang pagpatigayon sang aton nga medical mission last August 26. Kaupod nila ang aton nga provincial medical and dental team. During sang activities damo sang naka-benefit nga mga police personnel kag ilang mga dependents nga naka-benefit sa medical mission, may free check-up kag libre nga mga bulong nga gipanghatag. di ba?
0: Oh, yes no. Kaga syempre no ini nga Lions Club no gina pangunahan ni San Sir Marlo Montilibano no sir. No, thank you so much. Kag isa ni sa gali isa nang inbag-o man nga membro sa ngaton nga Provincial Advisory Council no si Sir Marlo Montilibano no. Nga importante ko nga ano mga ka-K5 no nga importante bla ni niya nga medical mission para sa aton nga mga personnel kag dependents no. Kay syempre no ang aton yung mga kapulisan hindi man sila yung mga robot no. Nakita nato na subong mga chimpo no ang aton kapulisan wala ginakapoy sa pag-duty no. Adlaw-adlaw makita ninyo dira sa inyo mga public places sa plaza ninyo sa inyo public markets no. Ang aton kapulisan ara nagabantay kung sa diin no kung may mga insidente gani nga matabo dira no in case may matabo gilayon sila nga makaresponde sa inyo no. In line ini sa programa sang aton regional director no Police Brigadier General Cardenio ang aton nga safe in IR dial 911 no kung sa diin no gusto niya no nga ang aton kapulisan mapalapit gid no mabatsyaga no kag syempre magahatag sang extraordinary police service sa aton mga kauturan diri sa parte sa Negros Occidental.
1: Yes, and tungod sang pag-duty naton subong no. Every day like 12 or more hours ang ginarender naton. Hindi naton malikawan nga magkabalatian or kung ano man da. Gani sa aton nga mga kauturan nga nagarender sang duty subong, madamo gid nga salamat sa inyo. And hindi naton pagkalipatan. Let's drink DTX coffee mix yes. Para nakakape ka na, naka-detox ka pa for a healthier body kag makapanirbisyo kita sang maayo.
0: Yes no, kaya syempre no, kita nga mga kapulisan no naga-duty, naga-atubang sang mga risgo no kag naga-serbisyo sa komunidad bisan sa tion sang kinahanglan niya. Kita mismo naga-kinahanglan man sang pag-atipan no sa aton mga kagalingon kag pamilya no gani oh, ang pag-atipan sa aton health and well-being kasang aton mga kapulisan no importante man kag kinahanglan man aton tagaan sang pagtamod no. Kaya syempre no, isipon nato no, ang aton yung kapulisan kung masakit to na sila hindi man na sila makahatag sang maayong serbisyo sa ato no. Syempre kung maayong ila kahimtangan sa aton mga personnel, mas preparado sila no sa pagtuman sang ila mga responsibilidad no. Tan-awon naton permi no ang aton kapulisan gani subong daw pila na lang guro ka oras partner ang ila nga tulog no. Amo na lang permi ko ginahambal bala no. Ang aton kapulisan ya nagaserbisyo sa pumuluyo no sa aton mga pumuluyong Ignigrense no. Mas dako pa ya ang chimpo nila no nga ginaspend nila sa gwa sa police station or sa sagwa kaysa sa ilang mga pamilya. Dako-dako ini nga sakripisyo para sa aton makakapulisan no. Amo na nga gakinhanglan sila sang pag-atipan man para mangin maayong ilalawas kay hambal na gani sa aton mga doktor gani ka partner no. Health is wealth no. Kung maayo ang aton lawas sa aton ina manggad no. Makaserbisyo sang maayong aton mga kapulisan kaga syempre in case of emergency kung kamo nagkinhanglan yang aton kapulisan na gilayo na yang kadto sa inyo alerto no partner no.
1: Yes, and also not only ang aton nga kapulisan because gani no hindi nila mahimo ang ilang 12 hours duty or sometimes more pa no without their families nga nagasupport sa ila. And speaking of, I'd like to greet my wife, Jamaica Escamilla. Maayong hapon sa imo kag salamat sa pagpanirbisyo.
0: Yes no. Kay syempre partner no, kung isipon naton kung nagasakripisyo ang aton mga kapulisan no, mas dako ang sakripisyo sang ila mga pamilya nga nabilin si ila panimalay no. Kaya isipon naton no gamay nga oras ang mahatag sa ila, but then ara sila no nagabulig, naga-inspire no kag nagahatag man sang advices sa aton mga kapulisan. Amo na nga sa aton dira mga kapulisan ninno nga ara dira subong naga-duty kag naga mati man subong sa ato na programa no. Palanggaan ninyo ang inyo mga pamilya no. Kabalo kami nga kulang gid ang inyo time para mag-spend sa inyo pamilya, but then kung matagaan kamo chimpo spend ninyo no. Ang nambal na bala nga bisan gamay nga oras kung gin-spend mo sa mga tawo nga palangga mo mangin maayo no ang inyo paginawi sa inyong sulod panimalay.
1: Yes, exactly. Amo man na siguro ang ano no, ang mga time nga ginaspend mo man kay Sir Elmer.
0: Yes, no, always ginaayo no. Kag syempre tagaan ta ginaya permisa ang importansya ang aton pamilya. Kay ako ya partner ya biskan gamay nga time nga mahatag sa ako nya ginatagaan ko ginahatag ko gina no upod syempre ang amon nga duwa man ka bata no. Pinagina ka importante naghatag ginasang kusog kakabakod sa aton nga kapulisan especially nagaspend kita time sa guwa nga malawig. Kaga syempre kisa makabatsyag ta sa kaluya, kakapoy, pero once nga naka-spend ka time sa yung family, kumbaga nag-recharge ka, no? Makita ko na gani kisa partner no sa aton, yung mga upod, no? Ginapost nila sa Facebook, maupod nilang pamilya, ang ilang nga caption is recharge, no? Gakuha sila kusog sa ilang nga family. Kaya syempre, no? Kung hindi tungod sa ilang pamilya, ano na lang ayhan ang matabo sa aton, mga kapulisan, no? Maluya, makapoy, kaga wala pa sa mga support system, no? Pero tidaan ka budlay subong sa aton duty high, no? Especially niyang aton, yung kapulisan subong, waay untat nga naga himo sa mga sang ikaayos ang aton nga komunidad, no? Especially niyang aton nga mga kaso subong bala partner, no? Ang sa violence, school violence, no? Grabe na gid, no? Pero tiyan na gid ka damo subong sang kaso to about sini kabalo ko no natakol man sa nagligat but then no aton tagaan advice ang aton yung mga estudyante kag sa aton mga maestra no nga ara sa eskulahan kung sa diin no ang aton maginikanan niya nagasalig nga ang aton kabataan safety kay tungod ara sila sa eskulahan no why sila kabalo gali nga ang eskulahan subong is hindi na safe zone para sa aton mga kabataan kay isa na subong kamataas nga kaso amo ang violence sa mga eskulahan kung sa diinong aton mga kabataan nya mga minor de edad ang involved diri no ko partner nga mga kaso no ikaw partner nung ano mo ya masiling mo sa sining nga topic na to no.
1: Yes, and actually, i-relate naton sa aton nga pag-celebrate sang anniversary, no? Because the celebration sang aton nga 52nd founding anniversary is not only to celebrate the service sang aton nga mga kapulisan, but also ginahiwat ini siya naton to renew and to remind the people of the partnership between the police and the public.
0: Yes.
1: Because this school violence and any other violence related cases mapunggan ini siya naton kung magbinuligay kita. So sa subong kinanglan naton no is the help of the student, the parents and the teachers also siyempre the police.
0: Yes.
1: Para mapunggan naton ang mga school related violence kag makahatag sang safe environment para sa aton nga mga estudyante for them para makafocus sa ilang learnings kag sa ilang pag-eskwela.
0: Yes, oo, partner, no. Kaga, syempre, no, isa man ka-responsibilidad sa aton mga kapulisan na no, maghatag sa mga lecture, no. Kabalo ko sa aton yung mga police, community affairs and development officer, no. Why ka muuntat nga nagakadto sa eskulahan, no. Naghatag sa mga lectures, no. Regarding sini, kaga kami, no, nag-inganyo, gino, sa mga teachers, principals, sa mga school heads, no. Ipatigayon ninyo ang anti-bullying sa inyong mga schools, no? Di ba, partner, no?
1: Yes.
0: Okay, ang bullying na to, na yung katawag, hindi niya siya simple lang nung nga kaso, no? Amunisa nga ang aton, iban nga makabataan, no? Gambal sila nga ang aton nga kabataan nga nakahimo sa hindi may sa eskulahan is victim sa bullying, no? Sa aton, maginikanan, mandira, no? Nagapamati, no? Tuloy ninyo, no? Guide ninyo ang inyong mga kabataan kaya kisab lang kita nga ginikanan bala abi nato ng aton kabataan perti nakabuot sa aton nga panimalay no wala kita kabalo nga sa guwa gali pagwa niya sa inyo balay lai naman dito ang iyang behavior no sa aton nga eskulahan kung sa diin na nga pamakuto naton nga nangin na bayulinti ang aton bata no. Isa na da karason kay tungod biktima sa sang bullying no. Amo sa to maginikanan nila guide ninyo ang inyo kabataan. Kag luwas si nagali partner no base malipatan ko no. Ang dako-dako ganyang kontribusyon sa mga amo siniblang nga mga behavior sa aton kabataan. Ang online games
1: Yes, daga kwan sila, nagaka-trigger sila sa violence and anything. So dako gid nga bulig din nga parts ang parents, no. Aton nga i-monitor ang online activities ang aton nga mga kabataan, not only sa online games but also sa social media. Kinanglan naton sila bantayan kag i-guide naton sila. Hindi man sila nga ibawal nato ng online games or ibawal nato ng ilang online presence, tagaan lang sila naton sang guide para maging proper or maging safe ang ilang online streamings or online gamings.
0: Yes, no, kag mas mayo gid ya partner yang ang aton maginikanan niya always siya nila gina-check ang cellphone sa ilang kabataan. Kaya nakita ko na ang hampang na bala nga ano nga Roblox. Na halos kalabanan sumong sa mga kabataan naton kag hindi lang ni kabataan ha, ang mga adult na no, naghampang sinino, mga violent, ang violence ang ginahimo dira sa amo ng hampang, no. Kung pwede palang gayda naton aton kabataan, hindi ninyo pag pahampanga sa mga violente nga mga hampang. Kaya kisa dira nila makuha, no, ang mga amo ni nga behavior, no, kay abi nila normal lang. Example na, no, apang tiro kada sa imuda kontra, kapanakit kada, kapamuno kada, daw normal lang para sa ila, no. Katungod sa curiosity man sa aton mga kabataan ni Bla, no. Always kinaton na isulod sa paminsaro naton nga ginikanan, no. Kita ang may dako-dako nga rule, no, sa pag-guide, sa paghubog sa aton mga kabataan. Kaya ang sa una Bla mo ni Permi ginabatian ko sa amon nga teachers Bla. Kung ano ang ginatudlo sa ginikanan sa kabataan sa sulod sang panimalay, kung paano nila gintrato ang ila kabataan, kung paano nila ginmold ang ila kabataan sa sulod sang panimalay, amo na siya ang dalon sang bata once ka nagwa na siya, no, sa ila panimalay. But then hindi naton malikawan ang impluwensya sang social media nga amo nang pinakadako-dako ganya nga rason subong kag issue subong, no, nga ang aton kabataan gamo sina kaga syempre, no, sa mga barkada, no, partner.
1: Yes, exactly. And as a parent, kita ang gina tingala or gina kwansang aton nga mga kabataan as a leader. So let us lead them with love, not with fear. Let us teach them nga maging open sa tanan nga bagay, love life or kung ano pamanda, para at least kita ang may arasang first hand information about sa aton nga mga kabataan. Kag in that way mas easier nga ma-monitor naton kung ano ang ginapanghimo nila or kung ano man ang ginagawi nila. And indi gid naton pagkalimtan nga kamustahon naton sila, not nga indi man nga talagsa-talagsa lang, much better nga every day or twice a day mas mayo.
0: Yes, no, oo. Kag kung pwede pa, no, partner, no, kung pinsaro naton, no, kita ka sa manok na nga may buto, no, may buto balang gagmay, ginatipon kita mo sa serum, ginatipon yung iya mga kabataan, no, masabagay, sapat na siya gani, no. Nga abindita na mahimo bilang ginikana, no, alas 5, alas 6 pa lang tipuno nato ng aton kabataan, ululupod ka mo, kaon, no, sa isa kalamisa, kagdira samta nagakaon ka mo, pwede ka mo ka-open, no, sang topic na kung sa diin, no, ang inyo kabataan, maka-istorya man sa inyo, maka-open man sa inyo, kagtunloan nyo gid ang inyo kabataan yung mang-inopen sa inyo. Kaya, sana notice lang nato niya, no, partner, no, ang kabataan, iba lang ang mga mahipos, amo panikis ang nangina violente sa sulod sang eskulahan, no?
1: Yes.
0: Ipos-ipos lang sila. Kaya tungod sina nga ang ila, bala nga mga ginabatsyag, bala ang ila kalain sang buot, ang ila kaakig, ginasupot nila, no? Amo na nga gina-encourage ugid ang mga ginikanan, isa ka oras guro, no? Lawig na gani isa ka oras sa partner, no? Maistorya nyo lang ang inyo kabataan. Tudluan ninyo nga mga open sa inyo, kaya wala ka mo kabalo base bugat na ang ginadala sang inyo mga kabataan, especially ni sa aton subong mga estudyante bilang high school partner, no? Kaya daw ang problema gi subong duwara gi sa high school, eh.
1: Yes, because amugid na nga edad ang ano do ka revolutionary kumbaga.
0: Oo, kaga ang curiosity gi sang bata, no? Once ka nagtungtong na sila sa high school, kay kung elementary, siyempre bata pa man na sila, gino, Pero pag nagtungtong na sila sa high school, dira na masugod ang barkada-barkada, no? Ang impluensya bala sa barkada muna nga sa maginikanan, dira. Kung pwede pa lang, no, kilalahan ninyo ang mga kaupod pirmi sa inyong kabataan, hibalaan ninyo ang mga activities ang inyong kabataan, kagang activity kaupod ang iyang mga barkada, no? Kaya wai kita kabalo, no, subong subong at simpo, hindi lang kaya violence, no? Ang kakatabo nga involve ang aton mga kabataan, kunti pati man sa illegal
1: nga droga.
0: Droga na, no? Isa dira, no? Kaga tungod si naka ano, no, ng partner, no, natakol taman ang ano ang droga, no, aton pag-istoryahan subong, no, ang padayon nga kampanya sang aton kapulisan patok sa illegal nga droga, no, ilabi na gino subong sa isa tubla ka bag-ulang operation, no, sa natabo sa Banwas ang EB Magalona, no, sa Agosto 29, no, ang aton mga operatives sa EB Magalona Municipal Police Station nagpatuman sa search warrant operation nga resulta sa pagdakop sa isa ka ginakabig naton nga high value individual.
1: Yes, exactly. Kag medyo madako-dako tong ilang nadakop. Pila ka grams to gani?
0: Yes, 55 grams, no, ang nakuha dito, no. Sa aton mga katuran dira bala, no. Ang aton kapulisan niya hindi niya maguntat, no, sa pagkapman niya batok sa illegal nga droga, no. Kaya ini ang illegal drugs naton nga ini isa-isa, no, ka makaguba sa puturo sa aton mga kabataan. Kaysa ginhamba ko na gani, no, sa high school nag-start ang curiosity sa aton kabataan, no. Ang angila mangin barkada dira, no. Kalabanan dira is nagainom, gapanigarilyo, no. Kaya isipon nato na mga gateway drugs nato na ginatawag isa sigarilyo, no, kagilim, no, no. Da na sa ma-start, no, hasta nga matamat na sila nung magamit sang illegal nga droga, no. Amo na nga ang aton kabataan always ginaton i-guide, no. Mga iloy kagaga amay sa mga guardian dira, no. Always nyo man i-check ang inyo kabataan sa ilang mga eskulahan, no? Kung pwede pa lang pangayuan ninyo number ang ilang mga maestra kag maestro, pangayuin ninyo kag from time to time i-check ninyo kamusta ang inyong bata sa eskulahan. Kay basi bala naga ano kamo gasalig kamo nga ang inyo kabataan nagaeskwela, galiya kay ato sa bilyaran. Galiya kay ato sa iban nga balay nga nagasuyop, no? Aton protektahan ang aton kabataan, especially subong ation, nga halos kalabanan nga krimen nga katabo sa aton sosyedad, involve ang aton nga mga minors.
1: Yes, exactly. And also, congratulations sa aton nga mga kapulisan, no? Sa 55 grams nga nadakop nila. If we come to think of it, there are like hundreds siguro nga mga kabataan ang napunggan nila,
0: yes,
1: magamit
0: corrected.
1: Because of intercepting this amount of drugs.
0: Oo, no. Tsakto, ginaimo partner, no. Naprotektahan ng aton na kabataan, no. Amuna sa blang ginahambal naton kis ang mas mayo pang aton bata sa sulod sa balay, no. Hindi naman aton siling punggan ang gusto sa kabataan naton, pero encourage naton ang aton kabataan nga ma-engage sa mga sports, no?
1: Yes, be in sports, not in drugs.
0: Na, no? Kaya do, amugin ay permi ang ginahamba sa aton sa eskulahan, no? Be sports, not in drugs, no? Kaya wala labot nga makalikaw ka na sa mga illegal activities ng kung diin-diin, dira. Mangin healthy ka pa, no, makapabalhas ka pa kag syempre, no, mangin proud ang imo ginikana, no, kag ang imo nga mga pamilya, no, once nga mag-excel kaya sa sports.
1: Yes, exactly. Because kun ara kita sa sports, it's not just nga tudluan kita maghampang. We are also being taught discipline. Kung ara kita sa nagahampang sang kun ano mada nga sport event, syempre kinanglan naton i-maintain ang aton nga kalawasan. Kinanglan naton maging healthy para hindi kita dasig hapuon or kung ano pamanda. Para mas mayo ang kondisyon sang aton nga mga athletes, i-recommend naton siguro mas maayo ining alternative ang aton nga Clinica DTX 500 para sa mas healthy kag mas kondisyon nga pagpang nga kalawasan.
0: Yes, so ano, kag always kinaton syempre, no, remind ang aton maginikanan nga ang aton kabataan hindi nyo mapagtagais ang sobra-sobra nga balon, no? Kaya kisa pa man kuton mo ang batla balahaw no nga ay siyempre ako nakaagi ko bala sa duty sa WCPD sa Morsha pa ko Morsha Municipal Police Station no. Makuton mo ang bata paano ka nakabakal sang amo sini. Kay siyempre may kwarta ko. Isipa bala no sa estudyanteng high school ang balaya lalakton halin sa eskulahan pa kadto sila balay lalakton lang waay plite tapos ang balon 100. Ti ano himuon niya sa kwarta no? Dira bala sa aton maginikanan, be responsible kita no. Hindi man siling pitaan nato ng aton kabataan, pero mas mayo nga tudloan nato ng aton kabataan nga pangabudlayan ang kwarta nga mangin balon nila no. Kaya nga los basubong kalabanan sa mga kabataan na partner no. Do matyagan ko mangayo sa ila maginikanan niya do manghod ng nila. No?
1: Mm.
0: Kakadulaan na sila respect sa ila kabataan. Kang kasi ilang ginikana no. Nga aga amuning aton kabataan no. Isa na sa karason na kis ang aga amuning aton kabataan no. Kis agad change gulpi ang behavior sa aton kabataan once ka nag-start na sa mga illegal activities no. Kay kung isipon naton be ang isa ka bata sang wala pa siya kagamit no. Respetado nga bata, mabuot, mapisa na tinlo. Pero once nga nag-start na siya gani, no, gamit sang sininga mga illegal drugs ni nato ni, malain niya ang iyang behavior. No?
1: Yes, exactly. May makita na tanga nagiging irritable na siya yes. Or kung ano pamanda. And let's be watchful sa amo sininga mga signs. Kung nagkakita na ito na nga ng mga kabataan nga daw hindi na among iyapag-iho, kamustahon tagid. Kamustahon nato ng iya palibot because children at this age is easily influenced by their environment. So bantayan naton ang not only our kids but also their environment. Sino ba lang mga friends nila, kundi in sila permiga tambay or kung ano man da.
0: Yes, oo no. Kaya syempre no mga K5 no. balik tatugin na sa aton nga topic ko tong asugin dakop tong illegal drugs. Kaya sa topic ko to nang about sa illegal drugs no. Ano bala ang aton nga matun-an no diri no sa mga gina-lecture sa aton mga pulis no regarding sini sa illegal drugs no. Una no, ang kampanya kontra illegal drugs hindi lamang inirresponsibilidad sang kapulisan no. Inirresponsibilidad nato na tanan no sa pamilya, barangay, eskwelahan, local government, kaga iban pa no nga sektor sang aton nga komunidad no. Importante ang inyo papel no sa pagpugong sang sini nga mga illegal drugs no. Amo na nga sa ato maginikanan dao bantay kag istorya permi ang inyo kabataan. Tudloy sila parte sa peligro nga ihatag sa ila sang illegal drugs no. Kaga buligi sila siyempre nga makapili sang maayo nga mga barkada kag maayo nga activity kung ara sila sa eskwelahan. Hindi ninyo siya pagpabayi, hindi ninyo sila pagpasagda na lang kung anong ila gusto isundo nila. No? Kaya ang aton kabataan subong isla inagid kaysa sa kabataan aton sa una. Kapat kita isang una ya GM ya. Kung bakulon kita mahibi lang tayo no.
1: Yes.
0: Oo, subong ya, gabato na no. Kaga isa pagdiri ang masakit nga kamaturan no. Kis ano, hindi nato mabasol ang mga maestra kag maestro. Kay nga nahadlok man sila nga kon disiplinahon nila no padyo sa pagbadisiplina sa una sa aton nga estudyante. Basi makasuhan sila. O, oh, diba?
1: Yes, very limited na subong oo. Ila power to discipline.
0: Amo na nga itong kabataan is nag-ano na lang nagpasagda na lang sing ilang ang mga pamatasan, no? Kisa gani makita na itong sa mga eskulahan, ang itong kabataan, gadinalagan lang daw halos bungguan na nilang ilang ang mga maestra kang maestra, no? Sa aton mga K5 din ang pamati, mga kabataan, no? Always ininyo pinsaron, unahon gid premi ang respeto no. Respeto pagpalangga sa inyo mga maestra kag sa inyo mga ginikanan na syempre no. Kaga syempre disiplina. Disiplina gid. Kaya tanan niya masunod naman na once nga ang bata may disiplina, mahadlok na siya maghimo sa mga malain sa paryos niya no. Kung may palangga, may pagpalangga sa iya mga classmates niya, hadlok na siya magbully sa classmates niya.
1: No? Yes, exactly. And also abdugang lang sa aton nga topic about illegal drugs no. As I've noticed in the social media or in the cyberspace damo-damo dira sang naga-influence para magamit sang illegal drugs because may mga kwadira no may mga videos dira nga gahambal nga ang amo sini hindi niya delikado to correct that tanan nga klase sang drugs as long as gina-alter ya ang aton nga mental state is dangerous.
0: Yes.
1: Even ilim nun, even marijuana or kung ano pa da nga klase sang drugs, they are all dangerous.
0: Yes, so ano, bisan ginahambal naton kis ani blang sa iba niya nga pungso di ba ya ang iniya nga mga illegal ano ang marijuana is ano ni siya yan ang legal pero diri sa aton niya is illegal na siya no. Always naton isulod sa paminsaro naton once nga madakpan ka nga nagagamit ka or nagabaligya ka. Kung madakpan ka, ma-priso ka gid, no? Anong matabo dira? Siyempre, una-una, gid, ang masakripisyo sa imo pamilya, no? Doon sa ano ba lang ang ilang pagpaputoy-putoy sa imo nga makaeskwela ka, tapusan ang imong sudlan is hindi eskulahan, kundi rihas, no?
1: Yes. And also to correct that, because sa ibang galing pungsod, as you mentioned, legal ang marijuana. Sometimes ang gakabatian naton nga mga rason nga nagagamit sila is because hindi man siya delikado kuno. Wala kuno may gakapatay sa marijuana. To correct that, may ara gakapatay sa marijuana. Like for example, taguon talang to siya bisangalan nga si Tuto. So si Tuto no nagagamit siya sang marijuana kay hindi pa siya kuno mapatay wala man kuno side effect. So nalabyan niya ang iya tupad balay nakagamit sang shabu. Kinadlawan niya binuno sa sang tupad balay. So si Tuto napatay sa paggamit sang marijuana. So as long as gina-alter ya ang mental state naton,
0: yes,
1: it's always a dangerous drug.
0: Yes no. Syempre no isipo naton, ano tagi naton yang ang tanan nga sobra is malain gid no. Okay na siya sa iban nga pungsod is ginagamit nila as bulong. Galing kay syempre kita ya ang direya sa aton sa Pilipinas ang mga Pinoy ang mga maalam ya.
1: Namin
0: gid ya kuno ya sobra-sobra mo. Ginimo na nila bisyo. Amo na nga always naton pisaron ang illegal drugs ya. Illegal gid diri sa ato no kag wala na ya ginatugtan sa aton gobyerno nga magamit kita sina no kay amo nang ginasiling ko once nga madakpan ka is mapriso kag no kag sa aton mga K5 no kon mayara kamo sang information party sa ginapatihan nga mga illegal drugs activities gilayo ninyo nga i-report ini sa PNP o kon sa diin man nga nakaigo nga authorities pero importante man nga indi kita magpalapta sang wala pa na pamatud-an nga impormasyon. Am na ginabal na ayaw, ano sige may madugang ka partner.
1: Yes, speaking of sa mga ginapalaptang mga hindi verified nga impormasyon, damo-damo kita subong cases of cyber libel. Because of those information nga wala pa na pamatud-an or wala sang kamatuuran nga ginapalapta online.
0: Yes.
1: They are thinking hindi man siya harmful, chismis lang na.
0: Yes.
1: But then you are gonna be liable for cyber libel. And it's a criminal case, so may priso gid ina siya.
0: Yes, yung siyempre no, ito ganaton sa kapulisan ang pag-imbestigar, no? Kaga siyempre, korte na iyang mahusga no, sa ilan, no? Kung matuod, gano'n. No? Ang ato niya katuyaan, amo lang ang pag-protektar sa ato niya komunidad kag paghimo sa isa ka mas luwas kag malinong probinsya sang Negros Occidental, no? Ini ang inyong kapulisan no, sang Negros Occidental Provincial Office, no? Magpadayon nga magaservisyo sa inyo sang may integridad, professionalismo kag malasakit. Kag kun kamo may makita nga isa ka krimen, hindi magpabaya. Gilayon yung mag-report sa pinakamalapit nga police station o kun i-dial naton ang emergency hotline no amo nang aton nga safe in IR dial 911 no kung sa diin no halos tanan diri sa Negros Occidental is na promote na ina naton hindi na mabudlayan ang aton mga kauturan no nga in case of emergency makatawag sila gilayon sa 911 no kag amon dagali no gina sulit-sulit no diri sa kahanginan no sa aton mga kauturan no hindi nyo paggamita ang 911 sa prank-prank o joke-joke ninyo. Kay once nga nag-prank-prank kamo dira tawag sa aton nga 911 gilayon ang aton mga kapulisan nga nag sabat dira is i-block na ang inyo mga numbers no. Di kung na-block na inyo yung numbers, paano karon kung matod-tood yung may matabo ng emerhensya sa inyo panimalay, sa inyo pamilya, no? Matawag ka mo, hindi na ka mo makasulod, kingaan, naka-block na ang inyo nga numbers. Amo na, may 911 kita, gaminto naton ina, responsible kita, no? Kaina nga numbers is ginagamit na for emergency, no?
1: Yes. And not only 911 no. We have a lot of options para mag-report sang crime. You can call the local municipal
0: yes.
1: Or city police stations or also I-like naton kag i-follow ang page ang Negros Occidental PNP.
0: Mm-hmm. No, kaya syempre no partner no ang kaluwasan niya sang komunidad no. Nag-start kini Permino sa pagbinuligay sang tanan no, hindi na responsibilidad sang aton kapulisan, hindi lang na responsibilidad sang aton nga LGU, kundi kita tanan-tanan na may responsibilidad kita.
1: Yes, as a community, magbinuligay kita. Kung wala nyo ma-report, hindi man namon siling nga ma-actionan dayon.
0: Mm-hmm.
1: And ang aton nga mga reporting options, very active ina sa aton nga page, Negros Occidental PNP, damo man dira sa nag-report, kag gina-actionan man dayon agad-agad.
0: Yes, so, kaga syempre, no, kami no, sa Public Information Office, no, kung kamo magareklamo dira, kung may mga complaint kamo nga gina-send dira sa amon messenger, gilayo na namon nga gina-send sa mga local police stations kung sa diin na natabo, kag kung sa diin ang naga-complaint, no, kay para masapos sa aton nga mga kauturan nga maga istorya, no, sa aton kapulisan, kag gilayon sila nga mabuligan sa ilang nga mga problema, no. Pero before kita mag-end, no, ang aton galingan na Pulcom is my advisory, no. Good. Okay. Ara, nakita ninyo, exam advisory sa Napulcom, no? Ari ang anyong processing schedules, no? Sa itong makuturan, dira nga nag-apply. September 3, 4, 7, 9, 10, kag 11, no? Nayara, may mga reminders mo, no? Kindly take note your assigned date and prepare accordingly, no? Please wear your proper GOA type uniform. Bring your PNP ID and your latest eligibility during your application. Once confirmed, please proceed to the Napulcom Satellite Office at Camp Alfredo, Montelibano, Barangay Estefania, Bacolod City, no? May ara dira ano niyo lang, no, i-visit niyo lang ang ilang nga Facebook, no, Napulcom Negros Island Region, no, kay para nga sa ato makaturan dira nga nag-apply, updated kamo, no, sa mga ilang advisory, no, kaga dira sila Facebook, may ara dira sila nga QR code ko sa diin makascan kamo kung first class, second class, fourth class kamo. I-visit nyo lang ang ilang Facebook.
1: Yes, and good luck sa aton nga mga kauturan, yes, kag sa aton nga mga kaupod sa kapulisan nga magapa-promote kag magakuha sang exam.
0: Yes, no, kag and behalf, no, sa Negros Occidental Police Provincial Office, kami nagapasalamat gid, no, kay Doc Ramil Oy, no, isa sa mga generous naton nga stakeholders dira sa Negros Occidental sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahinginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang K5 News FM Bacolod, kagamuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Kagdiri naman natapos ang isa kadisyon sang ato na programa, Nokpo sa Radyo. Ini si Police Staff Sergeant Jane Talatala.
1: Kag ini si Patrolman Juan Miguel Escamilla.
0: Kita na kita liwat sa masunod nga Domingo. Madamog gid nga salamat mga ka-K5.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan, sang matasing kapagtingulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan. DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
5: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. epektibo.
4: Mighty Safe. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix. Mabasa butika. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Health News, D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Iban nga libro, iban nga mga researchers are telling around 6 to 7 days.
1: Mm-hmm.
10: Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka, nga makontras mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pabaskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
11: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
10: special forces,
11: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imulawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
10: Correct.
11: Pero ining natural killer cells hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
10: Correct.
11: Kita mo kung ano ka importante si D3 Bio. Kung lantaw na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamo niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadto na niya, pamatcho na niya mga kagaw, kag ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamoon niya ang imo nga natural killer cells para amo tong makontrol sa imo nga mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma, ma bacteria, importante naka D3 Bio ka nang adaan.
4: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka.
10: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, bisan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Patsyunta ka, hami. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya ya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio, kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
11: ato na ninja of your immune system.
10: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 Bio means.
11: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3 Bio. May munulaw rin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto kakaikuan, pada mo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa kon.
10: Correct.
11: Eh, ina kung nakainom ka D3 Bio. So kung lantawan mo, ang D3 Bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
10: Correct.
11: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
13: Oh, D3 Bio ka na.
11: D3 Bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abin mo, nabakunahan ka na, bako ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
13: Pwede ka tapik ka.
11: Dahil kung may ipasulod ka nga, second immune system.
13: Correct.
11: Ang imong D3 Bio.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
14: Yung may D3.
16: Makakats, mga buti ka.
14: D3 Bio.
16: Health News.
14: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butik.
14: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butik.
14: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
18: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
20: Ka! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwala.

0: it is a gentle reminder, mga ka-K5, nga kinahanglan nato na mag-focus, no? Kung ano ang makontrol lang naton sa sininga adlaw. Kaga pagsalig, no? Sa kung ano ang kaya naton gabuhato no? When tomorrow arrives, mga ka-K5. Kag antes kita magsugod mga ka-K5, magatamyaw ako danay sa mga dungganan nga taho sang aton nga Philippine Army, ilabi na gid sa commander sang 303rd Brown Eagle Brigade nga ginapangunahan ni Brigadier General Ted B. Dumusmog. Sir, maayong hapon. Kag amuman sa aton nga Brigade CMO Officer nga ginapangunahan naman ni Captain Arvin Clark C. Talco.
1: Pilipino ako.
0: Kaga sa aton nga mga OPCON units, sa aton nga 94th IB, sa aton nga 79th IB, kaga amuman sa aton nga 62nd IB, nga nakabase subong sa gihulngan Negros Oriental.
1: Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa,
0: ikaw ang tahan. Sa aton nga 94th IB, nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Rio Ranilo C. Malinao. Sir, maayong hapon.
2: Di papayag na ikaw ay maaglahi kahit...
0: Kag-amuman mga ka-K5 sa ato na 79 IB, nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Kag sa aton man nga 62nd IB, nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Kag of course mga ka-K5, hindi naton pagkalipatan ang tatay naman niya sa 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca. Sir, maayong hapon. Kag amo man kay Ma'am Artiaga, ma, maayong hapon. Kagamaayong hapon man sa tatay, isang 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga nakabase subong sa Liganes, Iloilo. Nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villaruel III. Sir, maayong hapon, sir.
1: Utos ng Diyos akin to.
0: Kagamaayong hapon sa aton nga first commentor, first viewer, no, sa aton nga early bird. Maayong hapon kay Sir Leonardo Sevilla. Nag-monitor lang ko diri ma'am sa Barangay Tangob.
2: Ikaw ay maaglahi ka.
0: Kagasatanan naton nga viewers kag listeners, kung may ipa-shout out ko mo no, comment lang kay basahon ko lang ina kag sa aton nga mga viewers kag listeners.

0: Kaga, syempre mga ka-K5 ako yan nagapati ko yung mga ka-K5 nga ang aton nga success. Ang aton nga success, no? Ang dira makita ang aton nga pagbulig sa aton komunidad. Ang kalipay sang aton nga tagipusoon kag syempre amo man ang pagpangita naton sang insakto nga trabaho kag ang paghatag si nga suporta sa aton nga pamilya si kag sang aton nga kaugalingon indi kay sa pag-intra sa isa ka organisasyon mga ka K5 nga indi man kita makabulig sa aton komunidad, indi man kita makabulig sa aton pamilya, wala man kita sa nga insakto nga employment nga ginatawag kag syempre wala kita sa nga ginatawag nga katawhayan sa aton nga utok. So hindi na yung success nga ginatawag mga K5, no, kundi daw ka problema, no, kung amo na nga organisasyon. So sa liwat mga ka K5, didto kita sa insakto nga dalan may kalinong kag may katawhayan. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:36 na kita sang hapon. Para sa aton nga mga viewers and listeners, standby lang. Kaya mag-commercial break kita danay, kag magabalik kita after naton commercial break. Madamo gid nga salamat!
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: kaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
8: K5 News FM.
9: News FM.
10: Magabalik kita mga ka-K5 oras natin alas 2:46 na kita sang hapon. Kagamaayong hapon, gali sa tanan naton nga mga tropa nga yara subong no, nag-reunion sa dira sa may nalipat ko sang lugar. Apang nag-reunion sila subong mga ka-K5 para sa aton nga mga hunters family. Sa aton nga mga dating kasundaluhan no nga nag-retired na subong, sa aton nga mga dating mga reservists no, active kag inactive, retired kag hindi no nga nag-reunion subong, ginatawag sila nga mga hunters family. Maayong hapon sa inyo ma'am sir, kag happy reunion lang dira, hindi magpatama inom no, kay basi kong mahubog kag ma-high blood.
11: Maaglahi kahit dugo.
10: Kagumaayong hapon, tanan makulod nun, bugtaw na kamudira mga bakulod nun, no? Kay hapon na ini, kabudlay kong sige tulog. Base karon kong gabi naman kita makabugtaw, kag sa gabi hindi naman kita makatulog. So bugtaw na, no? Para sa aton nga mga taga bakulod nun nga nagapamati isang aton nga programa. Bugtaw na, bangon na, kamag-inom sang DTX Coffee Mix. Kagamaayong hapon, gali kay Corporal Gabrielio. Sir, maayong hapon. Kagamuman kay Corporal Alberio, kag kay Second Lieutenant Archaga.
12: Igagalang ko ang kapwa sa isip ko sa salita at...
10: Kaga ginaistoryahan nato ng mga ka-K5 ang aton nga halfway house, no, dira sa Santa Rosa, Murcia.
12: Nang Diyos aking tutuparin, ikaw ang ta.
10: Ang aton nga halfway house mga ka-K5 no, nga kabahin sa nga pagsuporta sa aton nga probinsya para sa aton nga enhanced comprehensive local integration program o kunang aton nga ICLIP no, isa ka national government initiative nga ginpatuman man sang aton nga national task force to end local communist armed conflict o kunsang aton nga NTFLCAC. Agoda suportahan ang reintegration na sang mga anay naton nga mga friend rescued no, nga amo ang mainstream sang aton nga sosyedad diri sa Negros sa Island Region.
12: Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinailan.
10: Kaga, siyempre, mga K5 ang aton nga ICLIP o kung ang aton nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program, hindi lang inibasta kwarta nga ginahatag naton sa aton nga mga friend rescued, no? Kundi, ini nga ICLIP mga ka-K5, isa ini ka paglaom, bago nga paglaom, protection kag oportunidad para sa aton nga mga friend rescued nga magabalik sa ilang nga pamilya kag magabalik nga manginang produktibo sa aton nga pumuluyo kag amuman sa aton nga pungsod. Kaga syempre ginapasalamatan naton mga ka-K5 ang aton nga mga kauturan no nga may tagipusoon sa pagsungka sa aton nga gobyerno. Kaya tungod nga ginpili nila ang kalinong ang matawhay nga kabuhi, kaga syempre ginpili nila mga ka-K5 no nga baguhon ang ilang kabuhi despite sang ilang ginhimo nahimo no bilang isa ka dating yara sa kabukiran. Maayong hapon kay Ma'am Nancy Escala Loberas. Maayong hapon, Ma'am. Watching live in Kabankalan. Maayong hapon, Ma'am Nancy. Kagasatan na naton nga mga listeners from Kabankalan City. Kaga syempre mga ka-K5, no? Ginapasalamatan man naton ang aton nga mga ehensya, mga kaupod nga ehensya, kag mga individual nga nag-amot sa pagtukod sa pasilidad, kag gintagaan naton pagtamod nga ang duga nga mga pag-uswag. Ginaplano agod mapauswag pagid ang aton nga pagserbisyo kag makahatag sang mas suportado nga palibot para sa aton nga mga friend rescued.
9: Ako, sa puso tiwa. Ang buhay ko sa bayan ay itat.
10: Kaga syempre hindi naton pagkalipatan mga ka-K5 nung ang pagbinuligay, no? Ang hindi rason man ang kapigaduhon para mag-intra kita sa isa kong organisasyon nga hindi dapat. Kaga syempre kinahanglan mga ka-K5 nga mag-seek guidance gid kita kay Lord sa aton nga mga desisyon sa kabuhi para nga hindi bala magtiko ang aton nga dalan nga ginaagyan.
11: Maaglay kahit
10: kag oras naton mga ka-K5, alas 2:50 na kita, no? Kadasig sang oras mga ka-K5. No, daw na bitinan ako, ah. Di kay amugid na, no? Isa ka oras lamang ang aton nga programa. Kagkaroon mga ka-K5, no? Ang aton nga mga OPCON units sa aton nga 303rd Infantry Brigade, no? Sa aton nga 79IB, sa aton nga 62nd IB, kag sa aton nga 94th IB nga padayon nga nagaserbisyo para sa kalinong kag paglaom kag seguridad sang aton nga mga pumuluyo, no? Yara ang aton nga mga tropa nga nagahatag sang seguridad sa aton nga mga nabukid nga bahin na sang Tuboso kag nabukid nga bahin diri sa Negros Occidental. Nawala ninyo siguro gakakitaan apang nagagiho ang aton nga mga tropa sa aton nga mga kasundaluhan mga ka-K5 para matagaan kamusang proteksyon. Kaga syempre no, nagamonitor man kita mga ka-K5 sa aton nga PBOX, no, about sa aton nga Bulkang Canlaon kay hindi man aton mapaktan kag amo man sa aton nga pag-asa mga ka-K5. Kaya basi kong hinali na lang kami magsulod nga bagyo, nag-coordinate man ang aton nga kasundaluhan sa aton nga DRRMO diri sa Negros, ilabinigay diri sa Bacolod para mamonitor kag mabantayan, no, ang aton nga kalinong kaga siguridad. Kaga syempre ang aton nga 94th IB nga padayon nga nagakandak sang insurgency awareness para sa aton nga mga kabataan dira sa no, dira sa Ayungo, nasakop sang Negros Oriental naman iniya mga ka-K5. Kaya wala pili ang aton nga mga kauturan, no, sa paghatag sang lies kag deception sa aton nga mga kabataan. So ang aton naman nga kasundaluhan, no, gina-counter ina paagi sa paghatag sang awareness, knowledge kag idea sa aton nga mga kabataan nga kinahanglan nga gamiton nila sang tarong ilang edukasyon para nga wala regrets sa ulihi. Kaga syempre naman para nga magamit man nila sang maayong ilang edukasyon bala nga at the end of the school year pagkatapos nila nga mag-graduate sa college mayara sila sang toga nga ginasuksok nga mahambal nga worth it gid kaayo, no, kay tungod nga nakagraduate sila kag wala na sayang ang ilang pag-eskwela sa isa ka organisasyon nga hindi dapat. Maayong hapon. Ma'am Sally Almension, still watching. Yes, Ma'am, ayong hapon kag salamat, no, sa pag suporta sang aton nga programa. Kag syempre ang aton nga 94th IB mga ka-K5 nga padayon nga nagahatag sang Youth Development and Crime Prevention Program para sa aton nga mga kabataan nga naga-aim nga i-enhance ang aton nga awareness para sa peace, community safety, kaga responsible citizenship, and informed decision making para sa aton nga kabataan. Kag oras naton mga ka K5 alas 2:54 na kita sang hapon hasta diri lang kita danay no. Magkita ay naman kita sa daso naman nga adlaw.
12: Para sa ba?
10: Kaga siyempre hindi naton pagkalipatan ng mga ka K5 nga maging happy sa sining adlaw sang Domingo kaga para sa aton nga mga kauturan no, sa aton mga listeners nga wala nakasimba kagina may ara pa karon sa hapon kag karon sa gabi no, magsimba para nga mabuhina ng aton nga mga sala kaga siyempre matagaan kita sang guidance kaga blessings pagid ni Lord. So saliwat mga ka K5 asta diri lang kita pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army, kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya, sang individual nga kusog, kag pagbiniligay ako ang inyo lubos nga alagad, private celestial. Madamagid nga salamat mga ka K5.
8: K5 News FM.
13: News FM.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
14: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
15: DDX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis
15: mo! DDX 500!
16: Istoryahan ta ang antioxidants. Paano ini nang detoxifier at at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
17: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lanay nga, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
16: At least klaro. Inibangod, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
17: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
16: Bukana,
17: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos.
16: Of course.
17: Nga kapsula nga, health investment.
8: DTX 500!
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
18: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
16: Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500!
16: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
17: Ginaparis na ton, ang ining gituwag May Tisea, Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sang oxidative stress, and kung damo na ang free radical sa selula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
16: Amo na.
17: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo ipares ang alkaline nga vitamin C ining Mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginapares ta ang DTX 500 kag Mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang Mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, dutay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang Mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
13: DTX 500.
19: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
20: Sa tatlo ka pila ka magin
19: sa
20: DTX 500.
19: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
20: Subong kamusta?
19: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Bayan ko ginabatya.
13: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
23: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor, Negros Power at your service.
24: Hello mga konsumidores, welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, Sal Martigala. Well, this time, naligad, discuss kita sa mga sa isa ka program sa Negros Power, you know, ang goal nga maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupod si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss na naman ang isa naman ka-programa, ang Negros Update. Ano ni siya ang Negros Update? Well, ato na pag-astoryan, kaupod ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvie Cabardo. Hi, Ms. Marvie, kamusta?
25: Hello. My human, kag it's been a while, yes, so. Diba? It's been a while. And hello sa tanan nga consumer ni Negros Power.
24: Ito ka naligad lang, naligad ka, suki ka, doon nagpaway-huway kita, anay.
25: Yes!
24: Well, Miss Marvie, I know ako mabisi ikaw subong sa kakalatabo natin, especially ang manual load dropping, but we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
25: Negros Update, program ni siya, ni Negros Power, to update all accounts of our customers, mm-hmm. especially ang mga customers natin from the previous DU. Mm-hmm. Now, we want nga ang ilang records diri sa aton, updated tanan nga records.
24: Okay.
25: There are customers, of course, nga mag-una ang tag-iya sa balay, mm-hmm. mayara man customers nga patay na.
24: Mm-hmm.
25: Ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila, mm-hmm. or sang papa papa nila or sa mama nila nga patay na, so sila na subong ang bago nga ga-start sa dira nga property. So dapat i-update naton kung sino na gid ang real owner sa sina nga mga accounts.
24: Why is this important?
25: Well, it's very important man sa aton nga records, of course, kay syempre from time to time may mga updates sa Negros Power, may mga programs sa Negros Power, so kinahanglan man naton mapabalo now sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga go into digitalization na sa subong si Negros Power. So it's very important nga ang ngalan

0: and update those mga information.
1: Okay, wow. So at least, no, hapos siya. Siyempre, kung ikaw na yung tag-iya, mas mayroon i-mugja yung pangalan.
0: Yes, of course.
1: You can do whatever you want if you're the account holder, eh.
0: Yes, diba? Of course. And, siyempre, sa subong, kadamo kita sa mga government agencies man, exactly, or even mga banks nga nag-request sang
1: billing.
0: Bill. Mm. No, nag-request sang proof of billing naton.
1: Exactly.
0: So, it's very convenient if under sa imong ngalan.
1: Correct.
0: Ang imong account diri sa kay Negros Power. Kay that would serve as your proof sang imo man nga billings nga gina-request sa any transactions that you will do.
1: Okay, let's talk about the process. How to update, no, information using the Negros update.
0: Okay, we have made it very convenient sa aton nga mga customers, no. They can update their data through sa aton nga Facebook messengers.
1: Okay.
0: They can send it there, or they can email us, or they can simply proceed here sa aton nga office sa Negros Power.
1: Okay, now, requirements. Siyempre may requirements. Kanihan, pwede lang kuya kambay nga ako si amo nimo. So what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
0: Okay, sa requirements naman, ginpahapos na ni Negros Power ang mga requirements. Yes.
1: Okay,
0: okay,
1: ano na siya?
0: Siyempre, before, do kabudlay gid sa aton nga mga customers, no, especially for those nga mga informal settlers naton, no, nga wala balasang mga title nga i-present sa aton.
1: Exactly.
0: So, ginpahapos ni Negros Power. All they got to do is present lang sa aton ang ilang nga valid ID. As to the proof of ownership, pwede man sila kapangayo, certificate lang sa barangay.
1: Nice.
0: Then, kadto di sila sa aton, may permahan lang sila sa aton nga deed of undertaking, which of course, amumana siya ang protection man naton sa in case may mga conflict sa changes sa mga names, no, kung may mga problema bala sa pag-change, so wala kita sang sa labton sa pag-change sina, so anytime pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sang deed of undertaking.
1: Wow. Now, what are those possible, no, ng mga concerns or problems ang matabo kung si Negros Power consumer failed to update?
0: Actually, the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga program si Negros Power, syempre dumabudla yan ang aton nga mga customers mag-avail sina. Kay di ang aton gid kag pinaka-importante nga ang account is under sa imong ngalan.
1: Exactly.
0: Mm-mm. Ang gina-consider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines sa their nabag na karta, kung sinogid ang ara ng ngalan sa account, amugin na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
1: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
0: Yes.
1: Yes.
0: Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, Special Power of Attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner, dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
1: Okay, wow. Well, mas namin siya na-updated ng ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? Kasi may mga fees in eh, para mas mayroon kayo discuss na din, updating the information?
0: Actually, the good news is wala gidya fees. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gid na iya fees kung magkadto kamo diri or even mag-send kamo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
1: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information sa e-billing, di ba lang ang ginatawag?
0: Yes.
1: Miss Marv, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
0: Actually, pwede. Mm-hmm. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online naton nga system. But, of course, may ara, gid kita dapat authorization.

0: from the owner of the account. Mm-hmm. Yes. Pero ga-send kita sang valid ID naton mm-hmm. sa dira. So muna nga gina-verify manamon because there are sometimes na naga-register nga tenants mm-hmm. then pag naghalina si tenants naga problema na si owner kundi ina ang iya bill kay gali mm-hmm. ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it also sa iya man nga email. So, yes. Every time, basta pwede kita ka-update anytime sa ilang mga email address for the e-billing.
1: Well, mas maayo gyud ang updated ang information nato.
0: Yes.
1: Amo gina sa ang goal nato. So, well, lastly, Ms. Marv, anong message nato sa mga consumers?
0: Sa tanan nga mga consumers, ginahangyo ginamon no kamo nga magpalapit diri sa Negros Power to help us update all your datas, all your information sa amon nga system. Kay para kung may mga programa sa Negros Power, una kamo nga makabati, una kamo nga amon mapabalo kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of the Negros Power family.
1: Yes. Well, sa mga consumers, tandaan gid nga ang aton impormasyon sa aton account importante gid na. So we should be updated sa kakalatabo sa Negros Power. And if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kidra kami mabasi, mag-inform sa inyo, sa inyong email, sa inyong phone number. And also, you should be the account owner of the specific account sa Negros Power.
0: Diba? Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update kami subong sa tanan nga contact numbers.
1: Mm-hmm.
0: No, kag sa telephone. So please update gid kay very important gid ni because if we have your contact number, we can send you details sang mga brownout, sure. Details sang disconnection. We can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power. Pwede na kamo makabaton siya.
1: Well, thank you so much, Ms. Marv, for always saying yes sa paghatag, you know, paghatag informasyon sa ato mga subidores. Sa mga subidores, kita na naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update. No? Very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa ating mga program, Negros Power at Your Service. I am your host, San Martigan.
2: Inyo na batian ang Negros Power at Your Service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: 5 News. P3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Number 1.5 K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go! Go with the flow!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow!
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magulo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
6: Gah, mag-joyride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
14: Mabibili sa mga butika.

0: Usmog trangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika.

DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Kuha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
4: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
6: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuton ng ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
7: Gluternamax.
8: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News.
15: K5
14: News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasing!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitrán? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahig ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sang imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
2: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung giinom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya personally nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin. Amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel among pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
3: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yasang pag ano pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in priska,
2: priska.
3: Look at
2: do recharge ka gid, no?
3: Do recharge ka. As in daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog, all natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulogon niya kabilog nga adlaw. And then pagbugtaw mo as in down nga down gid ang imo kwan, imo pamatyagan. Class ifikid man abi sa tanan nga kwan.
4: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer kag sa amon man cellphone. May protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
5: Uy, tuod na.
4: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag Mighty C adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
5: Husto.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: epektibo,
1: Aramis
0: DTX 500.
6: Sakto, Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
4: silax
6: ang adlaw nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid this times the days, no, kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, amunin imo kanalan.
3: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata.
5: Uy.
3: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
5: Uy.
3: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kay hindi mo. Mangod ginasguba sang mataas nga blood sugar levels sa mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog ka gidya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamay. Nami tulog mo, luwas ka sa radiation, protektado mata mo, layo ka sa diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
2: Mapaiway mo.
3: Mapaiway mo. Tisan o ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C, ya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
1: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
0: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News. D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso, hinana, sipon,
0: kagubo,
1: tugasong virus, kagbiklobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid,
1: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
0: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may PC.
1: Ang Visio
0: yung may D3
1: mga butika
0: DTX 500
1: nagkatamo na pala.

0: Ang kulubot sa iyong itsura, mag-TTX 500 na. Masamihinig ka palatian, i-TTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag-TTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
15: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga
4: mabuti ka. I care go.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
17: OT,
20: Breadwinner.
17: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Magdasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga, liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Magulo.

0: Gary, Bayo, Gary ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo, D3 Bayo.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
10: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Number 1.5 K5 News.
17: K5
16: News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go! Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Let's go with the flow.
21: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Magulo

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Pinakabarato nga data
5: sa Shopee. Off pa para sa
6: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: the latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
14: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Domingo, Agosto 30, tuig 2026.
17: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
14: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty Sea ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, bangod sa ginaaligar away sa parking. Lalaki na niro sa hinigaran, tatlo pilason.
17: Sa balitang nasyonal, nagkalamatay bangod naman sa asod-asod nga bagyo kag habagat sa Pilipinas, nagsaka na sa 32.
14: Sa balita international, nagkalamatay sa flash flood sa border sang Nepal kag Tibet, nagsaka na sa masobra 700.
17: Sa balitang sports, sa EJ Obiana qualified na sa 2027 World Championships.
14: Kag sa ato naman balita entertainment, concert ni Yeng Constantino nangin madinalagon. Lasay sa side.
15: Tulad panahon.
14: Para naman sa aton nga ulat panahon, alas 4 kay nasang hapon, ang sentro sang Tropical Depression Tilandok ang ginabulubanta. Base sa tanan ng available data nga yara sa 1,180 kilometers east of extreme northern Luzon.
17: May dalay ni nga kabaskugon nga hangin nga nagdanga taman sa 45 kilometro per hora. Malapit naman sa sentro kag pagmadlos nga nagdanga taman sa 55 kilometro per hora.
14: Ang Tropical Depression Tilandok ang mahinay nga nagagiho karon pa northwestward nga direksyon.
17: Sa karon, wala pa sang wind signal nga ginapatuman sa mga lugar sa Pilipinas.
15: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na.

0: alas 3 ang aga, Agosto 30 sa Sitio Toco, Barangay Inulingan, Banwasang Moises Padilla. Ginsiling ni Police Major Ryan Villasario, pamuno sa Moises Padilla PNP, nga nagbato ang suspetsado matapos siging tinguaan sa kapulisan nga maserbi ang search warrant. Wala naglupok ang shotgun nga una ginuyatan ka suspect, kabagdanan, nga ginbailuhan sini sa kalibre 45 kag nahimo sini nga mapalupok sang tatlo ka beses. Sinupa sa kay Villasario nga nakabalo sila ka magpalupok sa armas lutang bangod sa pagbato ka suspetsado kag para madepensahan ang ila kaugalingon, kag diri na iguan ang suspetsado nga ginatan-aw nang kabagdanan sang iya kamatayon.
1: So while ga ano kita, so nagbato ni nga to na subject, so with that sang para maano naton, ma-overcome naton ng imminent danger sa aton ano, so naga-return fire ang aton ano, aton na kapulisan. So amo to natabo nga napatay ng aton ano no, aton na subject sang operation.
0: Na-recover sa suspect ang isa ka caliber 45 pistol, shotgun kag pila ka mga sachets ng suspected shabu. D3 Bio Evening Newscast. Dinis ka K5 Red Salgado para sa kampanya ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang kabankalan naghahanda na para sa pagsaulog sang ika-126 nga Philippine Civil Service Anniversary nga programa naman nga magalawig sang isa ka bulan. May kampiyon nga balita si K5 Rovic Mungkal.
3: Nagpreparar na ang siyudad sa Kabangkalan para sa pagsaulog sa ika-126 Philippine Civil Service Anniversary kung sa diin mayara sa nasari-sari ang mga programa sa bilog na bulan sa Setyembre 2026. Ini may tema nga bawat kawani, lingkod bayan, puso, dangal at galing para sa bayan. Tuyo sa among programa agud ma-promote ang camaraderie, wellness, employees engagement, recognition and excellence in public service. Ang nasambit nga programa ang pag-umpisan sang kick-off ceremony kag motor trade sa September 1 sa City Hall ground kag pagasunda naman sang kawani hustle hub, employees bazaar and creative market kag madamo pa. Ini nga programa magalawig tubtub Oktubre 2 kung sa diin magahiwat sang City Official and Employees Day nga patigayuno naman sa Kabangkalan City Cultural and Sports Center. Report gikan sa patrol. Ini naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: The size Jess, iban pa nga balita lokal. Bacolod City, rank 3 sa fastest growing city economy sa Pungsod, Pilipinas. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
5: Yara sa karon sa rank 3 ang syudad sa Bacolod sa kapintran 33 ka mga syudad sa bugos ng Pilipinas nga may pinakamadasig mag-uswag ang ekonomiya. Base ini sa 2005 Provincial Product Accounts sa Philippine Statistics Authority kung sa diin nagtubo sa 6.8% ang ekonomiya sa syudad nga mas mataas hindi lamang sa Visayas kundi sa bugos ng Pungsod. Samtang nagapakita naman ang iniyong resulta sa padayon ng pagdako sa economic activity, negosyo, investment kag oportunidad sa syudad. Sa piyak na bahin, nagapanguna ang General Santos City nga may 8.0%, ginsundan sa Cagayan de Oro City nga may 7.4%, kag ikatatlo ang syudad sa Bacolod. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini nga balita ganadulong sa inyo, pasakaluan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balitang lokal, bangod sa ginaligar, away sa parking, lalaki na niro sa hinigaran, tatlo pilason. May kampiyon nga balita si K5 Jerry Lo Mungkal na Luis.
6: Pilason ang tatlo kamay individual matapos si ginlutang sa isa kalalaki sa Osmeña Street, Barangay 2, Hinigaran, Negros Occidental, las 11.25 kay inasang aga, Agosto 30. Ginkilala mga biktima nga amo Sunday Maricel Mumbai, 37 anyos, Cesar Mumbai, 64 anyos, kagisa kapito katuig nga lalaki nga lunsay mga residente sa nasambit niya lugar. Samtang ang suspetsado naman amo si Chester Villa Gonzalo i Mumbai, 52 anyos, isa ka job order employee sa Hinigaran LGU kag residente sa Barangay Gargato sa Banwa sa Hinigaran. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Jovel Sidel, hepe sa Hinigaran Municipal Police Station, pangod sa ginaligar away sa parking, naglalisay ang suspect nga si Villa Gonzalo kag ang biktima nga si Maricel. Nagbalik sa salakyan ang suspetsado kag nagkuha sa .45 caliber pistol kag ginluthang ang mga biktima. Naigo sa nawala nga tiil ang pito katuig nga lalaki. Naigo naman sa tuong nga hawak si Maricel, kag si Cesar naman ang naigo sa tuong nga paa. Gili naman nga nagresponde ang Hinigaran Municipal Police Station, kag nadakpan pinaagi sa hot pursuit operation ang suspetsado. Nakuha siya nga paginakop ang isa ka

0: 45 caliber pistol, 2 ka mga magazine kag 7 ka mga live ammunitions. Nakuha man sa crime scene ang 7 ka mga empty shells ang 0.45 caliber pistol. Gindala naman sa ospital ang mga biktima kag yara na mga ini sa stable nga kondisyon. Naibaluan nga magpamilya man lang ang suspetsado kag ang mga biktima. Ginaaligar nga may daan nga hindi pagindindihan ay ang suspect kag mga biktima. Naibaluan nga hindi lisensyado ang armas nga gamit sa suspetsado. 3 counts of frustrated homicide ang posible nga igapasaka nga kaso. Batok Kevilla Gonzalo. Ako si KK5 Jerry Lou Mungkal na Luis para sa Kampiyon niya Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Lasay stress e kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Naglabot na sa 429 ka mga lugar ang ginbaha sa Luzon area humalin sang Sabado tubtub siningan Domingo Agosto 30.
4: Sunod naman sa Office of the Civil Defense ug OCD, makita sa apat ka mga rehiyon sa Luzon ang mga lugar nga apektado sang baha bangod naman sang halos wala untat kapag bubo sang ulan dala sang habagat.
3: Ini nga mga rehiyon rehiyon amo ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone kag ang National Capital Region ukon NCR.
4: Bangod sang kalamidad naglabot na sa 3,178 ka mga puluyan ang naguba ukon na halitan.
3: Nagsaka naman sa kapin na isa kagatos ka mga karsada kag 13 ka mga taytay ang hindi maagyan bangod sang baha.
4: Ginkumpirma raman sa ahensya nga nautod ang 2 ka mga taytay sa probinsya sang Tarlac kag ginahanglan nga magpangita sang iban nga alagyan ang mga motorista.
3: Nagsugod ang wala untat nga pagbubo sang ulan sa Luzon Sabado nga adlaw Agosto 29.
4: May mga landslide man nga nagluntad sa probinsya sang Zambales kag isa ka porsyon sang Zubic Clark Tarlac Expressway ukon SC Tax.
3: Sabado nga ukon Sabado sang aga duha ka mga lalaki ang nagkalamatay sa landslide sa Subic Bay Freeport Zone sa Subic Zambales.
4: Samtang nagsaka naman sa 32 ka mga persona ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa Pilipinas bangod man sang bagyo nga si Maymay Luis kag Neneng subong man sang habagat.
3: Na record ang pinakamadamo nga fatality sa probinsya sang Benguet sa di nagluntad ang landslide kasunod sang halos wala untat nga pagbubo sang ulan.
4: Isa man ang na record nga nabawian sang kabuhi sa Negros Occidental bangod naman sang pagka lumos.
3: Lasay 15 sa iban pang balita national, ginbulgar ni Ramon Tulfo na may duha ka mga senador sa minority bloc na posible magbalhin sa majority bloc bangod o kung samtang ginapatigayon ang impeachment trial.
4: Wala giningadlaan sang kolumnista nga si Tulfo ang duha ka mga senador judges sa apang nagapati si Tulfo nga magabuto pabor sa conviction ni Vice President Sara Duterte ang duha ka mga senador.
3: Sino kay Tulfo pareho nga nagapangatubang sa mabugat nga kaso ang duha ka senador kag pareho man nga may balatian.
4: Kalakip sa mga senador nga may mga balatian na Senator Loren Legarda nga ginkumpirma naman ni Senate President Sherwin Gatchalian nga nagapaidalom karon sa treatment.
3: In report man sa Senator Jinggoy Estrada kag Senator Rodante Marcoleta nga may ginabatsyag kag detenado bangod sang mabugat nga kaso.
4: Ang tatlo ka mga senador lunsay miyembro sang minority bloc sang Senado.
3: Sa katapusan nga balita national, natala na nga ipresentar sang prosecution panel ang duha ka mga opisyal sang Armed Forces of the Philippines ukon AFP subong man si Michael Poa sa pagpadayon sang impeachment trial.
4: Giningadlaan ang AFP official bilang Sanday Colonel Manaros Buransing the second kag Colonel Magtanggol Panopio.
3: Nagalaom ang prosekusyon nga mahataga na sang kasanagan ang mga aligasyon angon sa hindi insakto nga paghamis sang confidential funds sa Department of Education o kon DepEd.
4: Natala na naman nga igapresentar sang prosecution si Attorney Michael Poa bilang hostile witness.
3: Si Poa among defense counsel kag spokesperson para sa depensa ukon kampo ni Vice President Sara Duterte.
4: Si Poa ang naging assistant chief of staff sang Department of Education sang nagserbisyo pa bilang DepEd secretary ang Vice Presidente.
3: Lasays, Jesse Size.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Sa balita international, nagkalamatay sa flash flood sa borders sang Nepal kag Tibet, nagsaka na sa masobra 700. May kampiyon nga balita si KK5 May Hikilan.
5: Padayon nga nagasaka ang mga na-record nga patay sa nagluntad ng flash flood kag mudslide sa borders sang Nepal kag Tibet, China sa tuong Miyerkules. Sa pinakabago nga datos, las 2 subo nga hapon sang Domingo, Agosto 30, yara sa 734 ka mga individual ang na-record nga nagkalamatay, samtang masubra 2,400 naman ang padayong ginapangita sa Nepal. Samtang sa bahin sang Tibet, China, 16 naman ang na-record nga napatay, samtang 546 ang gin-report missing. Kapin 20,000 naman kapwersa sang otoridad ang gin-deploy agud magpatigayon sa search and rescue operations. Apang wala pa sa karon sa nakita ang survivor halin sa nagluntad nga trahedya. Ginausisa man subong sa mga eksperto ang nagporma nga ikaduha nga barrier lake nga nagresulta sa kakulba sa pareho nga bahin sa border bangod sa posible nga pagbaha. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
4: EJ Ubiana qualified na sa 2027 World Championship. May kampiyon nga balita si KG5 Marv Aranuez.
2: Nakasunod na sa 2027 World Championship ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Ubiana. Iniang matapos na clear ni Ubiana ang 5.90 meters sa Diamond League sa Switzerland. Ini ang ikaduha sa iya pinakamataas nga record sini nga season na ang konsang Pinoy ang ikalimang pwesto sa nasambit nga kompetisyon para makwalify ini sa World Championship. Naghanda man subong si Ubiana para sa Asian Games sa masunod nga bulan. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Kag para naman sa aton balita entertainment, concert ni Yeng Constantino nangin madinalakon. May kampiyon nga chika si KK5 Lori Gamboa.
6: Nangin madinalakon nagin patigayan nga concert ni Yeng Constantino sa Smart Araneta Coliseum sang Agosto 28 tubtob Agosto 29 tuig 2026. Ini ang may titulo nga biyaheng 20 kun sadiin duha na ini kadekada sa patag sang pagkanta sa showbiz. Sunod nga magapatigayan sang concert si Yeng Constantino sa Cebu sa Setyembre 20, pagasundan ini sa guwas ng Pilipinas sa Setyembre 25 kag 27, Oktubre 2 kag Oktubre 3, kag magatakop sa Disyembre 4 sa Laguna. Kaupod ni Yeng sa pag-perform amo Sanday Empoy, Janine Berdin, Angela Ken, Ogie Alcacid, Kayla, Sam Milby, RJ Jimenez, and Chung D, Chito Miranda, Casey Tandingan, Eric Santos, Angeline Quinto, kag iban pa. Nagtambong man sa two-day concert Sunday Heart Evangelista, Mika Salamanca, Vice Ganda, Ryan Bank, Clarice de Guzman, Gian Bernardino, TJ Monterde, Darren Espanto, Kylie Echari, Alexa Ilacad, Gary Valenciano, kagiban pa. Ginkanta ni Yeng sa concert amo ang Hawak Kamay, Salamat, Ikaw, Chinito, Sabi Mo Na, Siguro, Habang Buhay, Paano Ba Ang Magmahal, Diana, kagiban pa. Nangin director sa concert amo ang aktor kag dancer nga si John Prats. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Anong favorite mga kanta ni Yeng?
4: May ang ideya ko siyempre ang Hawak Kamay. At least gintagaan sang I think international award for the last 25 years doon nag-Japon mabati amo Japon ang Hawak Kamay.
3: Ang nang gusto ko yung Chinito akong gusto.
4: Chinito gusto mo.
3: At kung ikaw ay nakadaw. Ay, mga amo na.
4: Kaya narumduman ko siya, binalantaw ko na siya sa PBB.
3: No. Sino? Si Yeng?
4: Si, I don't know. I don't know.
3: Sigurado ka?
4: Hindi PBB.
3: Kayo ha?
4: Na contest siya. I don't know kung anong contest na.
3: Pero bigate ng mga guest ni ni Yeng sa iyang concert.
4: Bigate si Impoy.
3: Uy, nagamayan ka kay.
4: Yeah, sikat si Impoy yan.
3: Uy, nandawa bala KZ Tandingan. Si Ogie Alcacid. Ara man si TJ. Sino pag itong ginmention ni KK5 Lori nga guest sa concert? Si Angeline Quinto.
4: Di ko bala madayon na yun sa sanguna. Kaya ang collab team si JR. Nga acoustic guitarist
3: Shabok?
4: Shabok. JR Shabok. Sila na biuna.
3: Oo.
4: And then do nag
3: pero nami man kayong nadayunan niya si Yan
4: ni
3: Yeng Yan.
4: Why ko diba? Update si Yang ano?
3: Yeng Yan.
4: Kaya basta may tag-iyan, away na ko
3: update. Chinese nga, ano, Yeng Yang, o, oh, diba? Mm. Yen, si Yeng, ang Yang nga pala, si Yan.
4: Yang. Ah, si Yeng Yan. Yan.
3: Diba?
4: Pero na, may ano, and sa karir ni Yeng B,
3: uy, si Yeng bala, isa ni sa mga namian ko nga singer, because nga, ang iabi nga mga kanta ka kay Five Rods, heartfelt, di? No, may meaning,
4: no?
3: Tapos ang iyang nga tono, bala, makabagabag,
4: dami.
3: Hindi naman takabalong na
4: duma. Makahulubag balatsyagong. Pero anyway, congratulations.
3: Makabagbag damdamin.
4: Oh, kay for siguro daw wala na ba yung mga local artist natin nga nag-concert.
3: Oh,
4: ano?
3: Aside sa singer ni si Yeng, composer, pag hindi siya ka K5 Rods, pila sa mga kanta ni Angeline Quinto, siya ang nag-compose. Ang hindi ko magsala ang... At ang hirap ni nakanta na ni
4: kita
3: Angeline.
4: Kita mo doon, genre, do, ano
3: sa mga ano naman, sa mga karaoke
4: at
3: na...
4: At ang hirap...
3: Nan!
4: Masa, ano?
3: Basta.
4: Hirap, ah. Ang hirap.
3: Oo, mga ginakanta, pero may sa...
4: Kita, you know, sa this coming mascara season, makagdoma di sila.
3: Oh.
4: Kaya ayaw mong gabi, pag win-win nyo lang TF nyo.
3: Gani man.
4: Pwede taga 4 million ang TF, no?
3: Pero kay deserve manabi nila, kay Five Rods.
4: Yes,
3: ang pangalan nga na-build bala nila sa over the years when it comes to... Ang
4: importante, no? Ang kinanglan pangalan mo, halungan mo gid.
3: Yes.
4: Hindi mo gid pag-ubon, kay at the end of the day, magamit mo.
3: May araw, pag yun sila kanta nga nag-collab sila ni Sarah Geronimo.
4: Ikot-ikot.
3: Ikot-ikot mo. Hindi man doon ikot-ikot. O, ari man yan. Lain!
4: Nang
3: nalipat
4: tala?
3: Ko. Hindi!
4: Ati ginisa na yun. May natala.
3: Nalipat ka pero namin na siya. Ang mga fans ni Yeng kag ni Sarah, maka, ano na, mga bali na ka. Familiar
4: si,
3: ng kanta.
4: Si Graciabla.
3: Sino?
4: Favorito niya si Yeng.
3: Si Yeng.
4: Oo.
3: Hawak ka man.
4: Pero favorito ni Graciabi mo sino?
3: Ano, sino?
4: Si Ivana.
3: Ah!
4: Ivana Alawi. Ara sa kwan?
3: Sa?
4: Oh, sila ni Ramuel.
3: Ooh!
4: Favorito niya si Ivana. Si Ivana.
3: Hindi pa nga tag iPhone.
4: Hindi pa nga tag. Hindi. 5 times.
3: Kabalo. Nako na. Kasi na si Kakipipe Adrian. Bas naman ah! Mga ka-K5, amuya itong dalag ko ang mga balita sa mga Domingo, Agosto 30, 2026.
4: Bande ban buhas nga dlaong panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
3: Magkasunod na ang Largavie sa program, kaupon si ka-K5 Julius Marivelle. Sa pangalan sa bugos nga puwersa, sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jane Shatita.
4: At naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
3: Para sa kampiyon nga balita,
4: serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
1: Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagdimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing yari yan, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagari

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: なるかでした。
1: Check your time kagisigong inyong mga orasan. Oras sa K5 News FM Philippines. Exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Larga Vista.
1: Mayong gabi banwa. Ining Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
1: Ini, ang inyo bago nga tinamanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan, kagbatuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruan sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: Tatlo ka tawo pilason sa isa ka insidente nga nagluntad dira sa Banwa sang Hinigaran pag panglutang sa isa ka parking lot way takabarokon himata man lang ang nagkalabiktima sining shooter banon ta karon dugay with K5 Jerilu na Luis samtang dito sa Banwa sang Moises Padilla isa man ang patay matapos gagin patuman ng isa ka search warrant.
0: Lorgo,
1: ano ba lang kabang danansin ay banong tanak karundugay-dugay gikan sa Moises Padilla PNP, but let's start slow tonight. Kumo kay Domingo ari unahon tabala. May ara ako sang ipakigbahin sa inyo isa ini sa mga bagay nga kung ka isa mapuslanta sa internet labi na gid sa Facebook. May ara ako sang nasumalang kagabi sa akon nga pag-research para anong i-share nakon sa inyo tonight. And let's have this video. Ano bala ang mga tikang? Ano bala ang mga masami nga ginahimo sang mga tao agod mangin mas powerful kag makaatubang sang mga challenges sa ila sining pag pangabuhi. Let's have this video.
2: 7 things you must do alone to become stronger and more powerful.
1: All right. If you want to become truly powerful, pito ka bagay na butang dire. Ano ang pito ka mga bagay nga dapat himuon nimo alone? But siniyon nagaisahanon, wala pariente, wala abyan, agod ikaw mangin mas malig-on kaga mas may kusog. Ari pamatian ta.
2: Journey nobody can walk for you. Support matters, but some battles require you to stand on your own. Here are 7 things you must learn to do.
1: Importante ini ha.
2: Number 1.
1: Ang ginabutang diri sa video, which I think is very important, may mga pagpanglakaton nga ikaw lang gid ang makapatigayon. May mga bagay nga ikaw lang gid makaatubang. There are things kuno that only you can face alone and journeys that you alone must take. Damo ina, maagyan kita sa kabuhi. Alimbawa, balatian. Ang balatian at the end of the day, bisan ano pa nga may ara ka asawa, bisan may ara ka kabataan, may ara ka kapartidusan, may ara ka mga abyan sa gihapon, ikaw lang na gihapon, mag-aatubang. Padayon nun.
2: Face your pain. People can comfort you, but they cannot process your wounds for you. Eventually, you have to confront what hurt you, understand it, and decide that your past will not control your future. Healing begins when you stop running from what needs to be faced. Number 2.
1: Okay, number 1 siling ya, atubangon ang imo kasakit. Face your pain. Magamba kita pain ang buot siningon sina kasakit. Indi buot siningon nga pagpanakit lang sa imo nga ginlampusan ka baratiha. O kung gin-indyan target ka, no. Ang ginabot silingon dira, physical, emotional, and mental pain. Halimbawa, emotional, ginbayaan ka sang imo asawa. O kung ginbayaan ka sang imo nobya. O kung the other way around, ginbayaan ka sang imo bana, ginbayaan ka sang imo nobyo. Husto ina, may ara kamiga nga pwede mo ichika. But at the end of the day, hindi pwede nga tawo lang sa gwa ang imo sinisaligan. Agud atubangon ang kasakit nga imo sininaagyan. At the end of the day, it is only you who can face the pain. Atubangon ang kasakit. Kag dapat atubangon ang nakaligad. Hindi pwede nga ang kabuhi mo will forever be lived. In the past, hindi pwedeng kabuhi mo sa nakaligad mo lang ipangabuhi. Yari ang ikadua.
2: Nobody can think for you every day.
1: Uy.
2: Learn to question negative thoughts, control impulsive reactions, and focus your attention on what you can actually change. A disciplined mind gives you power over your choices. Number 3.
1: Okay,
2: build your
1: number
2: 2,
1: disiplinahon ang imo utok. Nanong bot silingon. Sa kada adlaw ang nagaatubang sang kabuhi wala sang iban ikaw lang gid indi pwede nga tub-tub mientras daw bibubot ka nga ara ka sa kuna. Banwa, ang kabuhi is very hard. Budlay ang kabuhi, labi na gid sa subong nga panahon. Abi tapos lang kay Facebook eh. Abi tatanan ara sa internet, abi tatanan ara sa Facebook. No, life is hard. Ibutang ta na sa ulo ta, budlay ang kabuhi. And at the end of the day, ang imo siniupod sa pagpanglakaton, ikaw nang gid. Hindi pwede nga daluon ka pirme sang imo asawa, sang imo bana, sang imo nubyo, sang imo nubya, o kargahon ka kungkungon ka pirme sang imo nanay, sang imo tatay. Tipano kung 50 anyos ka na? Hindi pwede. You have to face life alone with your mind. Ang utok mo, disiplinahon mo. Gid. Are, padayon nun ta. Nano pagid ko no?
2: Your goals will not always make sense to everyone around you. You don't need constant approval before you begin. Learn, plan, practice, and keep working even when nobody is watching. Results
1: okay.
2: Are often created long before they begin.
1: Bisan wala pa sang may nagambal sa imo nga pare kaayo gid sang imo ginobra. Don't learn. Dapat matuon ka, maplano ka, and do it. Even if wala may gambal sa imo nga mayong imo ginaubrano. Pero sa halimbawa, sa akon trabaho as a reporter, wala ko yang may gahulat. Of course, kamo nga mga tagpamati, ikaw nga nagapamati, subong, pwede nga kamo mambal nga nami ang ginaubra ko. But even if wala may nagambal sa akon, I have to do what is right. Nga, because that is the responsible thing to do. Kung kaisa bala, kung wala may nagalang tao, kung may isa kalibo nga makitaan ka sa iskinita ko, on mo o kung wala? Okay, that is the question. Kung wala may nagalang tao sa imo, himuon mo ang dapat malahimuon o kung himuon mo ang gusto nga butang because kabalo ka, husto ang ginahimo mo. Yari, padayon nun.
2: Come visible. Number 4, leave what keeps pulling you backward. Sometimes strength means walking away from relationships, habits, environments, or opportunities that continually damage your progress.
1: Uy.
2: Letting go can hurt, but staying somewhere that keeps...
1: Grabe. Kung kaisa, dapat nga magtukod man kita o magpatuhaw sang kakusog nga nagabuot silingon nga pwede tabayaan ang isa kabagay, tawo man ina, sitwasyon man ina, o kung environment man ina, o kung oportunidad man ina, nga nagabutong sa imo from making progress. Nanong bot silingon, kung ang imo relasyon, asawa man na, o kung bana man na, nubya o kung nubyo, nagapakunol sa imo, nagaprevent, o kung nagapugong sa imo pagdako, you should learn to decide. Dapat kabalo ka magdesisyon kag may ara ka sang kaligon kag kakusog nga maghalin inayasuno sa sini nga video. Ari padayon unta.
2: Shrinking, you can cost even more.
1: Ay.
2: Number 5, learn to manage your emotions. Being powerful doesn't mean never getting angry, afraid, or disappointed. It means learning not to let temporary emotions make permanent decisions. Pause before reacting. Think before speaking. A calm response can save you from problems an emotional reaction creates. Number 6, become comfortable with solitude. You need time away from
1: okay.
2: Other people's opinions. Okay,
1: ari ang ikalima, kag ikaanom, importante man ini, no? Learn to control your emotions. Dapat kabalo ka, magtagob sang imo kabangis. Wala nagabot silingon, siling dire sang video, nga hindi ka dapat mangakig, hindi ka dapat magkasubo, but kabalo ka magtagam. Kung sa tinaga pabalas ang una sa mga katigulangan, kabalo ka magtagub sang imo kabaris. And that I think is very important. And mind you ha, ang ginatinaga, ang tinaga bala, ang paglaragway sang katigulangan sa unang dapat kabalo ka magtagub sang imo kabaris is actually taken from the good book. Ang akon pag-intindi, may mga scholars ginagasiling nga inabalang ano panawag ni ang mga tawo kuno who knows how to sheath their swords. Ang kabalo magtagob sang ila sini nga mga espada, amoy na ang magakadto sa langit, na bilang blessed are the meek. Amo na ang bugos gid kuno nga passage, blessed are the meek who know how to sheath their swords. Ti amo na, kung sa ato niya mga katigulangan, dapat kabalo kita magtagub sang aton kabangis. Very, very important. Ikaduwa, ang ikalima, dapat, or ang ikaanom, dapat kabalo kita maghakos sang ginitawag solitude. Kabalo kita magpangabuhi nga kita lang isa kaghakson naton ina. Being solitary o nagaisahanon does not mean loneliness. Very, very important, ha? Ari pada yun unta.
2: What you actually believe and want. Okay. Solitude can teach you self-awareness, independence, and confidence. You stop chasing approval when you become comfortable with yourself.
1: Ooh. Number 7. Gusto, no? Ari-ari. Tutukan ko. Ang ika-anom, dapat we must learn to be comfortable with solitude. Balo ka mo banwa? Na-realize ko sa aton sininga pagpangabuhi, kadamo sang mga bagay nga gusto ta hibaluon. Kadamo sang mga tawo nga gusto ta kilalahon. But ang pinakabudlay sa tuod lang, at the end of the day, is to know ourselves. Kilalahon ang aton kaugalingon. Kagtubtub, hindi mo makilala ang imo kaugalingon, ambot kon ang pangabuhi is worth living. And makilala mo lang ang imo kaugalingon when that moment of solitude arises. Sa tuod lang banwa, gapati ko nga kita tanan nga tawo, mag-aatubang kita sang kamatayon nga kita lang nag-isahanon. Bisan ano pa kauyat hugot sang asawa mo o kun bana sang imo kamot, you are still facing death alone. Ikaw lang sa imo panguna-una ang mag-aatubang sang kamatayon. Tiya mo man ina, samtang buhay ka pa, dapat kilalaon sinubala ang alimbawa ako, sinubala si Julius Mariveles. Hindi lang niya bilang as a reporter, sinubala ako. Ano ang mga bagay nga naghatag sa akon sang identity? Ano nga mga butang ang naghimo sa akon ako as ako? Ano nga mga butang ang naghimo sa akon bilang tawo? Hindi ya kun ano ang pagkilala sang iban. Hindi ya kun anong pagkilala sang iban sa imo. Very important and very deep actually. Solitude. Kisang tawad hadlok sa pag-isahanon eh. Inablang ikaw lang kag ang imo utok, imo lang panghunauna ang bilin. Very, very important ini. Ari pa dayon unta.
2: Failure. Failure can embarrass you, disappoint you, and make you question yourself.
1: Mm-hmm.
2: But every setback can also teach you something valuable. Take responsibility, learn the lesson, adjust your approach, and try again. Resilience is built through repetition. And here's the most important part. Real strength is not about controlling other people. It's about gaining control over yourself. You don't need everyone to understand your journey. Build quietly, learn privately, improve consistently. Let your results introduce the person you've become.
1: Uh-huh.
2: If this message spoke to you, subscribe, like, and share it with someone
1: okay.
2: Who needs to hear
1: it. Dalom, ha? Dalom ini nga video, that's why nga gin-share ko sa inyo tonight because ang katapusan, number 7, nga panugyan, learn to rise after failures. Natun-an ko sa kabuhi, hindi ya tungod lang sa sininga video, kundi sa mga kasakit kagkabudlayan nga naagom ko o na sumalang, nga tuod wala ka sang iban nga imuon kung mapalyar ka, mapaslawan ka sa kabuhi. Wala ka sang iban nga choice but to learn to rise again. Ang siling diri sa video, kung ma-fail ka o mapaslawan ka, dapat tun-an mo kung anong natabo sa imo. Learn, ang kada failure kuno is not an indication nga you are a failure. Something failed. May bagay nga napaslawan. Pero ikaw ya, hindi kaya kapaslawan. You are not a failure. May failure, may kapaslawan, pero ang tawo nga napaslawan, hindi na ya ang identity mo. Dapat kabalo ka magtuon, kabalo ka maghibalo. ang kada kapaslawan should become an opportunity ukon kahigayunan sa pagtuon. And so very important ini ha. That's why nga nagsugod ako sini karon nga gabi tun-anta ang mga itabo sa aton kabuhi. Amuyag to ang 7 things you must do to become stronger and to become more resilient. Ang resilience, inabala ang kahunit mo sa kabuhi. Katulad bala sang kawayan, nga kung maghuyop ang hangin sang bagyo, ano man na kamadlos, ano man na kakusog, nagahilay-hilay lang ang kawayan. That is resilience. Inaya ang pagbangon sa kada kapaslawan, ang tawag sina grit. Grabe nga ton, anay na. Ano bala ang nagahatag sang tawo o sang ano bala ang tao ang nagahatag sang grit sa isa ka tao? Ano bala ang nagapahunit sa isa ka tao? At the end of the day, it's up to you. Ako yagapati kung hindi ya pagpamati sa YouTube, hindi ya pagpamati sa Facebook, hindi ya pagpiyong sang mata kag pagmeditate lang. Of course initanan makabulig. Hindi ya pagpamati lang sa inspirational videos ang makapabakod sa aton. Karon dugay-dugay may istorya ko sa inyo nga sa aton galiutok may tuod nga parte sang utok nga mapatubo mo ang imo well ukon ang imo luyag nga mangin maayo ka nga tawo. Ang willpower may ara gali parte sang utok nga nagadako nga nagadako. Kag dire ko natun-an pabati ko na karon dugay-dugay nga ang tawo gali nga tamad maminsar ay pwede nga mangin lipot ang iya kabuhi tuod karon dugay-dugay ha, sa aton pagpangalagad. Lorga Vista. And so I hope nga sa akon nga pagpaambit sa inyo sang sining malipot nga video natun-an taman ah, nga may ara gali sang pwede tamahimo agud mangin mas malig-on kita kag mabakod sa piyak sang mga kabudlayan sa kabuhi.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista! Lorga Vista.
1: Ari sa iluan tanang update sa Nepal angot sa natabo nga glacial avalanche. Grabe, ginatos na ang patay subong dito sa Nepal samtang diri sa Pilipinas ang pagbinabaha nagtuga na sang hindi gin man niya tama ka damo katulad sa Nepal no, pero labot na mga isagatos ang nagkaramatay tungod sang pagbubo sang ulan diri sa Pilipinas, tuga sang hangin na bagat. Unahon ta ni anay wa. Ang video parte sa Nepal kay alang-alang ang akon amigo sa Nepal karon nga adlaw kay may ilubong sa anay nga himata niya dito. Ang akon kilala nga journalist nga si Prabhakar Gimer hindi available tonight. So buwasta siya. Ari anay video wa dito sa Nepal.
3: Nepal was hit by one of its deadliest floods in recent history. It was so powerful that it was first mistaken for an earthquake.
1: Uy.
3: But this was not caused by ordinary rainfall.
1: Uy.
3: About 20 kilometers northeast of the border crossing between Nepal and Tibet, a huge section of ice and rock broke away from a glacier. It fell into the narrow river valley below. The collapse was so large that it created seismic waves equal to a magnitude 5.2 earthquake. But scientists later realized it was not an earthquake. It was a massive ice and rock avalanche.
1: Oy.
3: the avalanche filled the river valley with so much debris that it temporarily blocked the river. And because this valley is so narrow, the debris created a natural dam.
1: Just go.
3: For around 20 to 25 minutes, water kept building up behind it. Then the dam failed, and all that water, mud, ice, and boulders rushed down the valley at once.
1: All right. At least aray makadali ah. Sa ibabaw sang Mount Everest, kundi masyado kataas ini, mga 5,000 metro sa ibabaw. Ang report una-una nga may nagluntad nga linog nga 5.2 magnitude. Hindi. Suli. Ang natabo gali, ginatawag glacial avalanche. Nano ang glacial avalanche? Ining glacier o kun ang ibabaw sang ang tuktok ya bala naputos ina sang yelo kay tigasno nga gasno pirme mo sa Mount Everest dito sa Nepal. Ang Mount Everest amuning pinakamataas nga bukid sa bugos nga kalibutan. Sa lugar sa tunga sang Tibet nga parte sang China kag Nepal, natabo ang glacial avalanche. Suli gali pagkatipag sang ice, lunang, bato, nagtipag halin sa bukid, amo tugal iya ang nagtuga sang abi una ka mga scientist, dala na ang USGS. Ini ang report ko tonight, ginakwa ko dire halin man ang iban sa US Geological Survey. Iya kakano ang abi una-una nga linog and then nagluntad ang glacial avalanche. Hindi, suli. Ang pagkatipag sang yelo, upod ang mga bato, lunang, halin sa ibabaw sang bukid, nagtuga iya sang pagtayog. So suli, una ang pagkatipag, ikaduwa ang na-record nga 5.2 magnitude nga abi una-una linog. Te, kumo kay nahulog ang yelo, ang bato, ang lunang sa kitid nga klase sang suba, ang natabo gadaw nahimo siya dam nga ginasupnan niya bala ang suba. Lathan River ang alan sine. Abi una ang natabo na una sunod sa mga eksperto ginsupnan sang yelo, sang sang lunang kag sang ice, kag sang bato I mean, ang iningkitid nga suba. Después mga 20 tubtob 30 minutos nagpunong nga nagpunong ang tubig tubtob nga nagbuhang atong supon ti kundi ang baha banwa tubtob 100 kilometros gikan sa ginsupnan sang suba man pati ang mga kalasangan natabunan sang tubig. Damo nga building ang natabunan, ginatos ang patay. Aray padayunon.
3: 40 kilometers of road were destroyed.
1: Diyos ko.
3: And the flood was still causing major damage nearly 70 kilometers downstream.
1: Okay, padayunon. Amo na to. Okay. So 40 kilometro sang sang dalanon ang nagkalaguba tungod sining baha. Después ginatos ang patay. Naluoy gid si Rimuel sa mga taga Nepal. Matyag ko Adrian, si Rimuel may dugo ni taga Nepal mo. No? Pero nami ni si Rimuel, lagabatyag gini siya sa iya isig katao naluoy siya eh. Labi na gid nakita niya nga may mga tigulang bala nga nagkalamatay. Oy, by the way, the almost miraculous ha, ang natabo sa isa ka babaye. Standby sa report ni K5 Jerelo Mungkal na Luis. May babaye nga nasapuan nga buhi. Pila ka oras makaligad sang sining nga glacial avalanche.
0: Lorga Vista.
1: E banon ta na dugang ah. As soon as available na ang aton connection, live gikan sa Nepal, perhaps by tomorrow, kay subong nag-ayo siya nga hindi siya pwede, kay may ara siya kuno ilubong nga himata niya dito sa Nepal. Pero siling ko okay lang na, man ining akon amigo, journalist, inireporter man bala, dito sa Nepal, pariyo man sa akon, ang ngalan niya si Prabhakar Gimir. Oo, anay communication consultant sang Nepalese government kag anay katapo sang investments board sang ilang nasyon. So buasa, maistorya siya sa aton.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang inyo pambukas ka mga balita at komentaryo for tonight dala sa inyo sa Calwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ipakilala ko ni sila liwat karon sa inyo ha. Kay may balita ta importante antes ko ni sila pakilala sa inyo karon dugay-dugay. May ara bag-o nga findings banwa ang mga scientist. Nakit-an nila kun diin nagatubo ining willpower. Inabala ang kahunit kag pagkadesidido sang tao, inablang pagkapursigido, the will, ukon ang kahunit sang tao, may parte gali sang utok nga dira makita. Nakitaan nga ang mga tao nga maayo ang ila sini ikaayong lawas, mga atleta, mga super athletes, mga super soldiers, ining mga elite forces, kag mga tawo nga malawig ang kabuhi, dako ang ila sini parte sang utok nga dire nakita nga base dire nagaistar ang ginatawag willpower. But more on that karon dugay-dugay. Indi kamo magkalipat ha, sa aton nga health news, very very exciting and very very important. Kun gusto nyo kuno nga maglawig inyo kabuhi, dapat triningon nyo ang ina nga parte sang inyo nga utok. And one way of doing that to increase well, ang utok gali maskulo. Hindi lang kinanglan nga ang lawas nyo lang ang pakwaton nyo barbell. Ang utok gali importante gid. Because if you do things kuno that you don't want to do, mga bagay nga budlay para sa imo, mas nga nagadako ang ina nga parte sang utok.
0: Larga Vista!
1: Grabe, ako pagkabasa ko sang balita, pagkabati ko, do mahulog ko sa akon bangko. Indeed, ang utok gali is a muscle. The more nga ginagamit mo, the more nga ang utok gamaskulado.
0: Larga
1: gani
0: Vista!
1: Hindi gali pwede ang tamaran maminsar. Oo, hindi pwede nga ang tawo tamaran maminsar. Kaya gakunol man ang utok mo. Pero te, why kuya kabalo kung nano to yung natabo sa inigaran, tatlo ang pilaso. Nambut kung pariente man lang nila ang naglutang sa ila sa parking lot.
0: Larga,
1: ano ang ginkabangdan? Ari ang idolo ko, K5 Jerry Luna Luis. Nano ang balita. Jer, good evening. Please come in.
4: K5 Julius, good evening. Ikaw ganyan ang idol.
1: Nuga, ikaw lang ah. Ikaw ya.
4: K5 Julius. Dari kita sa shooting incident kaya naglumpad ka ina dito sa Banwa sa Inigran. So actually ka Kev Julius, sa pamangkot mo kung magparientihan na relative or kung magkinanobla ining mga biktima kagang suspect, dito kita sa magpakaisahanay do something magrelative sila ka K5 Julius. Kasi do nang hindi man maglayo anay bala ang ila sining pamilya.
1: Uy.
4: So ka Kev Julius, pilason ining tatlo ka mga individual lakip ng isa ka pito ka tuig nga bata nga lalaki kag isa ka senior citizen kag ati ining isa ka babayi.
1: Mm-hmm.
4: So diri na tabo ini ka K5 Julius sa Osmeña Street Barangay 2 Hinigran no pasado alas 11 kainas ang aga Agosto 30.
1: Jer, so,
4: ang ining biktima
1: Jer kindly diri, orient may magambal ka Osmeña Street di na siya ayon gani.
4: So, buot silingon sa Osmeña Street or ang location si Nika Kev Julius is dito sa Atubang sa 7-Eleven, sa Hinigaran. No? May bangga na siya. If halin ka sa Kabangkalan, gawin ka Bacolod, may bangga na siya pawala ka Kev Julius.
1: Uh-huh.
4: So, sa Atubang sinang bangga or sa Atubang sa 7-Eleven, may bangga na daan nga pawala. So, riktahon mo lang gina ka Kev Julius. No? May arada siya sa bungguan nga iglesia ni Cristo or may simbahan na dra, kampi. Dra dapat ka K5 Julius.
1: No, bali so, nag-abtanay sila siya. Parking lot sang ano ini?
4: Actually ining ginaparkingan ka K5 Julius, hindi ni siya parking lot gid, no?
1: Okay.
4: Two highway ini siya or dalan ini siya, but ang plastada sini ka K5 Julius dumay pala mahawan ining pamilya bala ang sa mga biktima dra sa area kag may nagapark nga isa ka salakyan which is iyaman sa mga biktima ka K5 Julius.
1: Ay, sige sige, so, plastar lang ang Niger, karon lang ko maklarify. Plastar na ya. Thank you.
4: So ining mga biktima ka K5 Julius king kilala ini sila nga amo Sanday Maricel Mumbai 37 anyos kag ining si Cesar Mumbai 64 anyos kag pito ka tuig nga bata nga lalaki nga minor de edad hindi ta pagpangalanan ka K5 Julius no.
1: Si Maricel kag si Cesar ano ini Jer?
4: Ano, go ahead.
1: Ano ini si Maricel kag Cesar?
4: Ini sila is mag-amay based aton sining nga information.
1: Mag-amay si Maricel pilang edad gani? Si Maricel pilang edad gani?
4: Ang edad ni Maricel is 37 years old.
1: Okay.
4: Ang ining lalaki, ining tigulang senior citizen is 64 years old.
1: Uy.
4: Ining bata ng lalaki, allegedly bata ni Maricel ni.
1: Apo. Apo bali ni Cesar. So bali ang upod niya, lolo, apo, kag ang iya bata nga babaye.
4: Ha-ha.

0: Julius, kaya di, siyempre, do, OFW ini siya.
1: Aha.
0: Kaya Julius, oo, anay OFW. So, nagpuli, ini siya, dali sa Hinigaran. Kag nag-ubra or nag siguro nag-apply ubra diriya sa LGU sa Hinigaran kag nabaton, no? So sa water district ini siya na assign kag kay mm-hmm. Julius. So sunod kay Police Lieutenant Colonel Jovel Sedel ang hepe sa Hinigaran Municipal Police Station kag kay Julius. Ginaaligar nga bangod bala sa hindi pag-insindihan ay sa parking kag kay Julius. So ang plastada based sa iya may nag parking ining pamilya sa ginaparkingan man no sa ining sospitsado. So karon natabo do ginapahalin bala kay Kev Julius ang suspect ining salakyan sa pamilya or sa mga biktima. Unfortunately during sang ila sining istoryanay siguro nagluntad ang lalisay kag hindi pag-insindihan kay Kev Julius kay komo nga magparentehan or magpamilya may mga nahalungkat siguro nga mga daan
1: ay.
0: Mga hindi mga daan bala nga problema yeah, mga argumento o kon mga old grudge kay Kev Julius that's why naman nga ining biktima nagkuha gilayon sang iya sining armas nga
1: ay.
0: .45 caliber pistol
1: ay.
0: Nga pistola kay Kev Julius dito ging kuha iya ka sa salakyan kag nagakinang-kinang pa actually ando ang brand yan eh is SAM no ASM ang brand sang iya sining pusil kag dito ginpalukpa niya sang pito ka beses ining mga biktima kay Kev Julius so naglaigo no ining mga biktima ang pito ka tuig nga batang lalaki sa tiil no sa nawala nga tiil na igo ang ining isa naman amo sa tuo nga wak ining si Maricel samtang ang senior citizen naman nga si Cesar ang naigo sa tuo nga paa so gilayon nga responde nga atong sining Hinigaran MPS ka K5 Julius kag di na nadakpan pinagi sa pursuit ining suspect actually do taguon po kuno tani isang suspect ining armas niya
1: ay.
0: O galing madasig man nga to sining pagresponde sang kapulisan kag tidito na recover kag kay Julius ining isa ka .45 caliber pistol kag duha ka mga magazine no pito ka mga bala ng live ammunition sang .45 caliber pistol kag sa crime scene naman na recover man kay Julius ining .45 caliber pistol no ang empty shells kay Kev Julius so pito gid so buot silingon ang isa ka mag din sa .45 caliber pistol is pito ka bilog so naubos gid ang pito ka kay Kev Julius nga
1: nagpokit no okay single stock nga 45 1911 type
0: 1911 kay Kev Julius
1: gin check ko de online may ara ASM firearms nga daw Italian brand galing ini siya. Although ako, bago lang ko kabati, ASM, ha? Army San Marco, if that is precise, no? But nevertheless, the point is, iyan ni personal firearm, may ara nagakaigo nga LTAF kag PTC-4 ining suspect?
0: Actually, naibaluan ka, Julius, atong sininga pag-imbisigar man dito sa lugar kag sa PNP, no? Sa pag-check nila sa firearm explosive registration sa sininga firearm, negative. Wala sang lisensya.
1: Wow!
0: Sining pusil nga gingamit sang suspect sa pagpanglutang sa mga biktima kag K5 Julius. So, dito kagati decidido gid mag-file sang kaso ining pamilya sang mga biktima
1: kag K5 Julius.
0: Kag, kaya ti syempre kumbaga kay Kev Julius nang illegal possession pag ini siya no
1: Oy.
0: Pero sunod sa aton sining kapulisan ang gi-file lang again file nila nga kaso is 3 counts of frustrated homicide so amo nang ipasaka nila batok sa suspect kagati gid pamangkot naton actually no gina-try naton labuton ko tani ining suspect kung ano naman ang yes ring bahin kay to ang nagagwa kay Kev Julius do ang sa investigation sa bahin pa lang ini kalabanan sa ano eh sang mga biktima no but ang information na naton or sa aton sering mga chismis nga nabaton na angot naman sa suspect or sa uring-uring dra so hindi pa naton ma-verify din na but based sa information naton kay Kev Julius ti amo na no may isa sa verified information na aton nga pwede pagwa karon is may ara sang problema angot sa duta pagid no ang ining isa
1: ay.
0: Sa kinaawayan pagid nila
1: ay.
0: Nga dumadugay na nga ginalalisan madugay na nga gina problema
1: ay,
0: sa ilang pamilya is ining away

0: sa Dota. But dati, siguro ka kay F. Julius, ining away sa parking lot or sa parkingan, posible ka kay F. Julius nga ini sa mga rason bala do, kumbaga, time bomb lang, kumbaga ka kay F. Julius nga, hulat-hulat na langkit kung saan o mapuno bala or saan o na langkit mapaupok. So, posible ini ang tion kung anong ining tion kung nga nahimo sang suspect ini kay bangot nga ti do na impito kumbaga sa iya. In fact kay Julius na hospital ini subong, ara siya sa hospital sa Inigra Medical Clinic
1: nga,
0: tungod sang hypertension, tungod sa nagtaas ang iya sininga dugo kag hindi pag aprobahan sa doktor nga ibalik siya dayon sa sa selda bangod hindi magresgo ang doktor kay Kev Julius kay bangod nga do hindi pa manami ang sitwasyon sa karon sang shooter or sang sining suspetsado kay Kev Julius.
1: Siyang na-stress ha.
0: Na-stress siya ka kay Kev Julius kay ti syempre do kumbaga kay Kev Julius ay imaginable gin ubos sige ang isa ka magasin sa paupok sa mga biktima. Pasalamat lang naton kagambal.
1: Pero Jer, paano sino ang una gin tiro?
0: Actually ang main target sa sining papaniro is si Maricel ining bahay kay Kev Julius. Siya ni ang una gid ko no allegedly gin tiro and then sunod na siguro kay Kev Julius doon na kibyasan or doon na stray bullet pala nagtupa sa bata kag sa amay do mo nang plastada
1: niya. Dutay lang nga background Jardine ang mga victims ara sa sulod sang salakyan sang natabo ang pagtiro sa ila o kun ara sa gwa.
0: Ara sa gwa ka kay Julius kay ang mga victims ni based information naton do ang kapihan bala nga kung sa diyan may gapark nga salakyan ang salakyan man lang gapark amo na ang ginamanage nila or dra sila nagaubra ka kay Julius. So ano tabo ining suspect based aton information halin ini sa ilang nga balay kag masimba kun tani sa isa ka simbahan dra. So sa nagsimba siya mapuli na siya or posible pagsimba niya or nagbisita siya sa iloy niya kay do tagadra man ang iloy niya kay Julius posible nga nagpacking siya no nagmaatras na siya mapauli na siya kun tani sa ila kay ti ining ilang nga lugar. Ang ginaistaran sa sining suspect is Fontana Subdivision pero part naman niya sa Barangay Gargato. So kung Lupwes ba lang ang area kay Kev Julius sa Inigaran, dra na yan nag-istar ining suspect. So mapuli na siya, may U-turn na siya kung tani or mabaking siya. Ugaling ining salakyan kay Kev Julius, hindi siya bala makabaking, do maalang-alang siya. That's why nga gusto niya man pahalinon, gusto niya papaidugon. Di kaso kay naglalisay sila kag amo na ni Anatabo kay Kev Julius sa tuman ka.
1: Pero wala pareho sila ara mapark sa kitid nga dalan.
0: Yes, kaya ang dala na, kumbaga two-way na siya, tricycle tricycle lang ganin na actually kay Kev Julius kay kung parkingan sang sang salakyan mapundog diyang isa kag malihit.
1: So bali ang gwa sinada hindi na pwede gani tani parkingan da. So duwa sila magtimbang guilty of illegal parking kun tani.
0: Pwede.
1: Ay okay. Pero ano ang igo sa mga biktima?
0: Igo sa mga biktima sa ang minor de edad no kag Julius ang pito katuig na lalaki na igo ni sa nawala nga tiil.
1: Okay.
0: Samtang ang si Maricel naman sa tuong hawak kay Kev Julius, samtang si Cesar naman na igo sa tuong paa kay Kev Julius.
1: Mga ano kal anong plastada ang bata ginakungkong ni Maricel wala?
0: Actually based sa aton information wala no. Ara lang siya sa area. Kung sa DNT, posible naiguan siya sang stray bullet gin kay Kev Julius. But i-clarify pa nato nina, kung hungod niya gin gintiro. Sa polis, nagwa nga stray bullet lang yan nakaigo sa bata.
1: Ang bata may bangkaw nga dala o kung espada? O Indian target? Wala?
0: Wala. Kasi kung makita nato kay Kev Julius, wala man sa kasarang ang pito katuig.
1: Correct. Bato, hindi ko kayong chindi kung galing kay ti in the first place illegal ang firearm. So I'm pretty sure nga kun illegal although I don't know kay ti base may i-produce yang license ni eventually ang suspect no. Pero ti kun ikaw ya licensed firearm holder meaning nakapasar ka sa examination para sa LTAF o kung license to own and possess firearm na kaagi ka neuropsycho examinations, nakaagi ka interview sa psychiatrist nga iya mismo ka pulis. Ti apparently iniwala ang butway takabalo kung nano ang nagsindi sang iya mitsa nga paniruhon niya tong tatlo. Of course, galing kay ti at the end of the day, Jer, ang pamangkot, dere justified ba lang iya ginimo? May ara ba? Diba?
0: Kung lang tawon mo ka kay Rev Julius, unarmed, mga biktima, no? Unarmed, wala sila armas, incapable man sila, kahit
1: bisan lastiko, wala. Bisan lastiko, wala.
0: Actually, wala, git. Nagawala sa sulod sang kapihan. Ha? Palamawan ining, ano eh, ang ining mga biktima, sila ni Maricel, Aradra, no?
1: Danay.
0: Sa kapihan nga ina.
1: Gadigamo sila sa sulod, nagaserbi sila customer sang natabo ang pagtiro sila, wala.
0: Amo nang base information ato, no? Tra sila during that time. Ugaling kay Kev Julius Tico mo balang may daan na sila nga hindi pa gitsikyan ay kada gamay lang yang issue. Posible nga may nagtaas gidayo dayo nang tingog
1: okay.
0: Kagamo ni nagsugod ang lalisay naman kay Kev Julius.
1: If that is the case ang pamangkot amo sini. Si Maricel bala isa sa mga heirs o kon iridiro sang sini nga duta. If that is the case, no, nga duta ang ginalinan kag may contested property. Ikaduwa, ining si Cesar, isaman bala ini sa tag-iya sang duta nga ginakontest? Kay ti pinamilya nga away ni mo.
0: Actually, amuna ang ato ni Pamangkot, no? Ito hindi pa ma-disclose sa PNP.
1: Okay.
0: Kay, kumbaga, kay Kev Julius, kung imbisigaran din naton niya, ano, medyo madalum-dalum gid siya, no? Kay Kev Julius, malin sa lolo, sa ila gid kanan, hasta magdangat sa ila, kung anong plastada, kung nag-amuna ang plastada sa ilang nga duta, bala kay Kev Julius.
1: Galing ting masubo-subo lang di, may pito katuig nga bata, eh.
0: Oh, actually, sa pagkita sa ginaaligar na, ginabatian na ito ng mga aligasyon is ginabuli daw ang nanay sa ining suspect. No? Kung nga, doon na duga ka-impito, ini ko, no? Kay kabuhot ko, no, sang Iloy sini.
1: So, hey, ano?
0: Doon ginapabati-batian, doon ginabuli ko, no? Amo na mga alleged ka kay Rev. Julius.
1: Pilang edad siyang iya Iloyaw? Pilang edad siyang Iloya?
0: Amo pa na ang wala nato na pangayo agina kay Bob Julius wala sang representative ni Matubang saton kay subong do ka fresh pa sa ila na tabo kay ba nakolbaan pa but to follow up gid nato na kay Bob Julius.
1: Buti dogin sunod yang ginimo to sang taga San Jose Tacloban. Galing problem is atuya mga kwan i mga kabataan tuyang sa Tacloban. Di ba? Bullying naman ang ginarason. Galing ti hamtong ka ng nga tao eh. Empleyado ka gani sang banwa? Diba?
0: Kag ang sa pamangkot mo gali kay Kev Julius basic posible may ara siya sang ipresentar nga lisensya. Based sa aton sining pag-usisa kina sa PNP no pagpanalawsaw nato tag kina wala gid siya sa pangalan niya nga any firearm nga na-register sa iya
1: kay Kev Julius. So kung wala ka sa registry, wala ka, it is safe to assume nga wala ka LTAF.
0: Wala, gid.
1: Kay ang may LTAF lang or PTC4, ay hindi gani because ang LTAF comes before PTC4. So, meaning kung wala ka sa rehistro sang PNP, wala ka gidya nakakuha LTAF. So, bali ang lisensya niya lang sa kay nanay nga madala sa pusil.
0: Amo pa na problema. O, mangkotong naton ka kay F. Julius kung nakalisensya siya.
1: Ajusta.
0: O, nakabalong mamilya niya nga may pusil siya.
1: Pero halong ka no, ya? Kay basi, bala may kwaon pagin sa... Ay, sa bagay, aral naman siya prisuan. Subong, no?
0: Oo.
1: Kagkabalo ko, hindi naman kadali-dali masyak eh. Ewa?
0: actually ang aton Dria is ikuwaon nato ng side niya.
1: Correct.
0: Actually,
1: dapat lang
0: ang side sa pamilya niya.
1: Ako gusto ko man siya gani interview on Jerry.
0: Oo, ako diba? Gusto ko man siya interviewin ka kaya Julius. Amo tong inahulat ko with kay Ina. Ugaling hindi siya papasugdan sa doktor niya nga ibalik siya sa selda or sa police station.
1: Okay man na.
0: Nga indigit man nami ang sitwasyon niya daw.
1: Importante kabuhi yaman jere. Ang ginaproteksyonan man din sang doktor kabuhi eh. And that would include the life of the suspect. Kahit whether you like it or not, at the end of the day, suspitsado pa lang ni siya eh. May mga kinamatarong pa man ni siya. Sige ah.
0: Exacto, good. So, supong ka kayo, Julius, sige na lagas sa nga tutsi nga PNP nga mag-gather nila tanan nga mga nagkakaigo nga mga ebidensya. No, agad nga i-file nila siguro by Martes, git siguro ka kayo, Julius, kahit wala man opisina buwas.
1: Ayu,
0: so, Martes, dapat ma-file nila yung agaw. Kaya kung hindi ka kayo, Julius, matabo is ma-regular filing ini siya. So,
1: correct.
0: Possibly nga makagwa pa ni siya kag i-serbehan lang sa warrant. Pero,
1: ay, Jer!
0: File nila yung agaw.
1: So, saan o siya ganit gin-detain?
0: So, ang gin-detain siya kaina, no? Mga alas 12 or, mga muna.
1: 12. Ang reglementary detention period niya is pila ka hours?
0: I don't know if 36 hours yata. Oo.
1: Ay, amo na bala dyan ang isa sa ipamangkot na subong sa pulis. Ano ang matabo? Yes. Kahit may mga office hours na subong, may mga adlaw na nga wala opisina ang gobyerno eh.
0: Based sa aton observation, kaya Julius, kaya siyempre ka-witness kita kung isa sa mga bypass operation.
1: Okay.
0: May mga bypass operation nga Biyernes, gakatabo. So, ang filing nila is Lunes, no? Kung hindi holiday, kaya Julius, pwede ba man siya kuno, but dapat timbrano ka pa kaya Julius kay damo man sa mga naga damo man sa mga naga files ang kaso. That's why, nga kung malate ka, pagka next day, hindi na pwede.
1: But then again, ang pamangkot dahil so meaning hindi ma-inquest dayon ang suspect.
0: Ano na ang posible.
1: Diba? So that's why nga they have to go through regular preliminary investigation.
0: Yes.
1: Ti, ayala. Daw bago nga issue na nga nagtuaw, Jera. Daw gusto ko padalman na. Diba? Anyway, baroon ta na sa masunod nga mga inadlaw ah. Diba?
0: So far, kaya Julius, no, i-follow up natin ini ang version naman sa suspect and kumakuaan to siya sa pahayag, siguro, for sure, subog, stress pa to siya, kagati kung mangkot, kung pwede talang mamangkot, kamusta ang emotional health niya or ang iyang mental health, no? Kaya siyempre, naimpito siya kaya Julius, kung ano ang mga naka-trigger sa iya, nga naimpito siya kag naniro siya kaya Julius. So, amo na nga itong sininga i-follow up. Siguro, sa bisan sa pamilya na sa biktima, kung ano ang plastada sa ila sininga daan yung mga inaway, kung nga
1: bala,
0: nagdangat git sa ining pagtiruhay ka kay 5 Julius.
1: Jer! Yes. Do ginakulbaan ko ang kinanglan niya kun may pusil ka pa sinsuso kagid yan no. Eba? Hindi kay nakibot ko. Kay remember sa Cadiz karon dugay-dugay well be having K5 Chester John Virunque. Atuyagin paluparan siya gani iya sanggot sang tawo. Wala iya balagin tiro. Believe ko nga pulis. Grabe ang maximum tolerance.
0: Actually, kung license gun owner ka kay Julius, kulbaan ka man magtiro tao.
1: Correct.
0: Especially, for example, kung may lisensya, no? Kaya ito, siyempre, kay Julius, mafailan ka kaso.
1: Kag pwede matrace sa imo.
0: Yung privilehyo nga mag-own some firearm.
1: Correct.
0: So, so wala labot sa administrative, or wala labot sa i-file sa ano si mong kaso, may ma-disqualified ka pagit sa pag-avail mo sa privilehyo nga maka- firearm ka, which is to protect man sa imob lang sa mamla kagaya Julius?
1: Correct. So, meaning, hindi iya basta-basta nga magkapanag-iya ka pusil.
0: Hindi sa neuro kagaya Julius, sa neuro, ginamangkot gina eh. Kung may nagkakita ka nga mga something-something, hindi makita sa iban, kung ikaw lang may kalaing ka sa buot niya, nagkuha ka sa firearm,
1: correct,
0: question,
1: correct.
0: No? Written and syempre mga pamangkot niya personal man.
1: So no gani sa ako ni amigo. Security. May amigo ko nga naka-experience. Tanan ga answer na sang exam mo. Siya do lapit na tunga. Tunga to pila nga daan kabilog pamangkot na. Labot na sa tunga. Balukan na no gin gamit niya. Lapis!
0: Lapis?
1: Oo, kahit may ginatag nga lapis na mo. Gulpi lang, okay. Nagsulod ang examiner. Sini niya ay, hindi gali pwede lapis, ha? Ballpen gid.
0: Oh.
1: Ti ang migo ko nga daan, mga akig na kuntani, why sa nang akig? Kay sini niya ba si part 2 blas ang exam? Ginatistingan ang pasensya mo, bla?
0: Ang examination dan sang neuro is do 300 plus ka mga questions sa answeran mo. So may time limit lang siyang butanda 30 minutes or 1 hour. Kada minuto dapat ma-answeran mo gid siya and hindi ka gid magsala. So sa last gid ni mo nga i-answeran, dapat kay Julius ka follow kag sa instructions kag basa kag gid instruction kay base a drawing bala.
1: Correct.
0: Daga ka failure sa drawing.
1: Correct. Abstract reasoning. So,
0: Kaya ba, interesting. Kaya ba, kung ano yung mga paminsaron, na mo na drawing mo, kagati,
1: pero, instruction. Pero, sa tuod ng bladger, ang neuropsycho nga examination, wala man sang kinalain sa NCEE sang una, no? No? Kung pinsaron mo, abstract reasoning, common sense, ah. Kag ginatest ang temperament mo, kung nakutos ka, or whatever, but, amo nang nanamian ko si imo jar mag-report kay makapalawod kaya upod sa akon. Oo, makapalawod ka bala. Hindi lang yan kaysa panghigaron ng taga panghudhod bala jar. Na, makapalawod kaya. Pero anyway, Toto Jerilo, idolo ko. Salamat, kid.
0: Amo na kay Kev Julius no ang aton sining report and iga follow up naton buwas and i report man naton sa imo sa mga update and pinaka mga ulihi nga datos nga magather naton tomorrow. So report gikan sa Banwas ang Inigaran, report nga nadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mung Cal na Luis para sa compound. Ay kay Kev Julius, may ginatamyo tagali nga always galisan sa imo no si sir wait Paul Adrian Villanueva Calamba kay Kev Julius
1: sa Ciudad
0: de Manila sang Kabangkalan.
1: So siya nag Paul Adrian Calamba. Bao salamat. Hindi na sila nga barangay?
0: Sa Kabangkalan ni siya kay Kev Julius kay nag-o-brand ni siya sa LGU sa ligad na pagdumdum natin.
1: Paul Calamba. Maayong gabi sir. Salamat, salamat gid. So, sino ganito yang imutiyo sa yes, Maaw? Sino
0: si Tito Bandot?
1: Bandot magbanwa.
0: Oo,
1: Mayang gabi, mayang gabi nung bandot. Upod so, sila sang akon idolo?
0: Ano, kakayab Julius?
1: Upod sila sang akon idolo, si Nung Pat?
0: Si Lolo Pat, ara subong sa Carlota, gaamot to siya actually buas radyo, kakayab Julius.
1: Ang ha? Na ha?
0: Kay pangayo siya, higa pangayo siya.
1: Ay, toon? Ay, mayang gabi lang kay Nung Pat ah.
0: So, manaka kayo of Julius Report, ginadulong sa aton sa Kalwan sa DX 500, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lu Mung Cal na Luis, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Lorga
1: Vista! Pambukas pa lamang ining ang mga balita at komentaryo tonight dere sa inyo para tuntunan Larga Vista sa Kalwan, ginadala sa inyo sa Kalwan, sang D3 Bio, DTX Premium Coffee, kag DTX 500. Lorga, sa aton nga pagpanabalik halin sa lutanganay dito sa Banwas ang Hinigaran sa Iluhanta. Banwas ang Moises Padilla, Ibanonta, na no ini isa patay sa pagserbe sang search warrant. Hisayranta ini nga balita. Pakaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. K-5
17: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
18: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Standby na sa latest development nito sa Banwasang Moises Padilla. Maingap ilang sa kay Roda ang last night Kim Flora dira sa barangay Sumag, suman sa kay Christine de la Cruz and family, Gina Purano, Emeline Cordova, Angie Aloy, okay, amat-amaton talang ini, Minda Liantino, Puroka May, may ang barangay Tagukon, Kabankalan City. Sa kay amigo tagali Onyot Badaos Jr. dira sa Banwa sang Inigaran. Kay Connie ang iya tiayon, kay John Paul ang iya anak. Dalasa na dira sa kay amigo ta Alan Takapan sa La Carlota, kay nong Edmund Diaz and family sa barangay Tangub.
18: Larga Vista!
1: Sa kay Joyce, kumare Joyce, dira sa barangay Vista Alegre sa Arau Property. Mayong gabi sa inyo. Mr. and Mrs. Herreos sa Bakyas, Mansilingan. Salamat, salamat, Gin.
18: Larga Vista!
1: Alright, Arianay, katuanta ang report. Antes kita magkanto sa Moises Padilla, kay hindi pa available si Major Ryan Villasario, katuanta anay si K5, Chester John Verunke. Antes ko magkanto sa video, ha, nga may babae, 105 anyo sa iya, tigulang, na-rescue dito sa Nepal. Grabe nga, nothing short of miraculous, ha. 105 anyos na dalasa sang baha dito sa Banwa sang Nepal. Ay ahay, nasalbar bala sang mga rescuers. Pila ka oras makaligan nga ginlanas sang tuman nga tubig o kondalom nga ba amak mo, pati lasang ginlumos sang tubig baha. Sa nambal ko na early on sa aton sini-update kag ina sa Nepal floods, ang balita nagasiling nga natipag ang yelo gikan sa crater o gikan sa glacier, na balang nagakulap nga yelo sa kilid sang Mount Everest. Ti nagdaus-dos ang debris magambal ka debris sa mo ina. May bato, may yelo, nagsupon sa suba nga kitid amoning Lasan River. Gindam niya basically ang suba kag nabulwak siya. Nagdausdos o dumalasa ang tubig paidalom.
2: Larga Vista.
1: Ina karon dugay-dugaya. Ari sa iluan ka na yung report ni K5 Chester Jan Verunke. Angot ini, grabe nga pulisa, amon yung ginatawag maximum tolerance. Nagligad pa ni nga balita pero wala ko nakuha diri sa Larga Vista. I think this should be an example sa aton law enforcers. Nga sa pagsulundan sang PNP, ang gina-emphasize nila, pati na sa Philippine Army, ining ginatawag nga commensurate force. Ang puwersa kag kalakasan nga gamiton mo na santo lang sa ginagamit man kontra sa imo. Pero dalayawon ini. Kung dito sa inigaran, may empleyado ang banwa, J.O., nga wala lisensya ang pusil, tiniro ang tatlo katawo, lolo, apo, kag ang bata sang sining senior citizen, area police sa Cadiz, wala yan naggamit sang iya pusil, bisan pa gininja siya nga. Ang gingamit sang tawo nga reportedly mentally distressed o kon may problema ang panguna-una, sanggot, pinalupad niya, ala ninja.
2: Larga,
1: pero despite sini, luwas yang kabuhi. Wala siya ginano sang pulis. Dayawon ta ining mga pulis katulad sini. Let's have Chester sa iya balita. Ches, good evening. Please come in.
19: Yes, K5 Jules, isagid ka mayang gabi. Amo ining isa sa mga dalayawon nga buhat kag ginpakita nga isa ka baganihan nga pagbuhat man kay K5 Jules ni Police Master Sergeant Glenn Villanueva kag subong man ni Police Corporal Jesmar Alibutdan. Mm-hmm. Baling natabo sini ka K5 Jules sang tinalikdan nga semana may nagtawag sa ila pagi sini balang safe NIR nga dial 911 balang K5 Jules.
1: Aha. Uh-huh.
19: May nagtawag ini sa ila nga may isa ka nagaamok o kon nagawild nga distressed person o kon may diferensya sa panghuna-una.
1: Okay.
19: K5 Jules sa may sakop sang Hacienda Bayabas, Barangay Daga, Cadiz City.
1: Okay.
19: Now K5 Jules, gila yun man ini nagresponde ining dua nga si Police Master Sergeant Glenn Villanueva kag si Police Corporal Jesmar Alibutdan. Ang makita sa video ka K5 Jules, pag-abot nila sa area, kalami kay K5 Jones ang kay na istorya ko mismo ang pulis kay Greg Basket Jones sa kanila sa aton mapa-interview.
1: Ay.
19: Pag-abot din nila ka K5 Jones, grabe galing ilang procedures ini kay Manila sila anay kung ano
1: nagkatapos
19: wala sila galing nagadusmog lang nga nagadusmog K5 Jones. Inang makita ta sa video nga pag-abot may ginauyatan nga kahoy nga ginatukod sa pertahan amo ina si Police Master Sergeant Glenn Villanueva.
1: Uh-huh.
19: Kaya samtang ang nagakuha sang video ka K5 Jones sa iya, amo naman na si Police Corporal Jesmar Alibutdan.
1: Ah, bali na, police ang nagkuha gali.
19: Mm.
1: Oo. Ang ilang nga isa-isaon ko na chess, ang ilang nga dala may service firearm sila nga pistola.
19: Mm.
1: Ano yes, ning ila pistola, Glock?
19: Hindi ko ma-recognizar dala ka K5 Jones pero makita ta sa video nga may dala silang
1: pistola.
19: Armas K5 Jones.
1: Oh, ang kag may ara sila long arm nga dala.
19: Mm.
1: Tukon sang kawayan.
19: Yes, K5 Jones.
1: Oo.
19: Tukon sang kawayan.
1: Oo.
19: Nakita dira sa video, ang kanami K5 Jones kay grabe giling pasensya sang
1: sino ganin niliwat? Master Sergeant ano ne?
19: Police Master Sergeant Glenn Villanueva.
1: Dugay na ni siya sa serbisyo.
19: Sa pagkaibalo ko ka K5 Jones, ako ni siya class 2010, kagang ila iningalan sa ilang nga class is strongman.
1: Okay.
19: Strongman ka K5 Jones. Now, dugay na siya almost 16 years na siya sa serbisyo.
1: Very, very interesting ha. Kay ang iya ni Ginimo Chess, nakita ko sa video nga ginpadala mo, nga ang iya gingamit agud buksan ang puertahan amoning tukon sang kawayan. Oo, nagaamok. Pero sa siningabahin ang tawo nagaamok sa sulod na lang balay gasinggitan.
19: Yes, K5 Jones, ara sa sulod sang balay nila. May ginauyatan ina nga patalom actually K5 Jones.
1: Uy.
19: Kung makita tadara sa video.
1: Uh-huh.
19: Pagkatapos K5 Jones gin kwan na do gin do mga ninja bala K5 Jones ang una sa mga kwan bala nga ginhabyog yung iyasanggot. Umungot gina sa video K5 Jones sa dingding mismo.
1: Uy.
19: Gina sa may malapit sa puntahan K5 Jones.
1: Ano ni siya? Mananggite? Mananggite ng taon eh?
19: Asa kampo ka K5 Jones nagaugat eh. Nagaang sanggot ginagamit. Inapang,
1: gapangani.
19: Gamit pamatlan bala K5 Jones. Napatlan. Ginapaan sang kumbaga ginakwaan sang binhi or saha ang isa katubo K5 Jones.
1: Oo.
19: Paad mo pamatlan. Now makita dira sa video K5 Jones kinaga wild ina ang distressed person na pangidaron sang 57 years old.
1: Okay.
19: K5 Jones wala naghara-hara gilayon nga magsulod ining si Police Master Sergeant Ken Villanueva nagkuha sa lang tukon and then may mabatian kita dira nga mga conversation
1: kung
19: sa diin daw ginauluuluhan niya Black K5 Jones.
1: Leo ko may play Leo ko dalangin siya sa i-play tabi ang video, ipabati tabi ang audio palihog.
20: Uy, malupok na!
19: Makita nga naglupad ang sanggot kag nag-ungot dira sa may dingding ayon K5 Jones ti kon purya palayo lang kon umigo inasalawas ang pulis ungot gid K5 Jones.
1: Uy. Ala ay kagin pugos siya nagpugusay sila. Ginrestrain niya ang kamot kita ko sa video all along si Master Sergeant Villanueva wala gid nagabot sang iya pusila.
19: Wala gid.
1: Mm. Oh. Ginrestrain niya ang tawo, ginuyatan niyang kamot.
19: Mm.
1: Binuyaan niya na ang tukon.
19: Mm.
1: Oh, that's
19: on. Padilagan niya nito si 5 Jones, mabuyaan na ni tatay ang distressed person, mabuyaan ang iya patalom nga sanggot kag amo na gilayon ang pagsulod sining ni Police Master Sergeant Gen Villanueva.
1: Oyala, pero ang pamangkot ni Chess, ano ni ang mental condition ni tatayaw?
19: Suno sa pagpangusisa, taka K5 Jones.
1: Uy, ala!
19: Lang, wala.
1: Nag-ungot tuodo sa hamba. Sa hamba nag-ungot. Ay, hindi. Sa kwangi dyan, sa pertahan.
19: Nag-ungot na taka K5 Jones ang kwan, ang sanggot.
1: Oo, hindi gali hamba. Kay wala hamba ang pertahan eh. Siminto lang, ano panawag ni siminto lang, ano ganing panawag na chess? Kabilyada, a frame, dispersed pertahan na.
19: Tapos kinbutangan lang, ano na, bisagra. Kinbutangan lang sang bisagra.
1: Oo.
19: Andan yung pertahan na gila yun, K5 Jones.
1: Pertahan, ay. Bali, ang pertahan ni swing in, swing out na eh.
19: Yes,
1: Bali, ginkalsuhan ni Sergeant Villanueva sang kawayan, sang tukon kakawayan, kaginabrihan.
19: Agod nga mabrihan K5 Jones kay ti ginasiradaan man sining distressed person K5 Jones sa pagpangusisa ta hindi lang amo sini una nga beses nga nagamok si tatay pero regarding sa tinuig kun pila naka tuig ginasuprer ni tatay way kita makapangusisa K5 Jones pero suno siya mga po hindi lang ini ang una nga beses nga nagamok sa K5 Jones
1: pero why gini antes na tabo ini nga insidente nga nakaresponder si Sergeant Villanueva, why ni siya gin pa, doktor?
19: May ara na K5 Jones sunod
1: okay.
19: Sa mga sunod sa pagpangusisa and after dagani K5 Jones sang ilang pagresponde da ni Police Master Sergeant Villanueva, gindalaman ni Gileon si tatay dito sa pinakamalapit nga bulungan, agud nga masikyar man ang iyang medical status kay 5 Jules. Sinunay ni tatay nga distress person.
1: Ay, ay Diyos ko.
19: Dali ginapakita kay 5 Jules ang aton nga mga kapulisan kay amin na istorya ko ni siya initially, si Police Master Sergeant Villanueva. Silingya pa rin yun, ito black E5 Jules sa natabo to sa kamarinisor nga na-updan gito blas ang kwan.
1: Oo!
19: Kamot ang isa ka pulis.
1: Oo!
19: Oh, may natabo ini daw last week, I think eh. Last
1: yes,
19: week,
1: yes.
19: Same manisa natabo sa kay Police Master Sergeant Villanueva. Isilingya ganin niya, sir, kung wala ko nakalikaw, purya palayo lang, basi naigo mo ko sang sanggot slawas ko. Eh, galing kay, grabe nga maximum tolerance ha. Kaya training kay 5 Jules ang aton kapulisan.
1: Gani. Tip rong pamangkot, dahil subong diin si tatay.
19: Si tatay kay 5 Jules, as of this moment, ara siya sa iya nga, sa ila mismo subong puluyan.
1: Na may bulong ni siyang ginainom?
19: Yes, kay 5 Jules, sa pagpangusisa naton dito initially, may mga bulong man siya nga ginainom. Kagapagdala sa iya sa diri sa may bulungan sa Cadiz, ginhatagan man siya sang nagakaigo nga bulong pampakalma para siya kay 5 Jules.
1: Pero ano na tabo? Ano gid daw ang mental condition niya? Ano ang mental disorder niya? Kag nga nag-amo ni siya?
19: So far kay 5 Jules, initial information naton sa mga apo, do part of depression kay 5 Jules, amo lang ang ilang statement regarding sinisang status ni tatay kay Tiki 5 Jules ang mga nagaobra sa kampo daw wala gid man sila balasang ikasarang financially nga magpakadto sa mga specialista kangay kay 5 Jules ang nuna psychiatrist or psychologist nga maghatag sa ila sang opinion sang pagpa-check up ti daw kulabos man sila financially.
1: Amo nang subo nga parte sang istorya, Ches.
19: Kasubo
1: no. Wala ang Cadiz ang city psychologist?
19: Diri ka kay 5 Jules sa siyudad sa Cadiz, no, wala pa na di siya sa amosini diri sa siyudad. May area city health, mga medical doctor lang.
1: Oo, correct.
19: So far, no, wala di ka kay 5 Jules, no, wala ko rikbati sa Cadiz nga may
1: amosini psychologist. Pero suno, kay 5 Jules sa panaysayon sa pamilya, every time mag-amok ni siya, anong ginihimo niya? Gasinggitan man lang?
19: Actually, kay 5 Jules, ang initial na ito nga pagkatoto na ito, nang first time malang nila nagpanawag-responde sa pulis, kaya daw hindi naman nila makaya. Every time nga mag-amon ni tatay, once mapainom nila bulong, nagakalma man lang gila yun kay 5 Jules. O galing, that time nga nag-amok lagi ni si tatay, nga hindi na nila makontrol, amon na itong tion, kag-tiyempo nga nanawag na sila sang responde sa pulis, agod nga matagan sila kay 5 Jules dito mabuligan sila sa pulis.
1: Kay kapag sa video Cheswald wala na nagasinggitan ang tao, ang laki. Galing as you have pointed out na nanawag sila pulis, is it because gauyat na sanggot si tatay?
19: Yes, kay 5 Jules kay si may ginauyatan na siyang patalom kag nagkuha na siya, why siya nagasinggit nga nagawal kay 5 Jules, pero ang aksyon niya ba lang mga ginagiyo ya, nagapangguba na siya sang kung anong makaptan niya, makaho ang mapuntahan abi, ginapangguba yan na kay 5 Jules, pero wala man siya nagkuha, why man siya siling nagasinggitan, gidpag, gidiri sa video nga makita na to.
1: Pero sino ang iya nga upod sa panimalay, bata, apo na nung aplastada?
19: May mga kaupdanan siyang iyang apo kag iyang bata man ka kay 5 Jules.
1: Why siyang may nasakit? Why siya siyang may ginsakit? Wala siya siyang may ginsakit sa ila?
19: So far kay 5 Jules, wala man siya may ginsakit pagkadto natin dito. Kag kabalo man ang pamilya niya mag-ulo-ulo bala kay 5 Jules. So galing kay sa mga sinaguro ng mga tinayon kay 5 Jules daw na sobrahan ng gid ang pag-trigger sa iya na nakakapot siya sang patalom kay 5 Jules.
1: Ano kalayo ning ilang lugar gikan sa city proper, Chess?
19: Approximately kay 5 Jules from city proper mga araguro sa 3 to 4 kilometers. Kay uloonhan mala ni ang Hacienda Bayabas kay 5 Jules. Maghalin ka sa city proper, may crossing Cadiz nga alagyan pasagay. Sa uloonhan di kay 5 Jules sang going to before St. Anna, before St. Anne Taytay, is Bayabas na. Kundi may Taytay, Taytay, tapos balay ni former Mayor Varela, Agustilo nga kwan, nga ancient house nila.
1: Atong nasunog na.
19: Ancient ancestral house before K-5 Jules sang dira sang ancestral house amo na nang sinda Bayabas.
1: Inang mapasulod kaya sa transloading?
19: Transloading. Hindi ka na kalambot transloading K-5 Jules.
1: Kusang to. Wala tuo ka kung gapakadto ka Kadis.
19: Kung nagapakadto ka sa Kadis from Bacolod ara sa tuo nga bahin, sa tuo nga bahin K-5 Jules.
1: Hindi naman siya na bukid gid may dalan naman.
19: Oh, may dalan naman, hindi nagid man siya na bukid ka K-5 Jules kay ara naman sa ano lapit sa karsada sa karsada guro ka K-5 Jules. Mga 1 kilometer lang man K-5 Jules from the highway.
1: Bulig ta pangita, bulig para kay Tatay Chesa. Pabalon ta lang ka. Oo, ay.
19: Sige, so, dama good news kina para sa pamilya K-5 Jules nga may mga dapatan man.
1: Kinanglan niya ni doktor eh. Doktor kinanglan niya ni, labi kag labaw sa tanan. I mean, you know. Ay, Diyos ko. Subo, Chesno, kay may mga tao nga mga amo sining nga wala baradangpan. Ay, Diyos ko. Sige, Chesa.
19: Yes, K-5 Jules. So, gindayaw man sa mga taga-Cadiz ang ginhimo nga paggabaganihan ni Police Master Sergeant Villanueva kag ni Police Corporal Alibutdan. Kag ga-expectar ganit kita, K-5 Jules, kag basi kabay pa lang makabaton man sila sang pagpasidungog or award alindara sa probinsya K-5 Jules.
1: Dapat
19: din. Report na gikan diri sa siyudad sang Cadiz.
1: Nay!
19: Ginadulong sa inyo
1: May utang lang ko, ha?
19: Ayos, ha?
1: Oo, mag-abot ka din, may kape ka.
19: Ayos, K-5 Jules, ha?
1: Fire! Thank you!
19: Ginadulong sa aton sang Clinica D3 Bio, Mighty C, DTX 500, kag siyempre K-5 Jules ang paborito tanga kape DTX Coffee Mix. Nakakape ka na or nakadetox ka pa. Inis ka K-5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaw sa Negros, K-5 News FM.
20: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, update kita parte sa baha dito sa Nepal. And then after that talakayon ta tong balita ining bag-o nga didiskubrehan nga parte sang utok nga base ari dire ang will to live. Inabalang luyag mo nga mabuhi gid may parte gali sang utok banwa nga ara dira ang will to live. Very very interesting. Bag-o nga siyensya, bag-o nga findings, istoryahan ta pagkaligad lamang sini.
20: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
23: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si mo? During your fight, during vaccination against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Iban nga libro, iban nga mga researchers are telling around 6 to 7 days.
1: Mm-hmm.
23: Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka, nga makontrast mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
24: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces, mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
23: Correct.
24: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi ma-absorb kung wala si D3-bio.
0: Correct.
24: Kita mo kung ano ka-importante si D3-bio. Kung lantaw na to, si D3-bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3-bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadto na niya, pamatcho na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3-bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3-bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma bacteria, importante naka D3-bio ka nang adaan.
3: D3-bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
4: D3-bio. Ang D3-bio.
5: You may VCO.
4: Ang VCO.
5: You may D3.
4: Magabot ka.
23: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, bisan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Patsyunta ka, hami. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyun niya na. Even nga girebuild nga killer T cells. Ang killer T cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3-bio. Kasi D3-bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
24: ato na the ninja of your immune system.
23: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3-bio means.
24: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3-bio. May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto ka kaykuan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa kon.
23: Correct.
24: Ina kung nakainom ka D3-bio. So kung lantawan mo, ang D3-bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
23: Correct.
24: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
0: Correct. Oh, D3-bio ka na.
24: D3-bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abin mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
0: Pwede ka tapik ka.
24: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
0: Correct.
24: Ang imong D3-bio.
4: D3-bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako, irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3-bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3-bio.
5: Ang D3-bio.
4: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
5: Mabakas, magabot ka.
4: D3-bio.
5: Health News.
4: D3-bio.
5: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
4: Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso.
5: Mag D3-bio ka.
4: Ang D3-bio.
5: Uno sang MCTs.
4: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
5: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas.
4: D3-bio.
5: D3-bio.
4: Diabetiko ka bala o may high blood?
5: Rason nga pigaw ang imo immune system.
4: Di magkabala ka.
5: Mag D3-bio ka abyan.
4: Ang Loric kag Monolaurin sa D3-bio.
5: Sarang makaprotekta sa imo lawas
4: kontra mikrobyo.
5: Biskang pigaw ang imo immune system.
4: Mag D3-bio ka na.
5: DTX 500.
4: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
5: Hindi na magkabala ka.
4: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
4: Bastante sang antioxidants.
5: Panghuntra sa mga halit kag free radicals.
4: Likawan ang baratian.
5: Mag DTX 500 ka!
4: DTX 500!
5: DTX 500!
4: Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
5: Kag-stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan?
5: Kalaman ang abyan!
4: Mag-DTX 500 ka!
5: Kaya sa DTX 500!
4: Ang stress,
5: malikawan!
4: Pagkaburigon, malimtan!
5: DTX 500!
4: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
25: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, gambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's an app. kontutong salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Ako si Eduardo Amodia. Takog kita nga pag-salamat ko sa Dr. Pinoy Squalene.

0: Politics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa glawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: KK5 News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
7: Antes kita magkanto sa dugang ng mga balita karon nga gabi, ang Party RSSI, ang Party Magallion, Isaylo Cubuas, kay Ari Anay. Ang aton sinim makatalanhaga nga ihibalo, mga tinipik sang kinaalam. Dere sa inyo para tuntunan Larga Vista, kada gabi, ginadala sa inyo sa Kaalwan, sang DTX Premium Coffee. Amo ini ang kape nga indi digulpe. Ang kape nga gusto lang ang iya sinisangkap nga medium roast coffee, gani hindi ka magmurarat nga daw tarsier kung gabi, hindi ka masalaan sang imo asawa nga tarsier nga taga-Bohol, kundi makatulog kagyapon sang maayo. Kaya ang iya sinipatam is stevia, plant-based sweetener, aprobado bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko. And what's more, may ari ini siya sang ginatawag nga Gano Derma, ang milagrosong uhong nga makabulig sa pag-away sang kagaw sa imo kalawasan. Are, Saylo ta sapat naman sa dalom duta at dalom tubig. Octopus na naman. Mapati ka mo sa indi, may octopus nga nagagamit sang putik kontra sa iya mga kontra. Grabe no, katalanhaga no. Are, lantaon tang video, octopus nga nagagamit sang putik, may ara man nagapang tirador. Pero pabuasan ko na ari ano yung gagamit putik ko ah. Abe, octopus na nun eh. Okay. Dahil ang gid ah. Kedo gin na putik kay guro si Toto Adrian. Ari, ang insakto ng ara na si mo Toto Adrian. Dahil ang gid ah. Pasinsya gid banwa. Threatened. Okay, are, sige.
8: Unrolls a massive 6-foot glowing cape Immune to venom, it rips stinging tentacles off dead.

0: deadly jellyfish to use as whips. It lashes the stolen weapons at attackers, firing millions of toxic micro-harpoons instantly.
1: It detaches a glowing piece of its cape as a decoy and vanishes into the dark abyss.
2: Ula! Kita nyo to? Ang octopus kugita nga aras dalom sang dalom na ginyang parte sang kadagatan ina balang dulom may ara siya kapa kapakapa nga nagaglow ukon nagabanaag blue ang duag. Pero ang importante ini nga octopus o kugita pwede yaya hindi siya madutlan sang toxins, hindi siya madutlan sang dalit sang ginatawag jellyfish o salimbubog. Man sa kadagatan may ara salimbubog nga ang tawag man of war, dako nga salimbubog nga ang iya sining stingers ining balang iya gaway-gaway ginalalas sang octopus kag ginagamit sang octopus kontra sa mga dagko nga isda nga luyag magkaon sa iya. So amo to ang ginatawag nga octopus nga may kapa nga naga banaag. Amuyad to ang makatalanhaga nga ihibalo makihibalo diri sa Larga Vista kada gabi dala sa inyo sa kaalwan sang inyo John Wick sang kalawasan. D3 Bio, amo ini ang makapaalam sang immune system mo pwerte no. Gaalam kaya tungod sang extra virgin coconut oil. Amo nang gainom gid ko coconut oil kaman gusto ko magtambok pang utok ko eh. Nga, because sa sining nga trabaho, all you have to do is to have utok. No utok, no talk. E kung wala ka utok, hindi ka makambal. And so that is why ako gainom gid kuya sang D3 Bio. But seriously, ang D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, amo ini ang ginagamit sang lawas agod himuon bilang acid. Agod nga tudluan ang imo lawas kun sinong maayo kag malain nga bakterya dimudo ginapaalam ya ang imo sine immune system tungod sang medium chain triglyceride nga ara sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani ginapaalam ang immune system mo. Ginahimo ini lauric acid agon magpatay sang kagaw virus bakterya man ukon fungus. That is D3 Bio. Ang John Wick sang lawas mo. Aria, DTX 500. Amo ini ang kargado sang antioxidants. Nano ini ang antioxidants ngayara sa dahon amargoso kag disugard sugarcane extract. Kinablang pait nga parte sang tubo. Amo ina ang nagagaan nagauli sang battery nga ginakawat sang free radicals ining gapatuktok bala sa imo selula kuhaan niya na elektron mo isa ka parte man kun sa flashlight pa kundi negative positive ang battery ang ginakwa sang free radicals ining latak gikan sa aton selula o ara sa aton selula sa mitochondria ang makina sang selula ang ginahimo yan na ginakawat ya ang negative nga battery. So ang imuon sang antioxidants ulian niya baterya ang imo selula. Amo ina ang makita sa DTX 500. So hindi gid pagkalimtan na ang inyo mga sumalakdag sang libre nga balita kag ihibalo kinaalam diri sa Larga Vista amo man ini ang makatabang sa inyo kalawasan. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Larga Vista. Arewa, ang katapusan nga balita kay Way na ko duro Chempoged diri sa Larga Vista. Areo, sa Nepal may nasalbar 105 anyos nga tigulang nga babae ay ahay. Kundi ginlanas to sang glacial avalanche. Ang yelo balang nga natipagikan sa Mount Everest ginatos ng patay. Iniya nga babae, 105 anyos, nakitaan buhi. Are, pamatian tang balita. Uy, Diyos ko. 24 oras. Ay, 105 anyos nga babae na rescue dito sa Nepal. Nga wala ko gin pangita ang report. Amo lang ning may music lang kag video gin pakita ko sa inyo because number one, Nepalese ang ila ginahambal. Sinuman sa aton abi naka-incindi sina. Basta mo to, ang balita, 105 anyos nga babae na salbar sa Nepal.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
2: May gabi lang kay Tristan Wyatt Gulay sa kay Den Villarreal dira sa Vista Alegre. Salamat gid kag mayong gabi. Sino ganitong listener ta sa Cadiz man? Nalipat ko. Mindal Yantino. Oy, happy fiesta sa taga Purok yan sundo sa sa kay Toto Marvin kag kay Manang Elena Publico mayong gabi. Mindal Yantino, Dodong sa kay Marvin Marilyn Joy si Dayon, Maylin gali si Dayon. Okay, amat-amaton talang ini. Gina Purano, Emeline Cordova, Angie Aloya, sakay Margie Tambong Vlogs. Mayong gabi man, dira sa inigaran.
3: Larga Vista!
2: Ari katapusan nga video, mambalikan ta anay, ang tensyon ta sa China, sige ina. Ari, nagadata nga nagadata subong ang propaganda sa Facebook. Isa ka propaganda nga ginapagwa dira nga ang Pilipinas hindi na pwede maasi-asi sang China nga tungod ang aton sinimilitar magabato naman. Balo ka mo, sa away sa tunga sang China kag Amerika, importante ang Pilipinas. Kay part kita sa ginatawag nga first island chain nano ini. Ang unang idas o hilera sang mga isla nga amo ini ang tabukon sang China in kaso nga luyag nila agawon ang pungsod Taiwan, which is of course very important para sa AI economy sang Amerika ining Taiwan. Ari, lantaon ta ang isa ka video kabahin sang propaganda ang iban pro-China, ang iban pro-Amerika nga nagadata subong sa Facebook. Yaring isa ka video.
4: Philippines' military power will shock you.
2: Ula.
4: 160,000 active personnel, 246 aircraft, 115 fleet vessels, and a $7.8 billion defense budget. With 1.5 million reserve troops and BrahMos missiles, the Philippines ranks 41st out of 145 countries globally.
2: Okay. Are, ang nasyon ko no, may ara 200 pilato? 246 ka aircraft, mga eroplano panggera. Damo naman ang mga barko, sobra isa ka milyon ang reserve ng mga soldado. So, ang Pilipinas isa man ka importante nga nasyon sa bugos nga kalibutan.
3: Larga Vista!
2: Balo ka mo, ang away sang Amerika kontra sa China malawig ini. Amo ning ginatawag geopolitics, strategic iniya. Magamba ka strategic as compared to tactical. Ang tactical ya pang malipot lang nga panahon. Ang ambal kaya strategic pang malawigon nga inaway. So strategic warfare, importante ang Pilipinas para sa Amerika.
3: Larga Vista!
2: Kaya ti ang atubangon sang Amerika sa ila inaway sa ekonomiya, this is what we call geopolitics. Inaway sa tunga sang dalagko nga mga nasyon, tipila naman na nakabilog subong. You have China, you have Russia, you have America. In a way, ara man ang Japan, no? Ara man karon ang Israel. Do umintra na lately ang pungsod Iran, o dote ang Iran is more of a proxy war para sa China and para sa Russia. But nevertheless, ang punto dire nga kinanglan gid magpreparar sang tagsa kag saluyag mo sa indi kita sa Pilipinas kinahanglan ta man maghanda.
3: Lorga,
2: pero galing wain ako sang tiyempo, ah, buwas ko ni Daydayon ang tanan ang parte sa balita sa willpower o kun ang will to live hindi lang gali na ya sa korason ara sa utok kag napamatud-an sa bag-o nga finding sa siyensya nga may parte gid ya sang utok nga kung gamiton mo agud mabakod ang imo sini pagdesisyon, mabakod ang imo sini nga pag struggle o kung pag-atubang sang kabudlayan ina nga parte sang utok naganako.
3: Lorga,
2: pero wain ako sang tiyempo. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat. Good night. Buwas naman.
3: Lorga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
3: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hmm. Hindi lang gani-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Siling na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
17: Ano na yung interval?
16: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
21: Ang DNA sir GPM ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
18: Tabaw?
21: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
18: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
21: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwedeng mugid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
0: Na, no?
21: That's why gin-advise tagid Sir JP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir JP? Kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
0: Bawa.
21: Pero sa kabilugan nga DNA sa chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
0: Mm-hmm.
21: Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o kag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
0: Mm-hmm. So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes DNA kag genes.
21: Mm.
0: Pero paano bala nagaka-damage ang DNA Doc Ramil? Mm.
21: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA Sir JP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants.
0: Mm.
21: Pero
0: may
21: ginato na balik-balik. Mm-hmm. Labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion.
0: Mm.
21: Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
0: Ano ya Doc kung magsiling ka cancer formation?
21: Amo na ang finale sang sining nga pagtuon Sir JP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawa bla ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
0: 50, 40 pa lang cancer na.
21: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC.
0: Mm.
21: Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
22: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
23: DTX 500.
24: Kailan nalang subong imo sugar?
22: Pagpigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naging
1: DTX 500.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambali Doc, especially sa mga babae. Dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kada daw sa mga babae. Atensyon ha, mga babae sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambali do kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
21: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Mm. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang pusoon sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na.
0: Uh-huh.
21: Pag 6 months, uh-huh, may man 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC Kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight.
0: Oh,
21: and be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
0: Me.
2: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ang bal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
21: Basta ko ya sir boy, 5 sa aga. Mamaman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no? Nalumunaw na lang ang pandemya, no? Ti buhi pa man ta sir boy.
0: Correct. No? Salamat.
21: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom ka sining DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
2: Why na? Why na sa chance? Kay ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Ginakano ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
6: Sa katlo kapila ka mag-inom?
5: Sa
6: DTX 500.
5: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagugina-patch.
4: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C! Mapalit sa mga
6: Ortiga.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
18: Tanan gapaligo, purong iban baho. Tanan gapaligo, purong iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
9: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsam Papay, no? May pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Doc Sam?
10: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
21: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
18: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
21: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
18: Uy, mag-Shopee!
21: Ara na, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
18: Coffee time!
21: Sa mga may diabetes, sa mga kauturan natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
18: Stevia.
21: May ara pa siya sang ergotayon.
18: May ergotayon din galing sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pagid ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Kampiyon.
21: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
18: Paborito ko man na.
21: DTX Coffee Mix nga, paborito Sir Eljan.
18: Paborito ni Sir Eljan ka, kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas, no? Puno sang antioxidant, ganami ang pamatsyag, layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension, kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
21: Paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
18: Ni Kevin, Sir Kevin Bigay, paborito ni
21: Sir Rindrin sang Iloilo.
18: Kung gusto mo yung naami.
21: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
18: Sir. Wow! Panami, no?
10: Prebio coffee.
18: Prebio coffee. Hindi
21: prebio
18: lang,
21: coffee.
18: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kailanlan magutom. Kikin-up-up-dan na ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
21: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria. May pagkaon.
18: Ipabalunan.
21: May probiotics, may prebiotics.
18: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
21: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
10: Good bacteria.
21: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
18: Ayaw, yes. Siyempre.
21: Gapamasad sa DC nga babay.
9: DC ha? Oh. DC na minag-slang na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi hindi na gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Mag-extend food supplement, kapag nami si imo blood flow, kung nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
21: Feel young, perform young.
9: Nami, ito ba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
0: Oh, i-feel mo kitang young?
21: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
0: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
21: Extend food supplement.
9: Dami lang may mute no, napunggan ko lang.
21: Anyway,
25: sa ikayong lawas.
3: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga butika.
0: Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
21: Sila giniya?
0: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
21: Correct.
0: Ang solusyon, antibiotic. Take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
21: Patay ang mga good bacteria.
0: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
25: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayenan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
21: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconutowel. Di damo siya sang MCT.
9: Wow.
21: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sang nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
9: Wow.
21: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio kaya niya patyon ang candida.
9: Fungi na
21: no? No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
9: Mm-hmm.
21: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
9: Dasig ba?
21: No, D3 Bio, amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
9: Uy, isa ng bacteria.
21: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
9: Mm-hmm.
21: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
9: Wow.
21: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami, pagidam mo ni, kung ang imo D3 Bio, haluan pagidim mo Spore Biotics,
9: kampiyon,
21: nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang itoag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
6: Kisala panghugas.
21: Oo, sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics sir boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis na sa ilang nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila hindi infectious.
6: Hindi na infectious.
21: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
6: Oy. Mm-hmm. Sam,
10: ha? Ano na sir boy ang kombinasyon sang clinical probiotics kag D3Bio na mga sir boy kag man ang probiotics halin sa Sporbiotics sir boy nagapodose sang natural antibiotic no nga ginatawag bacteriocin no ang amo na siya nagapatay sang kagaw especially ang kagaw nga E. coli bacteria sir boy no ginapatay niya ni no pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli sir boy no ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio sir boy no nagapa-enhance man sang aton nga microbiome but silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics ang Sporbiotics nagapadamo man no sang aton nga good bacteria at the same time ginapakaon niya pa sir boy nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga nga lawas so kun damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas hindi ya magtiner ang E. coli bacteria sir boy no so nagahealthy ang aton nga gut kun healthy ang aton nga gut ati ma-prevent man ang sakit nga UTI sir boy
9: correct doc Sam no amo ni ka importante sang Sporbiotics no and probiotics nga da sa Sporbiotics mapuslan gid sang lawas ta maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya si imugat no agi sa simutan may may hydrochloric acid agi sa before pag siya tumaro ni initan siya guba na siya iniyang Sporbiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan mag-agi sa tiyan no may ma-form man siya gyapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikat ilan niya padamo-damo island ta kun damo sila wala na tapikan kay kumbaga ang court sang basketball puno na sila oy wait na kamo diyan pangan no so gwa na tanan ang ginatawag nga mga bad bacteria lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem gina-promote sang klinika D3Bio kag klinika Sporbiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayo sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O saran ni kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang klinika Sporbiotics kag of course sang D3Bio.
25: D3Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3Bio ka ang D3Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
25: D3Bio. Ang D3. Ang Physio, yung may D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C!
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
25: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
25: Informasyon sa ikaayong lawa.
18: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siniga Tandem, Dr. Ramil.
21: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
18: So, kumbaga, ang role ya sa cells ya ginagaan gina role kung ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage,
21: pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag Spore Biotics.
18: Uy, amunang technique da, ha? Pro-bio tandem kid.
0: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
21: Ginabiring.
0: Ginabiring, sakit ka tama?
21: Kulang ka calcium.
0: Kulang sa calcium. Nga kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
21: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio, amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
0: ma-absorb gid sang tuon.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong
25: KK5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa sa akong tutunalamat sa Mighty C.
25: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
25: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
25: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
25: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
25: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
25: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
25: Tinig ng Reformasyon.
28: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
25: Tinig ng Reformasyon.
28: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

at pagpalain mo man ang inyong mga salita na aming mga papakinggan. Ito'y makakatulong sa aming paglilingkod sa inyo ng may katapatan. Kaya miniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukunan at pagkasalaman sa inyo sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, aton ipadayon mga katuruan, mga kabiyanan, ang aton din istoryahan ang kalautan sang tao sa wala pa ang baha. Kag aton nabalawan, nga grabe ning gali, ang Diyos way na makagwanta. Kag ang nangin matarong, ang naaptan nga buhi sa panahon sang baha, amo na lamang si Noe, kag iya pamilya. Amo to nagsulod na sila sa arka, kag nasiradhan sila sa riko, sa sulod, daw binilangko, nagyaguta, ginyaguta, maayo sa mga arat sa guha. Pero gulpe lamang ha, wala madugay ang dalagko nga mga tinulo sang ulan, nagsugod sa pagtupa ang kalibutan, wala pagin mga kita sang pareho sini, kag ang mga tagipusoon sang mga tao naigo sang kahadlok. Ang tanan sikreto nga nagapamangkot, mahimo bala nga si Noe hosto kag ang kalibutan ginokman sa kalaglagan? Nagdulom kang nagdulom ang kalangitan kag madasig nga nag-abot ang nagtupa ng ulan. Ang mga sapat nagalibot-libot sa pinakamabangis ng kahadlok. Kag ang ila, hindi nagasinantuay ng mga singgit daw nagungol sang ila kaugalingon ng mga kapalaran kag sang kapalaran sang tawo. Niyan ang mga tuburan sang dagko ng mga kadalaman na buka. Kag ang mga bintana sang langit na buksan. Ang tubig daw naghalin sa mga panganod sa mabaskog ng mga katarata. Ang mga suba nagbulag sa ilang mga dalungan, dulunan. Kag nag-awas ang mga nalupyakan, ang mga jet o guluaan sang tubig. Naglupok, gikan sa duta nga may hindi masaysay nga kakusog. Nga naghaboy sang dalagko nga mga bato. Nga ginatos ka tapak sa kahawaan kag ini sa pagkahulog naglubong sang ila kawalingon sinalong sang duta. Una nga nakita sang katawhan ang kalaglagan sa mga binuhatan sang ila mga kawalingon nga mga kamot. Ang ila mga matahom nga matinukod kag ang mga matahom nga mga katamnan kag mga kahuyan nga ginbutangan nila sang ila mga Dios-Dios. Nagkalaguba sang kilat gikan sa langit kag ang mga kagulabaan naglinapta sa malayo kag malapad. Ang mga halaran nga sa diin ginhalad ang mga halad sang tao ginrumpag kag ang mga sumilimba ginpakurog sa gahom sang buhi nga Dios kag sa paghibalo ng ila pagkadunot kag pagsimba sa mga Diyos-Diyos, amo ang nagtawag sang ilang kalaglagan. Samtang nagabaskog ang bagyo, ang mga kahoy, mga tinukod, mga bato, kag duta, gintagbong sa tanan nga direksyon. Ang kahadlok sang tao, kag sapat, hindi masaysay. Si babaw sang daguob sang unos, nabatian sang paghaya sang isa kakatawhan nga nagtamay sang otoridad sang Diyos. Si Satanas mismo, nga napilitan sa pagpabilin sa tunga sang nagapaiway nga mga elemento na hadlok para sa iya kagulingon na pagluntad. Nalipay siya sa pagkontrol sang iya sa isa kagamhanan nga rasa kagluyag niya nga magkabuhi sila sa paghimo sang ila mga kangilaran kag magpadayong sang ila mga pagrebilde batok sa manog gahom sang langit. Naghambal siya karon sing mga pasipala batok sa Dios nga nagsumbong sa iya sang injustisya kag kapintas. Madamo sa mga tao kaangay ni Satanas nga nagpasipala sa Dios kag kon nahimo sila siya sinila puntani ginutod nila siya gikan sa trono sang gahom. Ang iba na hadlok din ang nagauntay sang iya ila mga kamot pagkadto sa arka kag nagpakitlooy nga pasudlon apang wala sing pulos ang ila mga pakitlukod. Ang konsensya na kukaw sa mulihi sa paghibalo nga may isa ka Diyos na nagagahong sa mga langit pero ulihi ng kanan. Nagpanawag sila sa iya sing hanuot

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: This is K-5 News FM, your official news and music station. This song is brought to you by D3 Bio, Basat Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin. At tuwing sasapit

0: News.
1: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down!
0: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Kampyo na radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit carot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa tanan natin mga suti ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
8: Pre-Bio.
9: Pre-Bio.
8: Kampiyon.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
7: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pag-push sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
3: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposit sa wall sang arteries?
7: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kun damo nga bad cholesterol nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radical ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kagainom DTX 500, adlaw-adlaw kagainom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way kagainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP. No, mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
3: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
7: Ang foam cells or GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kag bangod sang sagay nila kaon, sining LDL, naga-foam ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sa pagdamo sa smooth muscle cells. Kaya ini ang naga-bulto na sa sulod sa imo nga arterial walls. Ang pagdamo sa smooth muscle cells ang naga-stimulate sa ito ang nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
3: So, anong matabo, Dok, sa foam cells?
7: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque. Kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maka maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
3: Mugali nagapurma ang blood clot.
7: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
3: Abaw.
7: Kaon pa kamuda, subong man nga naglupok nga content ang mangin trombos kag may potensyal nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Initanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas sang gitawag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas sang gitawag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila na lang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: DTX 500.
3: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
7: Maghambal ka Sir GP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan ngang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulat nga magka-colon cancer ka. Inom kag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa ito ang peligro.
8: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sulod sa lawas
7: tapos ubuson niya kuan ubuson niya imo cartilage
8: ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid kay kun wala collagen hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kag DTX 500, kung wala kag Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no, and for good cartilages, amo ning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulan kag kaglayo kasi natawag nga arthritis.
7: Dantawa ba ang first generation sang Bible from Adam to Noah.
9: No.
7: Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
9: Correct.
7: Di subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Sir GP, sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang, gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty Sing nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
0: DTX 500! Nagatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ila tong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ila na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuod, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Pag subong ka nami sa akong paminsara.
0: Mighty C, pamalit sa mga
13: para sa libreng nga check-up, bisita halang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, atubang sa PLD McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Kanami isang punto rin, Dokno, kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
3: Ang
14: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may anti-

0: Bio Coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-prebio coffee ka, amo ning kape nga may prebiotics kag probiotics, sir. Mm-hmm. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuan, ang good bacteria sa init.
1: Oo, patay.
0: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
1: Naka-armor niya.
0: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore for base. Meaning pa, biskan ano kainit,
2: puslan gyapon sang lawas.
0: Puslan gyapon mo sulod siya, hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
1: Grabe nga technology, no?
0: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX premium coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
1: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
0: Wow.
1: Amo na kunang pinaka-campion nga antioxidant.
0: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag indi mo kuan.
1: DTX,
0: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian gid lang nga kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Prebio Coffee. Pili lang ka mo. Din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discuss na to ang sikreto ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasans ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mo nga mga kugatan, gamay ni mo nga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahe ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
1: Extend.
0: Good supplement.
3: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So, let's talk now about D3 Bio. Kung paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
5: Talk ni Doc!
6: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dok Ramin?
0: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria. Na kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tini nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kay nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitwag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
1: Wow.
0: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitwag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga naga puyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
1: Flowers.
0: Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria para sa imo tinai, no?
1: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bakterya gatinir, no? Anin sa mga pagkaunta.
0: Ang absorption,
1: ra? Ang absorption.
0: Dira, ginahimo ang mga hormones.
1: Da, man, tanan-tanan, ginahimo.
0: Mga B-vitamins, kag other vitamins, dira, ginahimo. Amo nang ara sila, da, ga, tinir. Amo na gani, nga, nag-abot sa punto, nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Spore Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitwag gut-derived vitamin Bs like biotin, cobalamin, folate, niacin. Tanan nga B-vitamins, ha? Kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
1: Wow,
0: kung kainom ka D3 Bio kag Spore Biotics, nga suplemento,

0: need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh? Din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
1: Uy!
0: Nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema sir boy. Kung kumpleto ka sa D3Bio kag Clinicas Probiotics including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka D3Bio kag Clinicas Probiotics.
1: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na amunin nga ProBio Tandem, no? Clinica D3Bio with Clinica Sporbiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pang iduksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica D3Bio with Clinica Sporbiotics.
2: Nandagod, sir, boy, nga ipares ang Clinica Sporbiotics kag Clinica D3Bio kasi syempre ginanourish ang MCT no ngara sa Clinica D3Bio ang aton nga good bacteria bro kay ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai sir boy ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa no ang aton nga mucosa lining bless sir boy nga sa diin ginapadamo niya no muna nagatrap sa mga kagaw eh no
1: correct.
2: So ang Clinica D3Bio nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin ginapalayas niya man sir boy ang mga bad bacteria no ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica D3Bio ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas but silang ginabutangan niya sang kudal sir boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinai naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney no
0: ginabutangan niya organ.
2: O, para mapinsulaton so ang Clinica D3Bio o kon probiotics no nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Clinica D3Bio no ginapanami niya man ang aton nga serotonin
1: wow.
2: No so 50% sir boy sang serotonin sir
0: so,
2: boy
0: so kung i-combine mo ang D3Bio kag ining gitawag
1: Clinica Sporbiotics
0: ang synthesis kag metabolism gapurma sir boy ang mga neurotransmitters
1: correct
0: kag neuro hormone.
1: Ang unang kampiyon sa tanan.
0: So, kung pala inom ka sina, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa...
2: Hindi ka tulog.
0: Sa depression.
1: Sa emosyon.
0: Nami tulog.
1: Nami tulog. Ano pagid mabulig sa ginatawag sa Clinica D3Bio sa aton mga probiotics? Ang Clinica D3Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no? Amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
0: The resident bacteria.
1: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria ng probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica D3Bio. Kay ini tanan gap paname sang absorption sang imo mga minerales that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agatawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut. No? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons which amunigin na usa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang mo brain.
0: Tama.
1: That's why kung ikaw ga Clinica D3Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga, ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sa ginatawag nga
0: kombinasyon. Pati utang mo, madumduman mo.
1: Mga utang.
0: Kung ang mga kontra mo sa una, madumduman mo. Aha. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
3: Nami, Gleaser Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
1: Nami, good, ganyan kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
3: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwa niya, plus
1: Spore Biotics. Spore Biotics.
0: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
1: None.
0: The combination na of D3 Bio and Clinica Spore Biotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
1: Ah, kayang-kaya.
0: Kaya, wala sang iban makapatay. It's your gut bacteria.
1: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinica Spore Biotics together with Clinica D3 Bio.
0: Sa mga Dominicana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan sa boy. Dako,
3: may outbreak lately sa cholera, bla, dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lang mag-inom, pero iban niya, kakaigo, cholera, iban niya, wala.
0: Wala.
3: Bakod yung ilay nga.
0: Nga mga gut bacteria.
3: Gut bacteria.
4: D3, bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga butka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat.
4: Mat
6: sa may TC,
4: efektibo.
6: Get
4: my TC!
7: Para sa libreng check-up, bisita halang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumpay. Bayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
3: Tukang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
0: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sa ang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
1: Sir, kagapon, no? I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
0: Siya nag-combine DTX 500
1: with D3 Bio.
0: Clinica D3 Bio.
2: Oy, kag
1: amat.
0: Gininom niya kag ginpahid taya bukol sa likod na daw mao ko ano?
2: Abuswang.
1: Kadako-dako sa bukol, dubilog niya likod, dubukol na tapos may mata. Magin amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy sa Diyos, subok ang likod ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3 Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabuligid sa para layo sa gastos ng masakit, para layo sa ginatawag na damages sa pagmasakit. So, kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3 Bio na kamo, mag-DTX 500 ka. Of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
0: Ang ibang sir boy na ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3 Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
2: Uy, nakadayon ang kaso.
0: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Spore Biotics, kag Clinica D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtimulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500!
7: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Las 4:32.
7: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
8: Isibo na ang inyo sininga mga orasan. Alas 4:33 na. Balita ang K5 sa umaga. Mag-aumpisa na. Ginaabi-abi tana mga ka-K5 ang aton sininga mga kautoran sa Bogos nga probinsya sa Negros Occidental, Luzon, Visayas and Mindanao. Top-top sa malabutan sa aton sininga pagpangalagad karon nga aga. Welcome Negros Island Region, probinsya sang Negros Occidental nga mayara sang 601 tanan ka mga kabarangayan. Lakip na mga ka-K5 ang 19 ka mga kabanwahanan, 13 ka mga kasyudaran, kag-anom ka congressional district. Welcome. Welcome. Welcome. Welcome na gani. Solo-solo kita. Nag-leave ang partner ko. Why na kita upod binayaan ako. Pagkatapos ang tanan. Umalis na walang paalam. Pagkatapos nga makuha yun ang kinanglan niya sa akon. Nabili niya lang ko stab-taban. Amo na gani nga akon kaysa ining mga babae bala, nugay gamoya salig sa mga lalaki ha. Inang mga matamis nga. Mga tinaga nga ginabuyan. Nga kunabi do. Ha? Nasa ka namis-damis. Nugay ikaw na yan salig ha. Sige. Ano ka congressional district sa probinsya sang Negros Occidental? Dalasan ang siyudad sa Bacolod nga mayara sang 661 tanan ka mga kabarangayan. Welcome. Sa aton sininga pagpangalagad mga kakifab, diri kita sa aton sininga mga balita lokal. Sa aton sininga mga balita lokal mga kakifab. Ano nang iya nga i... Why man eh, din nag-kwado? Ano nang gina... Gina-send niya? Good vibes ko, no? Gaan ganyan din na libog si Vincent Curralde mo. Ambot ko na nun niya siya gina-send din good vibes niya. Sige. Sa atong sininga pagpangalagad mga kakifive, diri kita sa atong sininga mga balita lokal, nasyonal, kag international. Ha? Dukadugay. Isang kung nga kung duway pagigisinulo dyan. Ay, kahina sang signal tanaw. Mahina ang signal.

0: Sige, so good kita mga kakifawa. Alas 4.38 na mga kakifay. Sa atong sininga mga balita lokal mga kakifay, adres sa atong pagpangalagad, banwasang kawayan, gintayog sang linog. Samtang estudyante ginsumbag ang classmate matapos nga ginsugid nga nagagamit sang AI. Lakip na mga kakifay, estudyante gin okon na masobra 1,600 ka NIR personnel iga-deploy para sa National Heroes Day. Samtang pagpasaka sang o pagpasaka sa sasinta sang retirement age sang mga pulis, ginahatagan sang konsiderasyon sa Kongreso. Bacolod, ikatatlo sa fastest growing city economy sa Pilipinas. NIR mangin magalomon kag maulanon bangod sa hangin habagat. Amo ni ato mga kakifay, bangaton sini nga mga balita lokal sa aton sini mga pangulong dinalandri sa inyo pala tuntunan. Ang balitang Key 5 sa umaga. Aring lado, sige. Hoy, dali kita mga kakipan. Ulat panahon. Maka-experience kita mga kakipan sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kagpag panaguob. Ang Negros Island Region o kunin na yar subong nga mga inadlaw. Kahapon tinakabat siya kita sa maululanon nga panahon. Naka-experience kita sa maululanon nga panahon bangod sa epekto sa habagat mga kakifay. Base sa 4 a.m. nga report pa nga kakifab sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa, apektado man sa kaparihong panahon ang Western Visayas kag ang Nabilin nga bahin sa Luzon. Apektado man mga kakifab sa monsoon rains ang Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, kag Pampanga. Panalagsahon nga pagulan ang ma-experiensyahan man mga kakifay sa Metro Manila, Ilocos Norte, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, kag Nabilin nga bahin sa Cordillera Administrative Region. Apektado man mga kakifay sa hangin habagat ang Nabilin nga bahin sa Visayas, samtang apektado naman ang localized thunderstorm ang Bugos nga Mindanao. Amay ito mga kakifay, ang atong sininga ulat panahon. Ang ulat panahon mga kakifay nga wala naton ginahuna-huna. Ulat panahon. Aring lado. Sige. Trabaho kita. Ano ang dapat aton nga trabahon karon karaga mga kakifive sa aton sininga mga national sa aton national news mga kakifive ha. Gilas Pilipinas mga kakifive. Ah, lantaw sino nakalantaw sang Gilas Pilipinas versus Iran mga kakifay. Grabe nga depensa ni sa nga Gilas sa Pilipinas, no? Grabe, para lang nga makuha ang kadalagaan mga kakifay. Sige. Iyang Gilas Pilipinas mga kakifay. nagwagi o kung nagdaog. Ha, nagdaog batog sa Iran. 68-56 mga kakifibes sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ang Agosto kahapon. Mga kakifibes sa Mall of Asia Arena. Nakuha sa Pilipinas ang kadalagan nga may punto sa 68 tanan ka score samtang ang Iran yara sa 56 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City mga kakifibes. Ang Gilas Pilipinas ginapangunahan ni Dwight Ramos kag Juan Gomez de Lino na mayara sang 16 puntos sa kada isa sa ila. Kay Soto may 13 puntos mga kakifab kag 16 ka-rebounds samtang 3 ka-assist mga kakifab. John Mar Fajardo may 6 ka punto. Posible nga iya nakatapusan nga dula subong mga kakifay o hampang sa Gilas sa Pilipinas. Maritay na sa Gilas. Probabilin nga po sa PBA. John Mar Fajardo kag si EG Edo mga kakifay may 8 ka puntos, 8 ka rebound. Ang Iran mga kakifay ang nagapanguna na nakakuha sang 21 po puntos mga kakibay pa mo si Rubin Sheke. Isahanon lamang mga kakibay nga naka double digits. Si Muhammad Amine, 7 ka puntos. Samtang 7 man ka rebounds kag 5 ka assist. Si Estadistika mga kakibay. Field goal sa mga kakifay 34%. Ang Pilipinas mayaras ang 39%. Areglado. Aras sa kategorya bla. Ang Iran mga kakifab ang Pilipinas para sa 20-39% samtang ang 3 points mga kakifab ang kwan ang forward guard mga kakifab. Sige, ang free throw mga kakifab 66.7 ang nakuha mga kakibib. Sige, congratulations sa aton sining kwana. Congratulations sa aton sining Gilas Pilipinas. O kamoya naghatag sang kadungganan sang aton na pungsod Pilipinas mga kakibib. At least mo malipat-lipatan lang naman ang kwana. Malipatan lang ang mga gidiosgios national. Mga national news mga kakifay. Terrible. Ano pa iba nga mga balita tate? Update sa Nepal, update sa Nepal. Sa atong sininga national news mga kakifay ba? Ang nagkalamatay subong mga kakifay. Ang nagkalamatay mga kakifay sa Nepal calamity mga kakifay ba? Yara na sa naglabot na sa 781 ka mga tawo sa Nepal kag sa 16 sa Tibet samtang masobra 3,000 ang missing mga kakifay. Lakip na ang 592 ka foreign nationals ang kalamidad mga kakifay nga gintuga mga kakifay sa glacier. Ang pag-collapse ang glacier nga nagresulta mga kakibabs ang mga babaskog nga pagbaha kag landslide sa Himalayas. Mga nagkalamatay na salingta na mga kakibab sa 781 sa Nepal, 16 sa Tibet. Ang total tanan mga kakibab 797. Ang mga missing karon Yara pa sa 3,000 o yara na sa 3,000 48 ka mga tao, mga kakifay. Samtang 592 ka foreign nationals ang lugar, mga kakifay, sa din nagluntad ang kalamidad. Ang napiktuhan sa calamity, amo ang razoa nuwakot dading kag mga lugar sa Chisoli, kag Lendi Rivers, mga kakifay, mga napiktuhan, mga kakifay dito, mga residente, yara sa 90,000 ka mga residente, mga kakifay. Anong rason diri nga anga nagatugay ni mga kakifay mo natabo ini? Bangod ini ang pag-collapse ang glacier, mga kakifay, nga nagahalit, nga nagwasak, mga kakifay, asang pinakadako nga bahin sa glacier sa Himalayas nga nagaresulta sa avalanche, mga kakifay, ang pagtunaw sa yelo, pagkadagdag sa mga bato, kag debris, mga kakifay. Amo na ginakabig na karon, mga kakifay, nga seismic energy ang pag-collapse, ang pagtupa, mga kakifay, sang mga debris, naghatag sang kabaskog nga pareho sang magnitude 5.2 nga linog, mga kakifay. Bawa mo amugid ka, maamugid ya, mga kakifay, kon ipaanggid mo, mga kakifay, sa linog. Mga debris, lake bars, mga kakifay, ang pagbaha ginapalala pagib sang pagbilog, kag pagbuka sang temporaryo nga debris lake sa Lendi River, mga kakifay. Padayon karon kag padayon ang pag-ilig sang tubig sa lake, mga kakifay. Mayara sang 2.5 cubic meters nga tubig, mga kakifay, nga naga overflow sa Lendi Cola kag Trisoli, sa Trisoli Rivers, mga kakifay, nga naghatag man sang peligro o delikado sang peligro kag ma delikado man, kag may posibilidad na sang ikaduhang nga pagbaha ang hydro power tunnels, mga kakifay, nga mayara sa nagatrabaho nga masobra isa kagatos ka mga trabahador ang natrap sa mga tunnel nga ginabaha, mga kakifay. Grabe nga risgo, delikado gid na. Kag delikado ini sa mga delikado, mga kakifay, ini sa mga tao, sa mga diseases nga magatubo sa lawas nila. Nano pa ang World Health Organization nag-warning na sang posibilidad sang outbreak tungod sa displacement kag kakulangan sang tubig, mga kakifay, kag sanitation dito. Grabe. Ang Nepal Army kag pulis nagagamit na sang helicopter para sa evacuation kag paghatag sang pagkaon, medisina kag tent, mga kakifay. Samtang ang China naman nag-deploy sang rescuers kag nag-monitor sang glacier lakes. Sa ang India, ang South Korea, Malaysia nagpadala naman sang rescue teams kag ayuda, mga kakifay. Samtang ang UN and EU naghatag sang milyon-milyon nga dolyar para sa emergency relief, mga kakifay. Amo ni subong ang pag binuligay sa iban nga mga kapungsuran para lang maagapan kag babuligan ang ining mga nagkalatrap, angot sa sining trahedya nga nagluntad, mga kakifay. Ining kalamidad nga nagluntad dira sa may bayan sang Nepal. Grabe nga mga nagkalamatay, kada boda mo na. So mga moyo lang tiginap sa iya para sa ilang mga kakivibe. Gabay pa nga wala sa mga Pilipino ang nalamita dito mga kakivibe sa kalamite nga naglunta dito ya sa Nepal mga kakivibe. Ay! Las 4:53 na. Iningabahin dolong sa kalwan sang power trio. Power trio mga kakivibe sa aton sininga mga suki kinang lano na to ng power trio ha. Para dira ang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C Alkaline Vitamin C. Amunay ang aton sininga mga pangdepensa sa aton lawas mga kakivibe. Te makadepensa gidayhan sa pamangko. Te makadepensa gidayhan. Oo, nga bindi. Ang aton sining ang DTX 500 mga kakivibe sa tutod lang at nagadepensa ini mga kakivibe sa aton sining ikayong lawas ano ang mabulig sini sa aton sining lawas mga kakivibe. Anong benepisyo nga madulot sa aton sining lawas? Benefits ang DTX 500? Are, tigaan tanga mo kag isa-isay ko sa inyo mga kakivibe kay amon yung pinaka-importante gid, ang DTX 500 mga kakivibe. Isa ini ka dietary supplement. Ang DTX 500 nagabulig sa aton sining digestive system nga magnormalize mga kakibayb nga sarang kag maka kwani dasig nga mag patunaw sa aton nga ginakaon kag may probiotics nagabulig man mga kakibayb sa pagbalanse sa aton sining gata bakterya. Ang digestive system enzymes, proteins, lipase, nag-assist ini mga kakivibe sa breakdown sang carbohydrates. Amo na mga kakivibe ang kwan ang aton sining DTX 500, no? Nagabulig man sa pag-balance sang good bacteria sa tiyan. Nagapapos ang pagtunaw sang pagkaon. Nagauntat mga kakipab o ginapapunggan. Kaginapauntat siya ang mga kabudlay sa itong lawas. Kagkabuhi kung mayara ka mo sang mabatsyagan sa inyong lawas mga kakipab. Hindi niya pagpadugaya pa. Nagapahamtang sa mas maayong pagsuyop sang vitamina kag mineral. Man mayo mga kakibay, mayaran isang pagkuha sang sustansya. Nutrients, absorption mga kakibay. Nagapabaskog sang nagauntat man sang kakapoy. Ang ang malusog nga tiyan, bumalusog. Nagatag sa nga kabaskog nga, dipinsa batog sa masakit. Ang probiotic at prebiotic mga kakifine, nagabulig man sa pagpabakod sa nga immune system. Amo na mga kakifine, ang ato sininga, DTX 500. Ano naman ang D3 Bio, be? Ang D3 Bio... Ano naman ang D3 Bio mga kakivibe? Gaanta ka mo sa nga mayo nga advice kay amo ni pinaka importante sa aton nga daan nga mga kakivibe. Kinang lan nakabalo kita. Ha? Kung ano ang benefit sang mga products nga gina take na ton mga kakifab. Last sa alas 4:54 na mga kakifab. Ang D3 Bayo sa aton sininga mga soking ng lanon aton mga kakifab sa aton sininga lawas. Agad nga mabuligan kita. Ang tulaan natin pabakudon ta mga kakifay. Bagay sa pag-inom sang D3 Bayo, nagabulig man ini mga kakifay sa pagpabakod sang tulaan kagipon, nagauntat sa mga osteoporosis, kagrikad sa aton sininga kabataan mga kakifay. Nagapabakod man sang immune system, ginadugangan niya, ginapabakod ang aton nga resistensya. Kagaton nga immune system mga kakifay ba? Para malikawan ang masakit, nagabulig man sa pagpakigaway batok sa infeksyon, mga kakifay ba? Nagasuporta man sa normal nga paggiho sa mga muskulo. Kag nagauntat sang kakapoy, nagapauntat sang kakapoy, hinanan balik na po ang resistensya ta, aton nga kondisyon sang lawas ta. Kag kabudlay nga madulot mga kakifay sang aton sininga lawas ang kakulang sang vitamin D o kung vitamina D likawan tagid mga kakifay. Amo na ang aton sininga kwani D3 Bio. Ang mighty C of course ang mighty C mga kakifay sa ni ka alkaline na vitamin C kag naga pabakod sang aton sininga immune system. Kung kulang ka sa resistensya mga kakifay, ginapabakod ya. Ang aton sininga lawas ang immune system ang mga pinakimportante. Ginapakuan niya, ginapaalam niya mga kakifay. Amo na ang trabaho sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Arreglado. Sige! Last 5 in punto na mga kakifay. Karon dugay-dugay sa aton sininga pag pangalagad. Ang iban pa nga mga topiko naton sa aton sininga pagpanumbalik karon nga aga. Upod na mga kakifay, mga aton sininga patrol, Miran sa Libertad Public Market, mga kakifay, upod kay kakifay Vincent Dominic Medina Corrales. Standby, mag-commercial kita.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ga brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky isa ko kagard, sige ko pulang utikog buntag gabi imo nang lunch akong nga kubra alitugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muter na mas.
11: Ako si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Butenamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Butenamax capsule and Butenamax coffee blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
16: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops at adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
20: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
21: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
0: 101.5 K5 News FM. Alas 5:00 na mga KK5 ng bahin dolo sa kalwansang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Dr. Penoy, Squalin Capsule, mga kakivibes sa atong sining nga mga suking, kinapabako yung atong sining elasticity sa kag-moisture sa panit mga kakivibes, ha? Nag-bamatok, nag-kontra sa premature aging, kag-wrinkles. Para sa immune system, mga kakivibes, kinapabako yung atong sining depensa sa atong lawas, batok sa infeksyon, kag-virus, mga kakivibes, ha? Ginapahamtang sa agon nga magbaskog sa white blood cells para sa epektibo nga maka bato mga kakivibes sa masakit sa atong sining lawas, ha. Ginapaganhagan niya ang bad cholesterol, ginapataas niya ang good HDL cholesterol, mga kakivibes. Ginapabako niya ang atong nga cardiovascular health nga nagaprevent sa stroke kag heart attack, mga kakivibes. Amo nang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Hindi mo ni mabakal. Mabakal mo ni mga kakivibes sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Diri sa syudad sa Bacolod, kundi man nga parte sa Negros Occidental, may Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Diri sa Silay, kagtalisay mga kakivibes. Nga mga butika, available man ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Alas 5:09 na mga kakivibes. Tamyaw talang mga kakivibes, si Sally Alminson. Ari na sila, nag-aupo na sa aton mga kakivibes, ha? Sally Alminson, dira sa may barangay Bata. Then like and share na kuno ko si Sally Alminson, ha? Na why problema. Sige, salamat gid mi Sally Almaimbang. Si Almaimbang mga kakivibes, para si Almaimbang. Madam, ay nga ga sa kay Mama Alma Imbang dira sa Sears, sa tanan-tanan nga mga empleyado ka mga staff dira sa Sears, ah, ara dira mga kakivibes sa corner sang San Juan kag San Sebastian ang Sears, mga kakivibes. Sumayong agalan na sa iyo sa mga staff da George Pinida Gaspi, may ngaga. Araman si Sally Almenso. Sir Babes, ari lang ko de Japon, ha. Gapamati ka galantaw sa live hasta matapos imo programa. Mayong aga. Salamat gid, ha, Ma'am Sally. Gina Purano, Dad Boy Mendoza, Papang, mayong aga. Kag Leonardo Sevilla. Sir Leonardo Sevilla, Alma, ah,

0: Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Lunes, Agosto 31, 2016. Makita ka babati naman kita live and around the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa aton ng mga pangulong, dinalang
1: Bitang Regional.
2: Zero focus crimes na record sa Western Visayas sa tatlo ka magkasunod nga adlaw. BSKE 2026 sa Nobyembre 2 magapadayon samtang wala pa sang bago nga hagna.
1: Balita International.
2: Hari sang Norway nagdaliwa na sa edad nga 89 anyos.
1: Balita Sports.
2: Sa ato naman nga balitang sports, gilas Pilipinas, ginludos ang Iran sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers.
1: Balita Entertainment.
2: Third death anniversary ni Mike Enriquez, gindumdum.
1: Balita Negosyo.
2: Kag 80 pesos nga buwis sa vape products, ginaduso. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Zero focus crimes ang na-record sa Western Visayas sa tatlo ka magkasunod nga adlaw. Nagpabilin sang Police Regional Office 6 sa Conpro 6 ang zero recorded focus crimes sa bugos ng Western Visayas sa tatlo ka magkasunod nga adlaw ng monitoring period. Humalin Agosto 26 tubtob Agosto 29 basa sa Regional Crime Monitoring sang Kapulisan. Kabayin sa walo ka mga focus crimes nga hugot nga ginamonitor sang Pro 6 abo ang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping, carnapping sa motor vehicles, kag carnapping sa motorcycles. Sa nasamit ka tatlo ka adlaw, wala sa mga record nga insidente sang anuman sa walo ka mga focus crimes sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Iloilo City. Samtang 374,000 pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa HVI sa EB Magalona. Arestado ang isa ka high value individual matapos nga magkuhaan sa nagabalor 374,000 pesos sa ginapatian shabu sa Barangay Alicante, EB Magalona, Negros Occidental, Sabado ng adlaw, Agosto 29. Base sa report sa Police Regional Office Negros Island Region of Compro NIR, ginkilala ang suspect nga si Alias Flo, 42 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga barangay. Na-recover sa suspect ang isa ka bugkos kag lima ka paketa sa ginasuspetsuan shabu, nga ginabulubanta nagabugat sang 55 gramos kag nagabalor sang 374,000 pesos. Magluwas sa Shabu na recover money sa ki-improvised tutor kag repacking drug paraphernalia. Sa karoon ng sospek, ang yara na sa kustodiya sang kapulisan

0: para sa nagkakaigo o nga disposisyon. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sa ngaga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang Regional Provincial Director sang Norpo kag anom ka mga hepe gin-relieve sa puesto. May balita sa si K5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Ni-relieve o tinanggal sa puesto ng Philippine National Police o PNP ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO na si Police Colonel Timor J. Alam at anim na hepe ng pulisya dahil sa pagpatupad ng one-strike policy laban sa ilegal na sugal. Kaog na ito sa pag-aresto sa alin ng mga individual sa isang magkasanib na operasyon ng Regional Special Operations Group ng Pro-Negros Alan Region noong Agosto 28, 2026 sa lungsod ng Ayungon, Payasan, Sibulan, Pamplona, Bayawan City at Yuma City dahil sa pangungulat at pagtanggap ng mga taya sa isang ilegal na numbers game. Dahil dito, ang mga hepe ng pulisya sa mga lugar kung saan natagpuan ang ilegal na pagsugal ay tinanggal sa pwesto, habang si Police Colonel Lito Patay ay tinalaga bilang officer in charge ng NORPO bilang aragdagan sa kanyang kasilukuyang tungkulin. Ayon naman kay Police Brigadier General Romano Cardano, Regional Director ng Pro-1IR, ito ay isang mabala na pamunuan ay mabala sa lumang responsibilidad at hindi papayagan ng PNP ang patuloy ng mga ilegal aktibidad sa loob ng kanilang jurisdiction. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang isang missing, tatlo na luwas sa landslide sa Subic Bay. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Tatlong individual, isang Chinese national at dalawang Pilipino ang nasa gitma tapos matabunan ng gumuhong lupa sa Tipo High Tech Park sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Nangyari ang landslide matapos ang tuloy-tuloy na pagulan na nagdulot ng pagguho ng lupa nitong Sabado lamang. Ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA, naganap ang insidente sa kahabaan ng Tipo Road malapit sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Agad na isinagawa ang rescue operation ng SBMA security team, katuwang ang mga volunteer, upang hanapin ang isa pang Pilipinong driver na hanggang ngayon ay nawawala at pinaniniwala ang natabunan pa rin ng gumuhong lupa. Samantala, nasa ospital at nagpapag galing na ang tatlong nailigtas. Apektado rin ng insidente ang daloy ng trapiko sa lugar. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta habang nagpapatuloy ang clearing at search and rescue operations. Balita mula sa Olongapo, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki na maokon lalaki nga namahog nga ipalapta ang pribado nga video nila sa menor de edad nga karelasyon sa San Jose de Buenavista, Antique, arestado. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Patong-patong akaso ang pag-atubangan kang 18 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Robert matapos na dakpan sa ginpatigayon nga entrapment operation kang Antique Provincial Cyber Response Team o kong PCRT kang PNP Anti-Cyber Crime Group katong Agosto 23 sa Banwa kang San Jose. Santo sa impormasyon, nag-agto sa talatapan kang PCRT ang 17 anyos nga nobya agad magreklamo nga tana ang ginapahag kang nobyo nga iparapta ang andang pribado nga video mangin ang pictures. Base sa statement, ginmanipulata na kang lalaki nga magsalad sa relasyon nga anaman ginpasugtan kag sa wara nagbuhay, may intimate encounter nga natabo. Nahimo nga i-record kang lalaki ang among nga encounter gamit man ang cellphone kang minor di edad nga nobya sa pagpati nga mangin pribado dya kag hindi magrapta. Apang lipad sa pagkamaan kang babahi nga nakabuel access ang nobyo sa anang iCloud account kag nabuel ang video sa anang cellphone. Katong Agosto 16, nag-away ang darwa kagrugturan ginpahag kang lalaki nga iparapta ang mga laragway kag video. Sa tulad, magapangatubang ang nobyo sa kaso nga violation kang Article 286 on grave coercion of the Revised Penal Code and Section 4 of RA Number 11930 o kon anti-online sexual abuse or exploitation of children kag anti-child sexual abuse or exploitation materials Act of 2022 in relation to Section 6 of RA 10175 o kon ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. Enrique, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa is dia sangaga. Sa dugang pa nga balita, duha arestado sa separado nga operasyon batok sa ilegal nga droga kagarma sa sulod sa isa ka adlaw sa Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
1: DTX 500 Morning
5: Newscast. Duha separado nga operasyon sa kapulisan ginpatigayon sa adlaw sang Domingo. Sa unang operasyon, nga ginpatigayon sang Panitaan Municipal Police Station, nadakpan ang ginakabig street level individual nga si alias JJ, 26 anyos, kagresidente sang poblasyon Ilaya, Panitaan, Capiz. Nakuha sa paghinakop sini ang tatlo kasasyay sa ginapatihan Shabu, nga nagabugat sang 12 gramos, kagmayara sang standard drug price nga 81,600 pesos, buy bust money nga 1,400 pesos, kagiban pa nga mga non-drug items. Sa ikadwa naman nga operasyon, nadakpan man sa katapos sang Rojas Component City Police Station ang isa kalalaki nga nagabaligya sa hindi lisensyadong armas lutang sa sitio Tugas, Barangay San Jose, Rojas City. Ginkilala ang nadakpan kay alias Norberto, 34 anyos, isa ka kolektor kag residente sang nasambit nga lugar. Nabakal sa paghinakop sini ang isa ka unit sang .38 caliber revolver nga armas lutang kag loaded sang liba ka mga bala. Dugang pa nga nakuha sa posisyon sang akusado ang tatlo ka sasyay sa ginapatihan Shabu. Nagabugat naman sang 35 gramos kagmayaran sang standard drug price nga 238,000 pesos. Sa karon nakahunong na ang mga nagkaladakpan sa separado nga karsel sang kapulisan kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag dugang naman nga Republic Act 10591 o kay Norberto o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag kalingawan sa Capiz.
1: K5 News FM. DTX 500
0: Samtang lolo arestado sa buy bust operation sa Culion, Palawan. May balita si K5 Gilbert Basso.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Arestado ang 67 taong gulang na lalaki matapos na makumpiskahan ng 1.23 grams ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Barangay Osmeña, Culion, Palawan. Dakong alas 10:50 ng umaga nitong araw ng Biyernes nang magsagawa ng operasyon ang Culion Municipal Police Station, katuwang ang Palawan na Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, at ganun din ang Regional Drug Enforcement Unit Mimaropa. Ayon sa pulisya, nakabili ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu ang mga otoridad sa sospek. Bukod dito, na-recover din sa pangangalaga niya ang isa pang sachet na naglalaman din ng hinihinalang shabu sa kabuuan. 1.23 grams ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa operasyon na tinatayang nagkakahalaga ng 8,364 pesos. Samantala, mahaharap ito sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito, si K5 Gilbert Basso para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan nga balitang regional, 43 anyos nga lalaki sa Moises Padilla, Negros Occidental, ginaligar nagbato sa kapulisan, ginlutang patay. May balita si K5 Red Salgado.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Isa kalalaki sa Banwa sang Moises Padilla, Negros Occidental, ginserbihan sang search warrant sa kapulisan, ginaligar nagbato patay. 43 anyos ginalaki, gikilala nga si alias Renan matapos ginaligar nagbato sa kapulisan sa ginserbe sa iyang search warrant pasado alas 4 kagapon sang aga Agosto 30 sa sitio Toko, Barangay Idulingan, Moises Padilla, Negros Occidental. Ginsiling ni Police Major Ryan Villasario pamuno sa Moises Padilla Municipal Police Station nga hanan anila ginserbe ang search warrant sa ilang subject sa gulpi na lamang nga nagpalupok sang armas lutang.

0: sa puntos nga 82-81 Biyernes nga adlaw. Iniman ang ika-apat ka kadalagan sa grupo sa walo ka hampang sa Group E.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, third o kon third death anniversary ni Mike Enriquez gindumdum may balita. Sige K5 IV Cordova.
3: Din sa unog sang Sabado, ang ikatatlo nga death anniversary ni Miguel Mike Castro Enriquez o kon mas kilala bilang Mike Enriquez. Si Mike Enriquez ang isa sa mga kilala nga broadcast journalist sa Pilipinas nga nangin anchor sa Saksi, GMA Network kag 24 Oras. Nakilala si Enriquez sa pag-anchor sa 24 Oras kag sa investigative show sini nga investigador sa GMA Network. Kilala man si Mike sa famous line sini nga "Excuse me po, kag hindi ko kayo tatantanan." Si Enriquez ang nagtaliwan bangod sa cardiac arrest sa tungtuig 2023 sa edad nga 71 anyos. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: 80 pesos nga buwis sa vape products ginaduso. Ginaduso sa mga public health advocate sa Kongreso nga ang 80 pesos nga buwis sa mga vape products agutigayon nga mabuhina ng paggamit sini sa mga kabataan. Suno sa Healthy Philippines Alliance, kulang ang ginapahayag nga 72.93 pesos unified tax rate sa 2027 para sa mga sigarilyo, heated tobacco products kag vapor products. Agod mapunga ang mga kabataan sa pag-access o kung paggamit sa mga vape. Gani 80 pesos nga tax rate ang ginarekomendar sa Department of Finance o kung DOF kag Department of Health o kung DOH. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpamari sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung galing niya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa apod tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik. Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmigay katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
12: Pag naasya man ka, akin ka.
11: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.
17: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Mago.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Pinakabarato nga data
5: sa Shopee.
6: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
11: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
13: K5 News FM. K5 News FM.
14: Oras sa K5 News FM Philippines, lasay si Medya Saga.
15: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
16: Kaghimay-himayon, standby.
17: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
15: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
16: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
15: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
16: Sobra!
17: Objective and analytical.
15: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
16: Di pagprangka lang bala.
17: Informative.
15: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
16: Inaiya!
17: No holds barred discussion on hottest issues.
15: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
16: Te, ano nang resulta sa kaso?
18: Hulat-hulat lang!
16: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
15: Oh, come on! People of the Philippines!
17: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: Isa ka, my day, good morning. Sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpanamati. Kamusta ka mo? It's a beautiful Monday morning. It's gonna be the last day for the month of August. And we're about to welcome the Bear Months. Nagatika na
16: siya. Oh, nakatika.
14: Whenever I see boys and girls. Ako mali. Ay, galing ka.
16: Kaya gusto ho yoyo mo.
14: Subong Adlaw is a non-working holiday bangod National Heroes Day.
16: Yes.
14: Sino ba lang baganihan sa imo kabuhi?
16: Yes.
14: Eh, of course, all of us, kabalukit na nga aton mga baganihan, pari yun na naigat Andres Bonifacio,
16: Jose Rizal. No?
14: And then, we have Lapu-Lapu, no? Mga heroes who defended our country. Naguhoy, ang pinakauna nga nag-revolt kontra sa mga Espanyol. No? and the 8 provinces. No? Nga dra na kilala bisan diri sa aton, we have our own local heroes. Nga kon sa diin gina-celebrate taga ni kada 5 de Nobyembre kag ipamirik.
16: Yes, yes.
14: Kada General Araneta Lacson kag iban pa.
16: The national heroes.
14: Pero nga ako nyang hero, my hero is my nanay and my tatay. Kay sila yang nagpadako sa akon.
16: Well, that team song naman mga mama mo na.
14: You're my hero.
16: The wind beneath my wings.
14: Ah, oh, wow. Mga tirada. Delikado na, masibira ko naman ng Tito Mark Zuckerberg. No? Dapat ang aton yung mga, ano.
16: Ato lang yung mga ilonggo.
14: Pero, para sa mga nanay, para sa akin niya, as we celebrate the month of September, kagipabiari, ang celebration day is the Grand Parents Day. No? So, that's why nga, during the celebrations ng aton nga radio broadcasting competition, may segment kita para sa mga grandparents. Yeah. May special tribute kita nga i-offer sila kay Pabirik.
16: Para sa mga tigol mama.
14: At yung mga, pagkatabihan mo dala kay mga hubid pa ta. Kaya mo na ganin sa aton ng mga kautunan ng gupon sa mga dlao sa aton sa linga presentation. No? Kabay pang ang inyong mga hero sa inyong kabuhi. Gaan nyo gidna sang nagakaigo nga talupangon.
16: Let me be your hero.
14: Ang hero ganyan katunay man subok ang mga Iloy nga to sa abroad. They are heroes. Galing, ang mga Iloy nga ginsakripisyo ang ilako gidingon lamang magaan sang matarong kag masanag gabos damlag. Ang ila sa ning mga ginika ang ila kabataan.
16: Ang remittance ng aton OFW yung pinakadako ang income ta. Pero ang mga OFW kada may kinanglan sa gobyerno ginakalimtan ta.
14: Amo gili.
16: Amo nang malaing. So, limot na bayaning.
14: This is in National Heroes Day celebration.
16: Yes.
14: So sa tanan nga mga nagapamati subong, basi gusto mo i-honor ang imatoy.
16: Yes.
14: Kami ni Kay Pabirik aga pa kami nga mahatag sa tribute para sa mga ginikanan para sa aton dear heroes.
16: The heroes.
14: Mga bagadihan sa mga kabataan nga sige eskwela while ang ginikanan sakripisyo.
16: Yung sakripisyo ang ginikanan ng kabataan kag bakal si iPhone. Kamusta
14: na dina? Para sa mga Iloy, kag habulan na nato para sa mga tatay. The sacrifices of parents. No? Sila yung para sa amunik ipamirik ang mga heroes ang aton kabuhi.
16: The heroes of our lives.
14: Mga lolo, gaplangga sila po.
16: Siya pa na.
14: Why ka pa? Basta mo na na.
16: Atubla. Dumduman yung ginikanan nyo kasi gagmay ka mo, ginasapupo ka mo.
14: Ginaputoy-putoyan ka mo.
16: Pagdako nyo,
14: tipat na ka mo.
16: Tipat na ka mo.
14: Daw ka mo ng hari.
16: Ipundaran ka mo sa kaugalingon nga negosyo. Ipa-eskwila ka sa husto. Kaptan ka sa duyan. Pagtigulang ni nanay mo, hindi ka balikin.
14: Sa Amerika, yung kapakapos lang, dalo nila ang ginikanan nila sa mga home for the aged. Kung dili sa sa Pilipinas, no, seldom ka na nakakita. No?
16: Seldom, very seldom.
14: Kaya ang ato niya nga culture, we love our olds. No? Our parents, we took good care of them.
16: Ay, no, kaya kung may tigulang ka, malungkas ang bata mo nga. Daliyab lamang lakad, kahin na isi mo.
14: Ganito.
16: Kung gamay ka, isang ginaboy-aboy ka lang, ginabulikan.
14: Kagaanta ka sa nga muna nga special. Kung amun ang imo, ginapangayong, gaanta ka sa binalaybay.
16: Kaya subo man nga muna.
14: Na matandog, ginag imo nga magtsagot.
16: Oo. May background na, may background.
14: May arang ibinalaybay para si Buda.
16: Okay. Pasirin.
14: Para sa atong tanan, kagipagalik. Kabalo ka leksyon. Sabatiin nyo ni kakanta, kaya it will reminds us na dapat ganta chance. No? Tanawa, magpahinga ka na muna, mama. Ako na muna, mama. But siguro, ako naman, it's time for you to relax.
16: Ang nanay mo do hindi nakakaon, tatay mo do hindi nakakaon, ni hungit hindi ka, hindi mo kay may laktan ka, tapos ang gamay ka, ginahungit ka sa ginikanan mo, kaya hindi ka makabalo, kag makaislot, magkapot sa pinggan, kag sangi mo nga kutsara. Subo nga mga buhay sa ginikanan.
14: Okay, kagipay, Merik, tisubo nga agad ako ng tema, takay,
16: Heroes Day. The Heroes
14: ang
16: of the House mo.
14: Ang ginhambal ni kagipay, Merik, kamuni. Nga sang una, sang hindi ka kabalo maghambal, Dog ilang bala niya kagani gina bato bato ka abakada. Karon kini ka edad na gistorya si mo hindi ka pukol pukol. Eh hindi na magistorya kay hindi ka maintindihan.
16: Hindi ka makasampot kagya pa ka wakal da.
14: Kahinay si mo da ka lang. So na hindi ka gani kalakad na pasaan ka ni tatay mo eh. No? Tubangod si na. May sulat kami nga basahon para sa tanan nga mga kabataan.
16: Grabe.
14: Ti nga nagapamati subok sa ato nga program as we celebrate the National Heroes Day. Dungan labok sa mainit-init nga DTX Coffee Mix.
16: Inom na ka mga daan DTX Coffee Mix kay matsabaw ta.
14: Uy, si Ninet Marquez ang iya papa ko naman nag-80 na.
16: Oo.
14: Ti, ano, mga question na ta subok kay managtag naman ta t-shirt.
16: Oo, no? Mga tag naman ta.
14: Isa ka t-shirt subong. Ha? Pamangkot, ano ang celebration? Sunod nga bulan. Iya ka ano? No? Ay, di gali sa ilay nung ko. Ano ang selebrasyon Subong Adlaw?
16: Ano ang selebrasyon
14: Subong Adlaw? Oh. Hashtag! Ano ang balitan?
16: Ipakita sa amo lang bla. Eyes on Levitan. Pakita sa
14: Levitan. Jantan. Abi,
16: pakita. Tari kay National Heroes Day. Bakod na.
14: Grabe, doon baka tipo ni Heroes.
16: Bakod na tan, bakod na tan.
14: No, amo ni si Gat. Na Eric gang si Gat Iljano.
16: Ang problema lang, kay Jimpo Katsila, ginakaptan niya Carmen, Second World War.
14: Kaya kang itsura, talo, hindi mo na mga amo man.
16: Daw yan, inaway ni Che Guevara ni Argentina.
14: Sa mga kabataan, ka pabati sa mga adlaw, hindi ka ba hindi na sa DTX Coffee Mix, nakapik ka na, nakadetox ka pa. Karon sa ato na program, Eric Kakipay, Eric, ipabati sa inyo. Ah. Ang sulat ni nanay kag ni tatay sa ila kabataan. Ano bala ina nga sulat sang ila ginikanan para sa ila sini nga maginikanan. Siling ko gani amo ning aton basahon during the celebration sang
16: sa aton nga makakwan. Oh,
14: nakita makita tay sa kalulo siya nung pabasahon ta sa una no.
16: Pwede. Kaya may,
14: pero may arte ya ka.
16: Si bukol lulo lang.
14: May manog may manog kanta na tayo para sa ila mo.
16: Di ikaw na lang bahala sa manog kanta as my contribution ako mangita lulo.
14: Nga mabasa?
16: Oo. Si J. Lolo.
14: Alala, Lolo.
16: Huwag ka na yung problema.
14: Huwag yung katarungan ni J. Lolo sa pangadlaw ng aton sinika programa. But nonetheless, kabuta-kabutanan mga ka-K5. Ilabi na ng aton mga palangga ng mga ka-K5 sigan sa may bayon tungkol sa kauman. Ibabaw sa kabukiran lakip na sa binog ng Negros Occidental and Dakbanwasang Bacol. So, what? Welcome, good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines, and good morning, world. Karigya, parigyo, power to every morning. Mapahiros day man, o kung regular day, regular working day, kami ang inyo riding in tandem. Ako si K5 L. John Castan.
16: Kaman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
14: Well, mayong aga sa iyo taran, and welcome na sa inyo palatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
14: Ari kita sa... Ha? Nagahimumugto ngayon adlaw, ha? Himumugto kay boss hindi na yadlaw eh.
16: Gahabil-habil.
14: Ang nagahabil-habil nga inadlaw sa bulan sang Setyembre, petsa 31 sa tuwing 2026. Damagin himo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, katabi sa inyo more night. Good morning, kagana.
5: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Bigi dyan, no? Ang mga... Damdamo na nagasabat sa mong gusto mag-iapon lang mo t-shirt. No? Si Ma'am Ninette Marquez, na-claim yun na.
16: Na-claim na.
14: Dapat yung mag-claim ang picture, mabidiwan sa, no? Masaling nga, thank you so much sa K5FM, sa Foro de los Pueblos. Nga nakadaog kami sa ang...
16: refrigerator.
14: Refrigerator.
16: Pero galing yun una t-shirt.
14: Oo, t-shirt. Hindi sa kambal, siya ka nag-atag sa akon, do refrigerator.
16: Siya pala. Si Ethan.
14: Ito ay din si Mahigamay lang na yan. Frigider. Well, sa aton ka mga kautunan, ang rigupod ka nung adlaw, ha? Ang iban sa inyo, basi ko nag-barikutot, bablaw. Ya mga may rako, lalabhan. Rako, ya lalabhan nyo. Ya mga planlansaho nyo dyan. Ya mga nulusdusan nyo, basi ka palang hiya mga indo nyo sa rog, sa saloga. Dabalan, tingin na makarap. Ya mga gabarikutot, patanay dyan. Why man opisina? Pruturo, bras malay. Pagbarang, undo ka mo dyan! Imos, do ka mo kag magpararigos! Adla, undo dyan! Kami gihapon ang inyong power door every morning ka K5 Eric and K5 Elgin. Ining adlaw is a blessing to all of us.
16: And let us remember that we are in the holy presence of God. Amay, salamat gid sa adlaw nga Lunes, kag salamat sa isa ka grasya nga ginpabugtaw mo kami nga mabaskog ang amon lawas kag tingob sa amon familia. Ginoo, kabay pa nga hatagan mo kami sang good weather and peaceful days ahead of us sa sininga semana. Palihog Lord, protect our brothers and sisters in Luzon nga nagaantos tungod sang baha kag mga landslides. Give them strength, safety, and give them the people with kind heart. Agud nga buligan sila nga matawid nila ang ila mga problema subong. Bless our families, our work, and all our plans for this week, Lord. We pray nga palihog mo kami nga hatagan sang blessings and may you continue to guide us so that we can continue also to share our blessings with others. Keep us safe, healthy, and united, and may this week be filled with hope, peace, and your abundant grace. Amen.
14: Amen.

0: muna ni.
1: Amuna ni 101.5. Sa kaon ta magic item eh. Why man braso mo nga?
0: Larga mo, wala na kita. Pronsit na, pronsit na. Ice to the board.

0: Carlos Pons. Foro de los Pueblos.
1: Headlines. Ako nagbato ni nga to na subject. So with that, sang para maano naton, ma-overcome naton ng imminent danger sa naton ano. So naga-return fire ang aton ano, aton na kapulisan. So
2: sa ka-subject sa isa ka bypass operation ng bato sa police.
3: Yes, inulingan.
2: Natiruan, patay gid. Pero ng aton gibalon man sa report sa aton ni Chief of Reporter K5 Red Salgado. Sa piyak kamahin, may isa ka worker dito sa Sagay ka K5 Eric. A report gato na baton, ining worker mga ka K5 ang ginbuno. Patay gid. Ginapadulungan na subong sa ato ka patrol, 40 anyos ga laborer, patay matapos ginbuno. Ang suspect na tigayon man nga ma-aresto. Yang atpun pabangkot, ano yan? Mas inubog naman ni Blackie Pai Merik. Mas ikaw na sobrahan naman sa agwa.
3: Agwa di Pataranta.
2: Agwa di Pataranta. Hindi kagwa tubig, no? Murti ining agwa yan, Pataranta.
3: Pataranta, gini yan.
2: Pindirikado sa ato ng mga otoribal on tani. Ang muna ko mag-inom ko kaysa, we don't really know. Pero nga muna advice ka Kipa Merik. Ang pag-inom, naturalan na akong kaysa bulong sa kapoy. Pero kung magsubra na blak, nablang hindi ka magkaniin kung hindi mo mabubos ang ilimlon sa tiyangge. Kaysa sumaka na sa imulo, why nang sa tiyangge? Kung sa tiyangge, okay na eh. No? Ang delikado kung sumaka solo.
3: Kapit pa ko sa tiyangge ni Janet, mga usil ang inom to.
2: Oh, babaw. Tinumaga na ang gisla inom eh. No? Mangira ka lang na Janet, mga oy. At least di ka madalas pa maoy, pero delikado. Kung kabalo ka na ganing, kung maubog ka, gagawa ka spanit mo, kung sulon mo.
3: Aba, oo.
2: Ang imo sa niinom.
3: Pamuyong na.
2: Punong ka na, pagkabatsyag mo si Uno, hindi na mayo. Piyak kamain, Norpo, Provincial Director, kag-arom ka mga hepe,
3: ha?
2: Sa Negros Oriental, ginpang relieve ka Kipay Mary.
3: Ah, sa Oriental?
2: Oriental. Sa, abi ko ganito, sa Nukpo. Sa... Duway pa niya sa ato, no? Dumakyo yung ato yung mga pulis. Kaya nga, pisa niya ang ato yung pulis kag Kipay Merik mo. Kundi ginpang relieve sa Norpo. Tri sa ato niya, ang mga pulis na ato, nasipira ng mga pabahan sila. Kinukti na sila maglambal. Parti sa ka-Arsog Operation. Ang Arsog, Regional Special Operations Group. Hindi ka niya mag-operate kung wala isang bakod gabasihan mo.
3: Tiyo po siguro, may ara ka nga intel nga baskog eh.
2: Believe kita sa Arsog.
3: Palakpakan.
2: Pero palakpakan na ito sila.
3: Palakpakan na palakpak.
2: Ang ila sining pagdakop dito sa quarry operation, kabalo ka mo mga K-5.
3: Sa Magalyon na
2: simple man lang ni, no? Inig operation na sa Magalyon is a life-saving operation. Why we do say life-saving operation? Kung pabayaan mo ito, yung illegal ganito nga quarry mo.
3: Illegal quarry.
2: Sige lang sila pangut. Nga illegal.
3: Kaya wala permit talin sa EMB?
2: Pero may permit sila sa isa kabanwa.
3: Titagaan na sila yung permit niya, tapos na inyang kabanwa ang ginagahatag sila permit.
2: So, but siguro ng EMB nagreklamo?
3: Oo, oh, siyempre eh.
2: Yung pamangkutad, sinong ipailan kaso sa EMB kag pulis?
3: Bots lang ako.
2: Basi ko na, hipon. Hipon lang, guro.
3: Yeah.
2: Sige, hipon lang pailan. Ano nga, hipon na, tawo eh. Bot ko yung ipamirik.
3: Hindi na pwede ah. Hindi pwede.
2: Pati ko, ang report yung gina-verify ta pa, i-subject na pa ni sa, no, kay si Mayor Ilado. Yung kantuan ni Kipay Brigapon, nagkanto siya to follow-up last sa shooting.
3: Diyan ako, no?
2: Do, hindi ko lang sila talagang maghambal. Si Mayor Ila, hindi maghambal. Apa na sila talagang. Pero si Mayor, actually, nakahambal siya.
3: Okay, sino ko, no?
2: Gapasalamat siya sa operation sa Arsog. Pero ginatugyan niya na rin sa mga polis ang pag-resolve sa kaso.
3: Nadakpan nga may dump truck. Nadakpan nga may...
2: Bakho.
3: Bakho. Nadakpan nga may tawo. May 8,000 pang kwarta sa bulsa na dakpan. Hasta sumungoy bala ako sinong tanga-angalan sa ngasing hacienda owner.
2: Ah? Ah?
3: Hindi ba bala? Ang lugar Magalyon.
2: Adam?
3: Ang permit na inyo banwa.
2: Ah? Adam? Ano bala natapos mo Adam na bil?
3: Ano ka lahi na?
2: Ano mo si ganun? Wala. Nakilala lang ang chicker. Ano ganito?
3: Ang
2: bako operator.
3: Operator driver.
2: Pero nakapasaka na gidman kaso? Abot. Amo na lang sa mga. Arsog. Eh, kundi, palakpakan din ang arsog.
3: Palakpak.
2: Pero galing pag-interview mo, sumag sila, pag-itakong mo sila, nung update siya, ano? Ano ang gabusan sa baba? Kaya hindi ka makambal sa sininga mga triyon. Kaya number one, kanami sa inyong operasyon. Because, paagi sa inyong operasyon, damo kamuhi ang nasalbar nyo. What if karon magdaludo naman ang tubig to sa dagat, sa baba bukid? Kagbirahon naman baha mga kotunan ta sa Moises Padilla. Gusto ninyo ginoperate. Why pakabuntakan to sa tabo nagliga daw? usually ang kalabanan kausa sa mba kay Paverick landslide.
3: Landslide.
2: Deforestation o kaingin.
3: None.
2: Ang pagpangutod kahoy sa kabukiran.
3: None.
2: Ang quarry nga wala sa lugar nga wala nagasunod sa husto nga rekisitos ng lahi.
3: Pwede lak na wala niyang quarry-quarry na.
2: Hindi may nadakpa na gani. Ang tanan, hindi na ka mag... Hindi na... Why? Ang pagkasi na nagmalango lang tanan ka tagadigros.
3: Yeah, yeah, kamusta ka mo? Yung mga puto. Pagkabos sa quarry, nga tiyan siyong tagi sa quarry.
2: Apa makot din siya nagkuha sa permit. Puta. Ang baba nila, hindi na kambal.
3: Aling last question sa rin.
2: Ano, ano?
3: Di na tong truck.
2: Nadunla na.
3: Nadunla ng mga langgabang.
2: Ay, sino ka nangyipi? Pilakpak ka nangyipi sa arsog, no?
3: Pilakpak pa, kuya. Ang balas na black, kaya mapilakpak ko na yun. Dason?
2: Ha? Makutong tos na. Sino ang nangyipi sa kwari? Sino nangyipi sa arsog, gaw?
3: Ang matay. Hindi ko munugin.
2: Ha? Hindi dapat nung magbangkot ko si Ibo, di si Ibo sa batlo eh. Tinuhipi sa arsog.
3: Blackpak na daya.
2: Blackpak na kay Mayong inoperasyon. Ayaw ganda, kayo. Gandayaw kita. Sino kinabalakpakan mo? Nagpatuloy.
3: Ang permit.
2: Hindi na main ko mula. In fairness sa Arsog, nagkapanigunga ang K5 News FM. No? Actually, ginatawagan ni K5 Carla si Mamalong para mabalaan ang development. Pero ang bali Mamalong, no? Ma-coordinate pa sila sa Arsog. Wala ka report ng Arsog sa regional office sa kilang accomplishment report.
3: Nagulpi lang daw na.
2: Ha? Gulpi lang, no? Halin sa hip-up ka po, grabe ka operation. Pagkagalinong.
3: Nandun ka muna. Amo muna siya mga gulpi lang. Nga, grabe, ganda makamay press release. May pusil-pusil pa pag-raid.
2: Ha?
3: May pusil, ga-short pass ang pulis, may pusil.
2: Yung tsaktog ito yung raid.
3: Kampiyon, so, galing
2: pa-plakpak. Pero mas palakpakan ito sila sa bang. Because, you know, ang importante isa dan is makatiringil nga kalinong. A deafening silence of what is the development. Amo nang dako nga pamangkot. Siguro bisan tayo magaling nga pamangkot. Sino ito ang... Ang guwa bala, nag-operate ka, provide ka lang ng panikasog parang...
3: May ngalan pa nga sinda. Pero hindi mabalak siya.
2: Ano ba lang siya kasinda?
3: Asinda bago.
2: Nagbago ang ginantanan. No? Kabalo ka, nagbago ka ng tanan. Ha? Nagbago na. Kung nagpag-o ang
3: dalagan
2: sa investigasyon.
3: Ay, kasadyan.
2: But in fairness sa atong kapulisan, kalami, hindi sa ilaginimo, no? Mahulata. Kay total holiday man subong, may grupo opisina, ang pulis ga-holiday ako. Hindi ko mag-holiday sila, sino mabantay sa pisina or berta?
3: Do
2: problem lang sa atong la. Kung mag-holiday ka sa radyo, sino mabalita?
3: Lang lang si Itan, mapungkoon mo din. Lang si Itan.
2: Di ba, stop mo na ang atong ibalon.
3: Pero so, ano ko na?
2: Ha?
3: Nakalinong sa earth, no? Tingala ko mo nakalinong sa earth.
2: Tapos, doon ka mudlay na siya ipalo up ng klase sa kaso. Why na siya development? Kaya siya ba talong gani?
3: Yan, ito lang sila. Antes ka mag-interview, pero tigolo doon gol alaway sa tigal. Nga kampiyon ng operasyon. Tingin ka karoon, anong dapat? Ano
2: mga yung development? Sino tag-iya sa kikwari? Balas galing.
3: Gaulong.
2: Bato, siguro.
3: Dami mo magamuni, no?
2: Kaya mo lang. Kakalinong kita.
3: Kalinong na siyang earth, no?
2: Ang atong tig pala matiga comment pa nila sa atong di.
3: Do, hindi mo bala mabalaan. Sumutuod ko ang tabo sa earth. Nga, nga.
2: Silig nila Mardo na, Mueset! Sa piyak kabahin mapos kami ni Kipay Mary. Paloon na karoon ang dugang mga informations. May mga photo kag video kami ipakita the aftermath gaging dalasang flash plan sa Nepal. Kaluluoy sa mga utod sa Nepal. Mga mga yuan ta na mga kakipay. Abi. Ha? Ma-raffle kami karon kung sino yung tsakto sabat. Anong selebrasyon sa mga adlaw? Hashtag answer. No? Hashtag answer. Ito yung agaw na, no? Sa atong mga kauturan, isa kalibre nga t-shirt para sa inyo. Di ka mo makanto K5 News FM Negros Island. Mm. Ara kamuda si Gurasim Chris Gipamati, Tristan Wyatt Gulay, mm. Lynn Asusida Buscado, ga monitor sa aton, ha. Hindi ka malupag basta. Ang lain na lang ipa mi kung ikaw ang report. Ti-check tag development sa balita. Upon kay K5 Eric Tenripe. Ano nang latest sa kaso? Tama si Carla, kapalo-up sa kat. Amo man si K-Fibro, ba siya nagsalabat?
3: Tapos nagawa kasi no? Manager mo. Lini K-Fibro. K-Fibro, ipadala ka na ka mag-investigar sa kaso, ay ka? Okay na, tumita na.
2: Mapost na mga pita, may detext ko, may best kaluluoy lang sa paluwa mo, blind up lang para lang i-update mo, gaan mo man honor ang ilang operasyon pagkatapos. Ang balon. Why development? Hindi. No, masumot ka pa yung snagom.
3: The mysterious.
2: Ang mysterious ang quarry. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka K5 La Size 56.
4: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
4: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Pio Health News.
6: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Permit na di kinastoryahan ang D3 Bio. And mostly, most of the time, kinastoryahan tagin ang iya contento, the extra virgin coconut oil. Kipwerte manggit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masecrete siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
4: D3 Bio.
7: Hambal gani nila 60-70% nga nang cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
8: Lantawa Blaster Boy ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di maturang?
7: Dundi.
9: Hapay ta ng mga kahoy.
7: Hapay.
8: Di matura. Hindi niya piliyan nga, ah, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka kung maigo ka gidya. Kongkrito kung maigo ka. Kakasa imong sensor boy.
7: Correct.
4: D3 Bio.
8: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
7: Lawas ta.
8: Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon niyang kagaw.
7: Pangpalido niya, no?
4: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
7: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
4: D3 Bio.
7: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod niya na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapa niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila ng obra. But once naka-formulate na si B cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
8: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
7: Correct.
8: Ang ilang nga traffic enforcer, ah.
7: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatagda kay regulatory T-cell? Amun siya gambal.
4: D3 Bio.
7: Oops! sakto na. Mm-hmm. Patay na ang kontra. Mm-hmm. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells. Mm-hmm.
8: Oh. Ang inyo na lawas.
7: Inyo na lawas. Di nagsulod si D3 Bio dira.
8: Ang imong D3 Bio, maya mo na?
7: Wala. Wala. Wala. Ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
4: D3 Bio.
8: Pinamahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
9: Oh, kadadlaw inom ka.
7: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
8: Ang nami pagin sir boy. Aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
7: Hindi grabe.
8: Kay once nga grabe, halimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO. Correct. Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
4: D3 Bio with BCO.
11: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburing God malimta. DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
12: O galis yari yan, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumar ko sang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat.
4: Mat
13: sa Mighty C
4: efektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Cell.
18: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
18: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
23: Pag naasiman ka, akin ka.
18: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
24: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift!
26: OT!
27: Breadwinner!
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
26: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go!
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
29: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy,
21: let's go with the flow.
31: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Pinakabaratong nga data
5: sa Shopee. Off pa
4: para sa tanan.
5: Data
6: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
12: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
14: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
15: K5 News
16: FM.
15: K5 News FM.
17: Araw sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 Lachete, 11 naman sa aga. Maligid na mga ka-K5 sa inyo ka panatuntunan. Well, live kita ka nag-broadcast sa K5 News FM Negros Island Region.
18: Yes.
17: And on the break, K5 Eric Karami, kung nag-inom ka na sa DTX Coffee Mix, no? Mas second round na karoon maglasot siya.
18: Oo, masagam sa man mo.
17: Di, sa ato ka bakutong standby kay Red Salgado, dugi-dugay ka K5 Reds, ready na ta? Absent sa mong K5 Boom, no? Kay holiday, basi sila sa mong ang special pa
18: special
17: pa special pa special pa ay no Tita Sunny Fiesta Obahim gapabati sa program pamangkot ano ang celebration sa mga adlaw t-shirt ang aton pa premium hashtag answer ha ingagaw na din ka mo makadto ara sa K5 News FM Negros Island Region
18: si kung
17: sumaka na gani ka mo sa sisinta karon mapatigayon kami ni Kakipa Merik sang raffle
18: rapulo
17: para rapulo na deo kung sino mga daog sang t-shirt na kag tapos na ako maka 100 ta karon mahaboy naman ta sang second question ta no this nas nagdaog siya sang coffee table ta ma'am advice ka lang kung sino pa ko mo di kaya ara pa si Listnat sa kon sa Hong Kong ambal sa gani ko puli sa kuno magi sa to ti welcome gid magi di problema sa amon.
18: Sige, good morning sa taka winner to blang ligan si Chris ulit ng yawa kita.
17: Okay,
18: na trace ko na
17: ti sino siya
18: taga Kawayan gali
17: ti nga hindi na to siya pa-contact naka private ko niya
18: ara na kuno nagkuan siya nag PM na sa kay
17: ti ko on lang iya number ah kay padalaan ta siya sa nagakaigo nga premyo sa iya kang ipaberika no Chris Chris
18: Uli
17: si Jasmine Mangao nagasabat na bongsaw sa lumay ara naman go punsa dong program pero ari importante anay ma mapa-stretching ta no okay. Kay kumong gilapit na antes na mo ni pabati sa inyo ang K5 News FM nga
18: sariling
17: theme song version no
18: sariling
17: version diri kibinanay sa pangtira nato no kay kumong maskara gilapit na gapang agdanis Mayor Greg mo no by the way ang bakulod subong is number 3 sa bilog nga Pilipinas nga progressive ba grabe ang growth niya is 6.something%.
18: Lain na subong ang itsura. Ang feel mo blas ng Bacolod? Lain ang feel mo subong sa Bacolod?
17: Anong feel mo, Kipeber?
18: Ang nakita ko subong yan sa Bacolod, ang investors nagdamo.
17: Nagdamo?
18: Ang Bacolod. Nagdamo kita investors kag ang turnaround na kapinapiran mo, Kipeber, dyan. Kundi pigado lakad sa pangabuhi.
17: Mm.
18: But look at the turnaround subong sa Bacolod. Ma, damo gabatsyag, damo gabatsyag. Pero ang maskin ang manugbaligya o gabla, ining galibod pinakas, pamangkoton mo siya, siya sing una, nga amon nga libod, malabutan kami alas 5, alas 6 nga hapon, subong alas 5, alas 4, ubos na. So meaning may turnaround
17: sa pulo ka fastest growing city economies in the Philippines. Number 3 ang Bacolod. Number 1, General Santos, ikaduwa Cagayan. Tatlo Bacolod, pang-apat lang rin Iloilo City mo.
18: Sa growing city.
17: Bisa ang Cebu, gani, 5.8 lang. But siguro sila, fastest growing city economies. Ang ekonomiya, grabe magsaka. 6.8% kita kipaberik.
18: Ang Gensan, hindi kaya makibot nga mo ng Gensan. Tungod kay dito sila, may international port ang Gensan.
17: Alam pagwasan ni kakipaberik, ang 2025 Provincial Product Account ng Philippine Statistics Authority, PSA.
18: PSA.
17: Yan yung agli sa gobyerno.
18: So legit na yan.
17: Legit na legit.
18: Ti, congratulations sa iyo.
17: Ti, sa bilog ngayon ay arm lang itagaan man pag-award kang pagkilala ang peso office ng Bacolod.
18: Wow.
17: Sa pagpanguna ni Miss Jubilin Canoy. No?
18: Ah, so, sino ang Jubilin na daan?
17: Well, nagaan man pagkilala bangun sa hard work yaman eh. Mm-hmm. Ang piso mapping program sa Balasang Syudad. Mm-hmm. And, ti, mayo man na. Dayawon, tas laki mayo man nilang ginubra.
18: Oo, eh. No?
17: Kalawa ay

0: Garitan, garit-garit.
1: Garit-garit, ton dalitan.
0: Pag garit-garit, ton dalitan, ano ka ka 56 na kita, tan, gasaka na, gasaka na, tan.
1: Sige, tan, oh. Balbal.
0: Tan? Ha? Sa kuwan siya kamot sa natabo. Garit-garit, ton dalitan, tan.
1: Do is OP na malata, tatayitan. Sige lang, ha? Ha? Oh, harin na sa?
0: Ang kamot siya si mong mag-amuna, do, ang gagawa, do, punta.
1: Ay na! Bulyon! Sa puso ng Bacolod, feel the beat. Every street is dancing to the sound. Pascala! With a smile on every face, K5 News FM brings the energy around.
0: Garit, garit, kontan isla.

0: Oh! Papi Mascara!
1: Siapa nak?
0: Ini memang Cina Borat tu, yuk pak. Oh, sebagai itu siapa pang pukau?
1: Garit garit tonta.
0: K5 News FM.
1: Generic Rosal, yung gabi lang, anong taon sa kadiso?
0: Oh, gabi, Generic Rosal. Tama na na mo ni. Tito di pandorsyon sa maskara pa. At ito yung subong na 2026. Salamat kay Sir Kevin. And then, ipaschedule na si Sir Jack mo na ni bahala. No? Kay by tomorrow, dapat may mga jingle part.
1: Kuna mo may tira.
0: Maskara spirit.
1: May tingin na yung
0: Jack. Wabiga, igot na niya.
1: Paigot na naman eh.
0: So, implement na, no? So, grabe, very si good, very good. K5, Itan, aga pa siya, suli-suli, lumaliskan mo. Si Sir John Eric Rosal, by the way, gapabalo kami sa inyo, nag-orientation na K5 Eric sa tanan nga finalist.
1: Okay.
0: Kampiyon na, gin-orient na sila sa sequence ng newscasting na ton.
1: As early as this time, na-orient
0: na? Naka-orient na August 30, ang Sunday.
1: Boba, oh?
0: May mga localized sa... story nga mga sponsors na ton, mga okay. Major sponsors ta. Okay. No? Then may mga time check na, may mga OBB, opening billboard, no? And then after that, may mga news items na nga require pila kabilog.
1: Ang ilang nga frequency nga gamiton, K5 na.
0: Paliwala na, ang tanang station ID should be K5 News FM na. Balak ako nang imo, yung call sign is DY Dunya Monserrat. K5 News FM basta niya. Championing the lives of the Filipinas. Tinaka... Nakakuha na.
1: Nakakahuna.
0: No? Ang balita lokal ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix na pagkapi ka na, naka-detox ka pa. No? May amin na. Kahuna na.
1: Kampiyon.
0: Tapos ang ekstro sa puntarya.
1: Ano ba yan?
0: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros Island Region, K5 News FM.
1: Amin, Negros Island Region.
0: Oh, amo na na. Lang kung gusto lang bayawan lang sila. Oh?
1: Tamo.
0: So, muning pila ka mga ready na bala mga contestants kang ipamirik. This pila will happen on September 13,
1: Pulo, no?
0: 2 p.m. 12 kang ipamirik.
1: Ah, 12 tanan?
0: Oo. Magdugang si Boss Duwa mo. No?
1: 12
0: pasalamat na sa atong sponsors. Na? Upod kay Mayor Salvador Baniguez Escalante. Salamat kay Congressman Javier Miguel Javi Benitez.
1: Benitez.
0: And Mayor Greg Gasataya. Araman ng SM City, STI West Negros University.
1: As always.
0: And of course, upod naman diri ang bulig sa office ni Inday Councilor Al Victor Espino, no? Ang ano gani, Prombos, Councilor Gles Gonzales Palien, Councilor Cesar Distrito, Celia Flor M. Ang.
1: Pa sila?
0: Prombos.
1: Prombos.
0: And of course, may haraman tabulig dito sa area sang pasalamat man ta kay Pabirik sa SM City.
1: Okay.
0: And thank you man sa bulig sa aton ni Congressman Tardy, nang gatag man siya bulig to sa guy. Maranyon. And of course, pasalamat paginta sa tanan-tananta nga mga sponsors ka nagupod sa aton. May gift certificate ihatag sa mga lola kag lolo. Courtesy sang SM City sa aton mapilian nga lola kag lolo.
1: And this will be the first time na may ara kita sa kamuning competition.
0: Yes.
1: So mga ka-K5, ang magdaog, daw tradisyon sa K5 to naligad, blako na may ara tanga ng dance challenge. Ang inahatag tanga trophy,

0: Hindi niya ordinaryo nga trophy, kundi perpetual trophy. Anong butsing ganon? Ini nga trophy ihatag si imo kay nagdaog ka subong. Pagdasun nga tuig, lain naman nga series, ang ini nga trophy kun lain naman nag champion, kuao na si imo isailo to sa piyak. Amo na siya ang natawag nga perpetual trophy nga wala nagabugto. Siya lang na iya. Hasta na iya sa uli, siya lang na isa ka sa ilo-sailo. Of course, may arakal dahil daw replika labi mabilin si imo for display purposes.
1: Yes. Then of course, ang perpetual trophy naton, Baudry, ginpaubra na sa special, mag-ubra gina sa wood nga mga trophy?
0: Bugat-bugat eh.
1: Kamahal gali ka kay 5 Eric mo.
0: Kita mo gilang na.
1: Tunga gi sa premyo, ang bilis ang trophy.
0: Tuod ka.
1: Kita mo na din kampiyon bla, inang ginahambalan mo bla. Kung may pabakal ka no gali hambal mo na. Kay anong imo nga palihog? Ang imo nga tugon.
0: Sa pala,
1: tugon, ang tugon mo sa akon bla, ang bilin mo sa akon. Ano palihog mo?
0: Oo.
1: So, thank you, Gid. Balantaya na. Salamat, Dr. Ramil Oy. Clinical products naton, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, and DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Though, and, ari ikipabi dyan, pwede nilawagod na ikadali.
1: Ano na?
0: Ikagabi pa ni, prosubungin confirm na.
1: Sino na siya?
0: Ang account anay ni station manager, Flor Lingamin Carpio, bla.
1: Ginhack?
0: Ginhack. Kagabi pa ni actually
1: nagpabalo lang kita nga halong ka mo sa nagapadala dira nga mga mensahe alin sa account nga nung alan
0: Flora Lingamin
1: Flora
0: Lingamin Carpio
1: nahak
0: nahak kay kagabi nagtext ni sa akon to good evening kay mo na panawag ni Flor sa akon dito to good evening naglibugulo ko ni bisang gabi nga text si Flor sa akon
1: ano text niya
0: wa mo la primero sigoli nagreply ko inko SM anong problema. That's why meron ka ng reply, the standard one. Hatag na sa akon na number mo, kay include na ka sa akon nga listahan.
1: Why not delikado?
0: Siling ko, gagalaw, gawasin mo. Karoon, pa ako nonta ka.
1: Why na? Basta mo ngayon, number
0: mo na. Laro natin subong nga rin si Banabers siya. Parinuno ng text.
1: Sige, papalo lang kita ng account ni manager ni Ma'am Flor Lingamin Carpio na
0: Radyo Muscovado na hack.
1: Na hack, bawa ka sa
0: akon. Official na ni kay Banay na nagalihok.
1: Siya na bilis ang Esteban, aranara, hindi na ka mo. Here we go with another Zumba time. Abo ni Pambukaw, ganyan sa maskara, ganyan batayan, pag hindi dyan, Eric Rosal, kag ni Romar Durano. Si Ma'am Esperanza Insoli, Ma'am, na-late siya kuno gamay, pero don't worry, pasirita na mong bago. Here we go with the 2025 Maskara Tira, Team Song Tangi Pamitan.
0: Hello, garit-garit tontes latan.
1: Oy, taga-abroad, puli, natakay mga maskara, tas makulog. Inga, go, ayan ang plaza.
0: Pwede.
1: Amo ba ni GC ta? Ari ko sa California! Ari ko yan sa Iloilo!
0: May nagsabat si Mas Kilid? Yari kami sa Linagaan sa Granada!
1: Okay! Ang ating official page, K5 News FM, The Gross Island. Let's dance!

Holland. Are campionato di Gidigi. Ha ha ha ha.

0: Foro de los Pueblos.
1: Daw-daw pawan kita kagay pabirik siling ni Ma'am Mercy Martisado. Bisan hindi kapayadan sir basa o tagig ko makabati ka sa kanta sa K-5. No? That's the mascara spirit. Parisan mo lang DTX 500. Ha? Imnan mo sa mainit-init ka DTX Coffee Mix.
2: Kapin pa siya mga lalo. Libre konsultasyon to sa kabangkalan?
1: Ay, uno. Bisan na lindi. Libre ang konsultasyon to. Kung makabati ka kuno sa amo ning music may iwol-iwol gyam buli mo ko si Mercy pa magambal mo magsige iwol-iwol ka mo amo gidablaw
2: aga
1: do buli ka pato bla
2: gisa ka ang wala gisa ka ang tungo yung kuno buli
1: iwol-iwol mo kana mi sa description ni Dave Mercy Partisano yaga iwol-iwol gid
2: na miss ko na tinaga na bagi iwol-iwol
1: siling ni Gina Borra na dula nang tuyo ko ako magadi ma'am Gina Borra no da man tuyo ko grabe man saot ko ba si pretty ang damo galigupod sa aton magsaot magamuni kawaw ka nami sa music sa Real Jan. Bisan sino lang to, actually, kay K-5 Eric. When they hear this sound of the mascara sa K-5 Giuseppe, masaot kin sila mo. Di kin dilema punggan ang ila sila nga kogilingon, but they have to dance with a bit of Mascara Festival.
2: Yes.
1: Ang theme sa 2026 ang K-5 Giuseppe. Okay. Well, this time, may na-identifying subject ang ato maturidad sa banwas ng Moises Panilla. Matapos ka naglupok ang pangalan sa Moises sa illegal quarry operation, no? Nga gin-operate sa arsog-sog, no? Arsog! Inamin ko, amo na siya mo. So, ang una to, yeah, it's an illegal quarry operation sa isa ka operator nga i-permit sa Piyakabanwa sa nagkwaprosan dito sa Moises Panilla nag-operate. Pero ang gigantuya kagapo ni Kakipay Bread, ining by-bust operation, ganagbato sa mga otoridad ang subject. Ay, doon nga naglabot sa punto ng tiniruhay. Kag, abot pila ka na palupok. Kaya pagtanaw ko to sa pusil sa picture.
2: Diba po? May da,
1: 45, di ba?
2: Oo, sumilaba.
1: Daw naubos guro niyang bala. Kaya nga ang daw nagnangana. No? Nagwalwal na, be. No? Guro tamana. Ubos na guro ka barak, babaya. So, nagwalwal. Oo. I-check na si K-5 Bread, ano ang kausa sa likod? Kag ano ni siya? Do, ano ni ang classification? High value drug personality o kung street level pusher? No? I-check na sa line number 1 si K-5 Bread Salgado, our chief of reporter. Sa line number 1, Red, good morning.
3: Yes, good morning, K-5 Eljan, K-5 Eric. Kaya nga po nga daw, ipadulugan nato ni kaupon si K-5 Jack. Kaga dito, nakita nato rin ang area. Medyo malayo-malayo na isa ka K-5 Eljan, K-5 Eric, na sa may sitio toko, kundira sa may proper area sa Moises Padilla. Estimated nato, guro daw mga lapit-lapit, mga 10 kilometers ka K-5 Eric. Kaga daw, damo ka dito kilala, K-5 Eric.
1: Kaya yan ang lugar. Hindi mo na siya pagkuhan, kaya pwede sa iya. Yawon.
3: Damog ito si kilala dito ng area. Nagbadamog ito.
1: Nakanto ko sa Moises Padilla, ginapamangkot siya si Eric Tenerife, dayon mo. Pero ano natabo si ni Red? Sino ining subject? Gaibi kami kagaton mga tagpalamati, jutay nga backgrounder. Who is the subject? Nano ang iya pagkatao, anong iya personalidad? Kag nga naglabot sa mga nga puntong operasyon na kagipay Brad.
3: Well, actually, gatun siring subject sa ipatagayon din ang pag-serve or pag-implementar sa search warrant sa pagpanguna ni Police Major Ryan Villasar, yung atun siring pabulo din sa Moises Padilla Municipal Police Station. Initiative, makabig naman atun nga high-value individual, kamanti ini K-5 Eljan, K-5 Erica, balawig na ni siya.
1: O siling ka nga high-value individual, drug personality ni siya K-5 Eric, aka K-5 Red.
3: Yes, correct.
1: Okay.
3: Magluwas sa drug personality, ini pagid ginaligar nga palupok dira sa armas luta nga sa ila dira na lugar. Ambo na kun nga
1: padayaw-dayaw si gili.
3: May kahadlok dira kisa. Kag tigalik sa panamangkot nato ng ila ang iya si nagahibata, wala man sila kahimalo. Ya ko sino nga palupok dira sa armas luta kay Kevin Aljan kay K-5 Eric. Kay mang dira sa area nila sa may sitio toko sa ginsudlan na mo ni K-5 Jack kagapon. Halos pamilya ni Radirang yes. Palibot eh.
2: Damo na pamilya. Inang apelyido, kaya damo na da sa inulingan.
3: Kag ining imulag nga family kay K-5 Eric, ang ila sinig iloy, isa man tayo sa biktima, nga tinaanod sa tong magyong tino eh.
2: Yes, yes.
3: Kag kundi kita magsunod dira dampi sa idalom nga bahin sa barangay Inuligan do silang damo-damo diri nga area.
2: Yes.
3: So ang natabo kagapod nga daw dira gid pasado la stress kay man tinag operate na sadto ining kapulisan dira og galikati wala siya eh. Ang nadakpan lang iya sini nga magulang nga ginaligar na kuwaan man sa illegal na droga nga karuti nakahulong naman sa custodial facilities sa kapulisan kay Kim L. Jan kay Kim Eric kay tigayon pa sa kaan sa kaso. So ini matabo sa kay alias Reda na mga pasado na stress sa aga kagapon Agosto 30 nagahigda na sa iya sini nga duyan eh. And then nakibut ini si alias Sirena na gabay nag-flashlight dira sa likod gabayin sa iya puloyan sa iya siring utod. So gintanaw niyo sila eh, kag may nagambal sa iya nga hindi magiho. Kay kumo nga may ara ini sa armas luktang ining si alias Sirena na ginkuha yan eh, kag gincrack ining kalibre or caliber 45 pistol. Ginlaaw niya dito sa may likod gabayan sa gilang sininga puloyan na ginatimiran din ang itiya sa sininga utod. Huwag sa iba nakita kung baga pa doon gamitan ni siya gado paon bala kay Kitab Eljan ni Kitab Eric. Naglibot in eh kag nagpadulong dito sa may unahan gabahin sa puloyan sa iya sininga utod. Gumawa in eh sa puloyan pagkagwa niya tinumiara dira sa daw kudal. Kudal bala nga tinumiara sa mga tanom. Pagwa niya, huwag sa kabalo, kami nagahinapa ng mga katapo sa kapulisan. Wala kang tuo, siguro hindi magdubo. Sino pa kay Sir Villasario, mga 15, mga pulo, 15 ka mga armado, ng mga pulisya, nga ara, dira ang pangaman man. Ang plano kung tanong iserbe in a search warrant, o galing kay Sino kay Sir Villasario, una, gincrack sinini alias Renan, in a shotgun. Wala lumpok ang KFML dyan kay KFML Eric. Ginkuha sini ang kalibre or caliber 45 pistol. Kaya dito nagpalupok kay dulong pa ng area eh. Mga pasado na stress at aga. Amuna ko nga ang ati nagpalupok man, balos, and ang kapulisan nato agod din okay. Pagkahan man ang ilas din nga kaugalingon kay KFML dyan kay KFML
2: okay.
3: Eric.
2: Okay.
3: So dito, nagpalupok na iguan ining biktima o ning subject niya si alias Renan kabagdanan na hindi siya ang natumba.
1: Siya man niya galiuna ng palupok sa mga pulista.
3: Yes.
1: Anong ginabit-bit niya kaya ang report na ba? Tuntay nila ni 45 armas siya. May laba pa kuno?
3: May shotgun kaya kay 5L dyan. Kag amo na nga ni Abalis si Ministeryo, maayo lang gid kaya wala.
1: Nga mo ni sitwasyon niya ni Balay gid?
3: Inang puloyan na ginapakita natin subong, puloyan na siya sa iya sininga utod pero dira siya subong nga tiner.
1: Kingi niya giabalays na?
3: Antes kita makalabot dira sa puloyan na gintiniran niya kag napatsan niya kay KML dyan, may bagyan kita dira ng puloyan.
1: Ang balay nila manami man, mayo man pangabuhi nila na sa lugar?
3: Oo, mayo man actually ang puloyan nila eh. Made of wood man, kag may ara masasimentado nga bahin o parte sa puloyan, pero mas nami ang ilas sininga puloyan kay KML dyan, kay KML Eric. Kag guro, estimated natin mga kwan guro ah. Mga 50 meters bagyan mong puloyan and then amo na sa puloyan ginatinera niya nga iya si sang iya si nga utod nga tinadakop sa drug bypass operation ni KFML dyan.
2: Inabi nga lugar daw halos do ilan na da utod paryente tiyo damo ina da sila nga
1: pihimata lang nila palibot-libot lang sila da no?
2: Palibot na mga imulakan na mo damo na sila
1: galing punto ko bala kung big time siya nga drug amo na yung sitwasyon sang balay nila amo na bala kay Pimeric is ang tao mambal nga siya big time to ka drug lord na ginoperate namon pero ang na-recover to pusilya tuktukon pa. Pari yan, pusilya kampiyon.
2: Kampiyon pusil, pero ang balay. Pero hindi sila may mga duta-duta na.
1: Pero hindi ka bala makasiling kag G5 Red nga big time sila nga na pusil. Kaya mga big time nga pusil, bala mo naman ni alilo ni siya.
3: Yes. Kag
1: siguro ang service ni Manaog, so makarabaw pa.
3: Pero galing kati, may mga duta na sila kay KFML dyan. Yeah, mga utod dyan, mga talabdan.
1: Kasi why pa na siya ka po, sir? May duta na sila yung daan?
2: Meron na eh, mga talabdan. Kaya mga classmate ko pala sa elementary.
1: Punti galing, guro ang iyan eh, na-monitor siya sa mga otoridad ta, nga nag-engage sa illegal drugs.
2: Gagamit natin isa kung kulang ka sa inugbakal na, mamulubligya ka na, dua, tatlo ka na mo. Tiyan mo na, guwa po, sir ka na.
1: Pero galing yung iyan, classification, big time siya ko na eh.
3: Oo. Pero gani, kiti yung mga duta, kag pagpatag sa itong sing yasin nga utod ti sa una.
1: Iya, tagtanayin sa mga autoridad, takaila niya kising mo. Kag may investigara na lang nila, yaki pa, Bren.
2: And the fact na nagbato.
1: Kaya nagbato. Siya, ito yung polis mo na choice, alam nga man ako bibibihon mo pang inapalokpan niya ka.
3: Yes, correct. Amo gina. Pero gali, kiti nagpatag din si alias Bibi, ining utod si ni alias Rena na nga ako nung away sila ginatagan sa nga kay Gayona na gabatan aong ila sinig utod. Kaya banti, gusto naman to ni alias Bibi kag isa pag ito kautod ng mga lalaki nga kuntani, bala kung nahingagaw ining si alias Rena dala tanay sa ospital basi pa balang nabuhi kaya kita mi Aljan eh.
1: Siguro ti ang yada siling ilaw na tuntunan ni Suko. Wala ni Bakwat. Hindi lang pag-ambal, bla. Basta nagbato sa mga otoridad ta, muna na i-red. Why is the choice? Kundi mag-depensa sa lawas nila na Tiruan.
3: So, ari, pabatian tauna ang bayan sa pahayag ni alias Bibi, inikutod ka babae, sini ni alias Tirenan, nga kuntani, nahatagan na makaigayunan nga matamwa ang ila sini nga utod kung nagagiho pa ni, or kung wala, pero wala kuno kitang eljan. So, ari, bayan sa pahayag ni alias Bibi.
4: Ano nga ba nila sa iyo?
5: Amonyo, nagpakadto na to sila, waay na linupok, last nga lupok, dako-dako nga lupok, batian ko do shotgun siguro. Naghambal ko, sir, kamusta utod namon? Yeah, okay lang to sa, nang giliab lang to sa namon, kaginpusasan, ginpusasan muna, timpusasan muna.
4: Pero after na sa lupok ka na batian
5: yun? Oo, naglinong na. Sang nagpakadto na to sila, nga ma-search na sila sa balay, sang balay gid sa asawa ni Tuto Rinan. Siling, amo na ba sang hipi sa akon? Okay lang to sa. Tapos gina-istorya ako pag ito sa pag-abot dito sa piyak. Yung tupadan ko sa mga, sir, kamusta ang utod namon? Okay lang to siya. Dalaan nyo lang sa sir nga buhi, hindi nyo lang sa pagpatya. May mapilas to sa may lawas. Siling ko, sir, mapilas gali. Sir, ang rescue, nagbalik to sir. Tanigin dala nyo sa, kay para matanhan sa sang bulong. Nagambal ang rescue man sa akong paglabay. Kung nga nagbalik ka mo nung aw. Yung hamiyang na to. Ang hamiyang. Amo to bala. Tinagayo naman ko, sir. Pwede kami nakapalapit. Hindi gani. Katigama sa inyo man. Polis lang na din. Pwede. Nahulat na mo na suko. Tapos siling ko nga may suko haw. Sino ayan may patay. Gamo ko na bala sir haw. Ay kami kabalo nga patay na sa galiya. Hindi ko kami kapalapit. Adlaw na, ang nag-abot na.
1: Tigilan, aside kag I-5 Red, ano? Mag-chidiyan ta na. Pamilya, no? Ano naman ang side sa police na ton?
3: Okay, si Ari Pamatiyar ito naman sa payag ni Police Major Ryan Villasario ng ati nagpanindugan ka nagbato.
1: Igo ito na San Carlos ni Alin Kipaber, di ba?
2: Ay, siyang chief.
3: Yes, Kadrik kikim eljan nagaupod gid siya si Sir Ryan Villasario sa mga operasyon na paglambot niya sa mga illegal nga droga diri sa buses Padilla. So ari pamatian naton.
6: O amo to tabo nga na napatay nga aton ano no aton na subject sa nga operation.
4: Okay, bali mga ano dito ura sir. Mga alas 5 alas
6: Alas 4, no? Alas 4 sang kagahon.
4: Ano ni sir ang pangalan sa natin, sir, nga kwal, suspect?
6: So, ano talang alias, no? Alias sa Rinan, no?
4: Rinan?
6: Oo.
4: Ano ni Clyde ng edad, sir?
6: More or less, mga, ano sa, mga 40, 44 or 44. 44 years old. So initially no may mga na-recover ta dito sa crime scene nato no initial lang no wala mata complete ano batang ano nato ni sa shotgun no shotgun kaga isa ka caliber 45 pistol kaga may ammunition makita nga na recover dito and then later on naka ano kita sang ano sang sashi of suspected shabu.
4: Mga pilani ka ground sir na identify.
6: As of now hindi pa naton ma-determine ang ano ang on process pa nato na exact ano no exact weight sang suspected shabu.
4: Bali ano ni gani mga kaso yes sir.
6: So actually ini sa ano previously nakakandak na kita sang bypass operation but with that time no unlucky kita nga wala naton ni siya na na at large siya that time.
4: Mga last year na sir.
6: This year man this year. Lang.
4: So sa residente kita sa barangay Mulingan.
6: Yes sir. Residente ni sa dira. Kaga damo naman kita mga report regarding sa Gasigini sa Palopok dira aside sa
1: una mudlay ki pa Berik kulbahan ng tao
6: sa illegal drugs activity so Gasigini sa Palopok dira sa area no sang dira sa barangay Nulingan
4: wala man sa minapilasan so sa tropa sir.
6: So luckily no wala kita sang ano tropa nga na pilasan.
4: Okay, pero ang pilas sir sa biktima sa sang ini subject sir sabihin sir.
6: So sa ara sa ano sa lawas siya no. Oo, sa na ano naton but not to be exact no sang ano kung wala pa kita sang medical legal nga report. Oo.
4: Pila ka bilog sir ano kung garis na tropa sir during that time.
6: So tanan nga tropa do diri sa ato na no sa
4: pulo.
6: Ang that time is sobra pulo ka no. Kay biri ano ni sabi dangerous arm and dangerous no. So that's why mga
3: okay, so yan to, kikimail dyan, masobrang pulo. Ito mga 15, siguro ka mga katapo sa kapulisana ang nagbuling. Drakati, dangerous, ginakabing nila nga dangerous.
2: Tingin marcha lang nila rin dahil sa banwa, pakanto, at sa balay isang tao na, sa mga imulaga.
3: Oo, actually, temprano, pag guro ba si nagpalubong or ba si nag-attempted nga tiga katulog ining subject nila.
2: Kailan, pas mo na sa inulingan proper mo.
3: Babaw pag ito ka K5, Eric. May
2: Dasonyas na Isabela na? Dasonyas na Isabela na?
3: Yes, correct. Oh. Isabela, ginito, por dito, kita nagbalik. Kaya siya may overflow. Dito, amo, itong lapit-lapit na dalan niya, baka puli kita makulod. Pero dito, doon na uso, ginitong babaw, layo pa sa damping area.
2: Layo pa.
3: Kag, wando, amo to siya ka lugar, ang dumabaw nga bahin sa barangay okay. Nulingan kay K5, Eric.
1: Sige. K5, at least klaro, ano? Kikun na may nakitang pamilya whatever, pero respeto man tayo sa ila. Why to may book yung police, they only acted for self-defense. Okay, bakit nga nagpalupok man. Plus, kanamong gini-complete yung pinalupok na sa lugar, kag may information involved siya sa pagbarigya sa illegal nga droga.
3: Yes, correct. Kaga dira manti do pila na naman ka mga insidente nga ti nagkalamatay nga pulis sa gipatigayon nga mga operasyon na so diri nagkuan gid nagpakaman gid ka pulisan naton agud mo depensaan ba nang ila sini nga kaugalingon gid nga.
2: Okay.
3: At isa naman sa Kipa Derek, galing isa kwan, illegal quarry, pinamakot natin si Mayor Ella Garcia Yulo.
2: Inanaya lang kay Pebre da, kayo daw mainom ko na yung bulong ko. Sige,
1: inanaya. Sige, Red, Red.
3: Well, actually, nakita gid naton ining apat ka dump truck kag isa ka bako. Ang isa ka dump truck may sticker nga dar
1: kag dar. Illegal quarry pro ya ka dar. Kita mo sa picture tan.
3: Oh, sino nakita iton ang plus number kibot kita gani nga ti apat ka dump truck kung kumasi private ni kag isa ka bako. Isa ka dump truck may sticker nga dar. Duska
1: ipabangkot yung dar, ipabangkot sila ba? Sibla private ka tao ang nag-arkila sila, pero yaka gobyerno ginggamit.
3: Gani, malaki kinimil dyan, kinimil.
1: Pero the fact na why gambal, ano ang bali Mayor Ella, B?
3: Well, actually, sabi naman ko, si Mayor Ella, blanco, na why ginain po.
1: Kabaka, ang gwa sinabla mo ni, imo lugar, sa imo na natabuang quarry operation. Hindi ko yung pati may nakamalo si Mamila. Gay post lang siya guro, tamadan lang siya magkomento.
2: Hindi
1: ka gawin ang play time. Kag-K5 nga ang mga salakyan sa gobyerno ging gamit tao.
3: Gani, mag-K5 Eljan. Bali ha, ba siguro nag-arindo? Actually, kung ano siya?
1: Garindo ka, Dar?
3: Asin na bago? Tapos, barangay, crossing Magalion, Moses Padilla.
1: Diin nga dar office ini na-identify mo ni Red kung diin siya nga dar office na ka-station sa base iya na ka Moises Padilla nga dar o kung usaba si iya anong lapit galing nga banwa sa Moises Padilla?
2: Di la Castellana
3: eh. Kag? Castellana, Isabela.
1: Lapit na sa tunga-tunga ng Moises Padilla?
2: Oo, tunga-tunga sa Isabela.
1: Ayaw, galing naman ikaw ka pa muna. Malibot ka to kabakungan. Tapos malapos ka to biyak na bato. Balik ka naman la Castellana liwat. Sugwa niya na patungan siya.
2: Ining lugar
1: na tikon ining dar nga truck basi iya ni Kamoises Padilla hindi man.
3: Ginay malo ta paka key final diyan kay Mary kiti wala gid idea si Mayor
1: Ella. Tibot karon kun wai sa idea hindi na iya ka banwaya. Kun iya ka banwa na at kaluluoy man si Mayor nga ginakalkal lagi banwaya. Malo no. Balong ka ni Banwaya, ginakalakal na.
2: Sino ang nag-iya sa sinda ko no, Red?
3: Ginahimalo, pakuloy ni kay K5. Ay, kay K5, Eric.
1: Naginarinduhan? Sige lang, eh, malakpan ginaguro rin in due time, pero nakibot na kami rin sa kipatalamdi. Iyan mo rin sa gobyerno, Red.
2: Mayo man to ang tao, to kay nabalangagin report ni Red.
1: Oo.
2: Na, Red, ito tao, blang nga si Imulaga, to nga napatay, to nga drug
1: pusher. Rinan?
2: Rinan. Mayo pa to kay nabalaan nga drug pusher. Iniway, gani mabalaan ko siyang tag-iyan ng truck, kung sino ang tag-iyan.
1: Di iyan, nabalaan na eh, dar.
2: Ay, ini.
1: Ako yung mabalaan kung sino ang pahakot, balas to sa suba.
3: Kaya man, ang nagkaranakpan rin doon, mga apito ka mga persona.
1: Pero araw pa may chicker ka na, wagi sila nag, wagi sila nag, landenda mo, wagi sila nagkakak.
3: Yan, manja K5L, Johnny K5L,
1: Rick, no. Red, gama, gaginay mo nila, mango, taga mong Jesus Padilla, no?
3: Actually, ito nakita, ito nga istorya.
1: Pero in fairness, bala, dapat mapatag ang dar. Di nga dar office ni, mayuguro ka 200 opisina ka dar sa region ay.
3: Yes, sir.
1: Kung saan hindi naka, ara may mga plate number, oh?
2: Hindi, kuha ko na plate number, yeah, eh, Red. Kuha ko na plate number, yung follow-up si LTO, Nis Bakulod.
1: Amang kuton, yes, kundi naka-station na, no?
3: Yes, correct.
1: Pero duda ko, ha? Kung hindi niya ka Moises Padilla, base sa ikaiping ng mga banwa.
2: Sa pana, kilapitanay man lang mo.
3: Posible, kundi kay 5L, Johnny. Kay Tima Sigur.
1: May logo ka banwa na. Ano ganyan yung logo ka banwa?
2: Grabe mo ni Muya Redja. Amo na nga illegal quarrying, dar ang truck.
3: Gani, magyakita niya, Johnny Kiveri, nakibot sila nga ti Agdar, no, hindi ba naguro, mas lain pag ginaguro ko mga DNR.
1: Tampasan na po.
2: Pero tanawa mo lang niyo.
1: Animalistic ka mga pa. Grabe ka mga side comment ba? Mas sakit to, Johnny Kiveri, pag ginaguro.
3: Ang nag-protekta ako, marag.
1: Amo lang nagkakali.
2: Ano? Hindi, ate, gusto mo niya kay Department of Agrarian Reform mo.
1: Kasi para patubig to sila?
2: Okay, ginahawanan tang suba.
1: Galing kay operation sa ngarso, gambang nila kung illegal quarry. Nag-quarry yan, wala hindi niya permit eh.
3: Oo, wala hindi niya permit. Pag nakita na ito, actually, may isa nila ka mga dump truck na loaded.
1: Duka unusual ngang mayor, walang iga kuminto sa amuning operation, no?
2: Duka, isin lang kamalo. Na, Red,
1: pag amuni bala ka mga tunog, Red, o gaduda kita nga, pati polis, mga dlok sini magsugid.
2: Ang tanawa blan paluapad, asun kaya ang hipi, ito sa arsog ang mga reading team, tanawa, bikon wipes lang marilib.
1: Basi bala sila accomplishment, imbis kaya recognize sila, ipang relieve sila.
2: Yeah, relieve, sato sa inyo kapisan.
1: Pero interview sila, nagtrabaho lang ni sila.
2: Sato sa inyo kapisan.
1: Ayo, tiyang logo, pro feeling ko hindi niya. But si ganon, there is somebody nga may pwesto nga nagsugo sini sa ila. Nga pwede kaulam. Baka ulam kaya salakyan sa truck for illegal quarry.
2: Kaya kung nalitibo, kala ko mga Red Silgado, kala ko wipe mga dalang daw yun, madayon ng eleksyon. Hindi
1: ko pwede kasugo sini. Hindi ka ba, mamaya yan.
2: Red Silgado.
1: May nasaya ka pa, may iniya ka pa. Tukap na ba yung mga ton? Mayo guru, kuhanta ni reaksyon ng Dar Regional Office, dalaw mo ng plate number para ma-check nila kung si... Mangkuton ka, balo na blaka mo nga inyo salakyan, gindakop. Kabati kasi mo reaksyon niya, no? Ni Ipay Merrick, naman patay ko na siya. Kaya kung nung nakatulon siya sa nabula mo kabato.
3: Ari ya, sa dalampot na ito, si Mayor Garcia Yulo. Ari, pamatiyan na ito, nag-iya si Ring.
1: Sige, pamatiyan
3: siya. Okay, Ari.
7: Morning si Red Salgado, sa K5 News FM. Mayor Yulo.
8: Hello, yes, Rod.
7: Oo, nang mayor, regarding the bala sa illegal quarrying, the bala sa may kuan, crossing na Magalayon. Mayor, may idea ka kung saan o gini sila nag-operate without permit dala sa mga lugar?
8: Wala, good idea. Kasi bala mo, private property, wala kami na dagalabay mo.
7: Okay. Pero may ara ka information, mayor, kung estimated kung ano na siya kalapad ang ila siniginakwari sa mga crossing Magalayon?
8: Oh, I kid. May good idea.
7: Okay.
8: It's been taken care of sa mga sa region.
7: Ah, region gidya ang nagkuan sini.
8: Ah, region MGP. Kay sila man to amo tong ambal sa police nga nagkadto sa opisina ko during the day bala nga nag-raid sila.
7: Okay.
8: MGP.
7: Okay, pero may information kay mayor kung sino ang tagiya sina nga
8: kuan. Wala. Bisan sila gani do wala man ga hambal kun sino.
1: Kiwat.
8: Sila to na takop do wala man sa sumigin ang bal.
1: Gusto mi ora.
7: okay. Pero hindi
1: unlock. Nagsala. Ang lain. Ang pabangko. Kanto ibirid ba si Oy na nisla? Ba si na pang relieve nisla?
8: Maybe.
1: Kalapak sa bulang. Bro.
8: Okay. Wala man takabalo. Balantan.
1: Red ang sabat ni Mayor, halang pun, gidya mo. Inga, way, gani ka ba, loyang nag-raid? Buti ka, noong nag-pang-raid ka, kakipay, meri, kway ka kausisa.
2: Tapos si Mayor, way mga kabalo ko siya, tag-iasang duta.
1: Ang lahil lang, yaka imo lugar, no?
2: Imo lugar.
1: Hindi mo pwede matanaw sa tax, sa ano, gani, assessor's office?
2: Si Kipay, meri, dyan. Wala. Akot lang sa lako ka pula, is magalyo, bala ko na, usyo, tag-iasang krusing bago.
1: Sino tag-iasang krusing bago? Sabat, me. Deblemen dyan sa Kipay, bro. Ready dito sa kambal.
9: Wala, no.
1: Kamudlan. Sa nga, to niya dunodog. Sing black yung Kipay, bro. Subog doon nagatuhon. Nagin nga kalapak mo lang. Ang guwa niya, husto yung operation sa Arisoji. MGB. Galing kay Duke kay Pluminsyado. Sinengkwentro nila kay...
2: Pagsugod, okay, husto.
1: Husto.
2: Oh, may dakop.
1: May dakop.
2: Kumplito.
1: Kumplito.
2: Hindi na sa police station.
1: Pagkabas sa police station.
2: Sila isang mangkot ng police ni Ren Salgado. Ano ni sir?
1: Pablatter nila ang mga checker lang.
2: Pagkabot sa mayor sa Magallon, away ko idea. Pagkabot sa mayor sa Isabela, away ko idea.
1: Ang guwasi ni Kagipay, bro. Nabi mo, ano ang balas at nagpalamatita? Tinunto ito. Pumayari, kinsa yung ipik na sabat.
2: Ano ko
1: na? May ipik na kasabat mo. Sige na, ambot sa langaw.
2: Sino?
1: Oh, ari ko.
2: May makutot na siya.
1: Ano ba sa bayo?
10: Daw lapaw, ha?
1: Lapaw, tanan.
2: Tsakto ang... Chakto ang pag-raid.
1: Pero may si Juan Lun, si Juan Lun Nabla. Nagsinggitan sa mo? Ano sa pelikula?
11: Gosyo o kalayaan?
2: Ano ko na to?
1: Tinggit ni Juan Luna.
11: Gosyo o kalayaan?
1: Negosyo o kailwayan?
11: Gosyo o kalayaan?
1: Tapos may isa pa sa kasinggit.
2: Ano ko na ba?
11: Bayan o sarili, pumili ka!
1: Nakapili na sila.
2: Ay, nagagaling ko yung magsabat yung may kukakilala.
11: Bayan o sarili, pumili ka!
1: Nakapili na sila. Kita mo, hindi na sila kasabat ganito na.
2: Namin mataning operation. No? Nag-operate na. Nagkumplito na. May dakop. May ginkumpiskar.
1: Gindala sa pulis.
2: Gindala sa pulis.
1: Hindi makilala kung sino tag-iya.
2: Pagabot subong, daw milagro kay Pebred. Hindi makilalaan kung sino ang tag-iya sa
12: Ambot sa langaw.
1: Di pa bangkot? Mangkot nun tabla. Sin o bala ang tag-iya sang duta naging kwari?
2: Sabat!
12: Sa langaw.
1: Sino ang operator?
2: Sabat!
12: Ambot sa langaw.
1: Ambot sa langaw talan.
2: Mangkot nun tabing. Sino na sugo sa inyong ang salakyan sang dardalonto?
12: Ambot sa langaw.
2: Ay nanon niya.
13: Wala niyong binagkahimalo kasi sa Eljan.
2: Tuod ka rin. Ang
1: kakipa rin. Tuod ba lang? Sobra pa niya sa kaso ni Pearl Joy. Kasi si Pearl Joy may lead ka pa tuya mo.
2: Driya.
1: Ariya daw. Doon dito ka ba nung mag-comentary?
2: Tapos ang truck ara. Kumplito. Reliyang walo kabilo ka tao ng
1: Gina Boras yung istorya ko, Chris. Kanya?
2: Ang nagkaradak pa niya rin ang mga tao.
13: Well, actually, naka-detail lang niya po na kikipahin LJ.
1: Grabe na, hindi ko dyan napriso na tanahan, pero why mabalaan ko sinong...
2: Hindi pwede ba mamangkot tong walo ka priso?
1: Ano boss niyo?
13: Kagapon sa nagatempita, di sila maghatag sa gas.
2: At yung mga sila kapalo.
1: Ang mga magyapon.
2: Yan sino nga mo mo.
1: At yapon ang drill. Ah!
2: Yan sino nga mo mo.
1: At panong dili. Husto gidya kakipay bread, nga illegal quarry kakipay bread. Illegal quarry in the sense nga bato balas gyang na na umsa tanan ang tanan hindi ka ula hindi kambal mo
2: tanan si mina kabalo
12: ambot sa langaw
1: red lang ala na ta si mami na sige paabo-abo mga sapsap mo lang red thank you gid na mamultahan tanga dua karon mambot sa langaw tanga tatlo thank you gid Katuwaib yung arsog, kagipay bread, anong status ang kaso ha? Katuwaan mong arsog?
2: Kagtanawa ko, why pa sila marilib?
1: Ha? Araw pa yung sobra ka naman mo. Accomplishment niya, dayawon, tas lang.
13: John G. Merrick, sa imaloon na ito, mag-update siya ni Boss God na ako, kag kung sino mo lang nagpanigiya siya sa illegal quarry, agon matubod na ito. Hindi na, nga lugar, ining dark dump truck, na na-recover sa katon sininga arsog sige patigayon dira aga ila sininga operasyon. Aparta sininga balita ka madulong sa programa ka Puro de los Pueblos
1: sa
13: Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa. Kapon si Patrol kay K5 Vincent Coralde ako naman si K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros K5 News FM.
1: Sino ba rito sa kwari?
12: Umbot sa langaw.
1: Ano ang importante?
11: Bayan o sarili, pumili ka!
1: Ambot sa inyo. Papos kita mga pika kami DTX Coffee Mix when we come back, ha? Why pag-yapon kami ka? Rapol-marapol kami karon.
2: Ipos
1: na. Ha? Ang oras po, saka. Tama lang kalabutan si Sinta kayo na. No?
2: Isa pa na?
1: Ang oras, alas 7:55.
2: Saan ba?
14: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
14: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: 27 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: mga? High blood gid ko.
17: Ano sa una ang imo?
18: Blood pressure.
16: 180 over 100.
17: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
17: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa ambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
19: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, liban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
14: DTX 500!
20: Catalina Habagat.
17: Anong ginabatsyag mo?
20: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagitsa ako nga mata.
14: DTX 500!
19: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag MyTC or Purosy, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
18: Mandamo pasang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX.